0: mas matindi ang practice nila ng observation sa kapaligiran nila. They're not isolated kasi delikado isang anak na kinukulong lang sa kwarto at hindi mo sila binibigyan ng freedom, no, to go around and to observe the things na nakikita nila and to interact with other people. Freedom to develop God's gifts and pursue God's will. Little by little, let them develop itong mga giftings ng God sa kanila. Oh, kaya nila yan. No, hindi lahat puro aral. Meron din tayong gagawin sa kanila at sasabihin sa kanila na anak, ganito, may extracurricular nila. No, God's gifts. Okay, sige. Gawin mo yan. Magaling ka dyan. Yung aking apo, pagkatapos ng school year na to, sabi niya sa akin, pinakita yung grade niya, binasa niya yung subject, nire-recite niya yung grade niya. Purong line of 9. Wala siyang line of 8. Si Shalom na apo ko, ay pinagmamalaki ko yan. Salamat sa Panginoon. Tapos pagkatapos niyang banggitin niya, nakatayo sa harap ko, nire-recite niya yung subject. Hey, kasi may mathematics, science, Filipino, ganyan. Tapos sinasabi niya yung corresponding grades nga niya. Wala akong nakita ang narinig na line of 8. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yan, Dad, Lolo, sabi niya, oh, bakit? Do you have money? Sabi niya, may pera daw ako. Sabi ko, meron naman, bakit? Can you buy me a guitar? Nagpabili ng gitara para mag-aral daw siya ngayon. Nag-aaral, galing na, oh. Mga wala pang isang taon yan. Nag-aaral siyang mag-gitara. Eh, sinakripisyo ko yung konting budget namin para marigaluhan ko siya ng gitara kasi musically inclined din si Shalom. O magaling, galing din, no? Ang kanyang tipa, no? At i-develop niya 'yon. Balang araw magiging part na siya ng praise and worship ng simbahan. Eh di ang ganda. Ang ganda, mga kapatid. Freedom from immorality and its consequences. Turuan mo na sila maaga pa lang about the challenge of being holy. The importance of priority. Ano yung priority mo at this moment, anak? No? Of course, focus ka sa pag-aaral mo. God, family, studies, responsibilities, friends. Kaya ito, yung unang responsibility natin sa Diyos, tapos sa pamilya, sa pag-aaral mo, at sa mga kaibigan mo. Yun yung triangle, ano? Yung mataas yun. God ang una, pangalawang pamilya, pangatlo yung studies and other responsibilities mo, pang-apat ay friends. So, what do you do if you do not approve their friends? Una, do not attack their friends. Huwag mong gawin yan. Get to know their friends. Practical tips po ito. Open your house to their friends. Ano? What do you do if you do not approve of their friends? Build a positive relationship and do not use intimidation to influence your children. Try to positively influence their friends. Kaya nga, may ulterior motive ka bakit mo ini-invite once in a while yung kaibigan ng iyong anak para makilala mo din sila. So hanggang dito na lamang tayo, Ate Mel, Pastor Abel, at itutuloy natin to sa susunod na Sabado. Itong what are the things that we need to teach to our children. Natalakay natin, i-review lang natin ang about themselves, about their family, and about their friends. Okay, balik po tayo sa studio natin. Thank you po.
1: Nako, thank you so much, Pastor Hill. At we are looking forward po for next week's session with you para po pag-aralan naman natin yung about world and God. Salamat po, Pastor Hill, and siguro po sa maliit lang na oras, can you just pray po, lalong-lalo na we are going to have our OT Stories training with 2 churches po dito sa Daraga. Thank you, Pastor.
2: Maya-maya po.
1: Opo.
0: Sige, pwede na tayo mag-pray ngayon.
1: Opo.
0: Okay, sige. Lord, salamat for the opportunity, sina Pastor Mel, si Pastor Abel, si Sister Mel, sa pagtuturo ng OT Stories ngayong umaga. Sa dalawang simbahan. Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagtulong sa kanila. Mahirap ito. Masyado itong animated na seminar. Bigyan mo sila ng creativity, Panginoon. kung paano nila i-deliver yung message in a very short span of time para sa mga batang ito. Bigyan mo ng katalinuhan ang mga bata at maging open hearts ng sagayon ang pag-work ng Banal Espiritu sa buhay ng bawat isang batang dadalo ay mabago sa wangis at likha katulad ng aming Panginoong Hesus. Salamat po. I-bless niyo po ng good strength and wisdom si Pastor Abel at sa Pastor Mel as they teach itong OT stories. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. God bless you, Pastor Hill. And yes po, we'll see you again on Saturday.
0: Bye-bye.
1: Ingat po kayo. God bless.
2: God bless po.
1: Alright. Naku, wala na talaga tayong time, Pastor Abel. Batiin lang natin ang mabilisan. Ano? Sina Pastor Annabel Legria, of course, ang iyong kapatid dito sa Cebu, si Ate Helen Grace Nodalo. Good morning, Pastor Abel Mamel. Your dedication to parenting and ministry is truly inspiring. Regards dahil kay Pastor Hill. Si Ate Grace Cayetano, nagpapa-good morning din. Carmela De Los Reyes, Pastor John Wisdom, at maraming iba pa. Hindi man na po namin kayo may isa-isa. Pastor John Angel Bonto, Ate Ruth, dito sa Tabaco. Of course, si Paul Anthony Ricafort. Miko, hello. Kay Helen Grace Nodalo, of course, kay Ate Beth Briones, and sa iba pa po sa inyo, hindi namin kayo may isa-isa.
2: And of course, kay Ate Grace Cayetano, and Pastor Ana Belagria, and kay Carmela De Los Reyes. Mm-hmm. And sa mga teachers ng Life in Christ Church at Christ-Centered Life Discipleship Ministries na ating makakasabay, makakasama mamaya, right from here sa OT Stories Teachers Training.
1: Ayan. Ako, salamat kay Don Ramon sa technical side. Salamat, kaibigan. Ako po si Mel Manzanilla.
2: At ako naman po si Abel Manzanilla. Patuloy sa sabi ng salita ay binigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
1: Have a
2: great weekend.

0: Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today. Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3 The Way FM. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez.
2: Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belita at ito po ang inyong programa tuwing Sabado ng umaga na Tabas ng Batas. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre sa punto namang ito, no, Attorney, nagpapasalamat din tayo sa ating lahat ng mga ating mga kapartner at mga kaagapay na patuloy po nating kasama sa ministeri po ng FEBC. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? Donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isang thought-provoking and napapanahon na usapin na legal ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 2 verse 3. Ang sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin or pagyayabang. Sa halit bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin, komento, lalo tigit yung inyong pong legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEPC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. At sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating malamang diskusyon. Ano? Isang napapanahong topic. Kaya huwag po kayo maglilipat na istasyon. Kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
6: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Nang Batas!
9: Alright, tayo po'y nagbabalik muli sa dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kaya Attorney Chona, ngayon ay ating pag-uusapan ang usapin na pera.
0: Lahat interesado dyan.
9: Oo, nako. Yan ay batas sa... Ang topic natin, ang tawag batas sa pera 2.0, kasi na-discuss sa atin last year, no? Batas sa pera din, pero batas sa pera 2.0, ano ba talaga ang pera ayon sa ating batas at ayan, sa Biblia?
0: Yes. Diba?
9: So, sa atin hong mga pang-araw-araw na buhay ay ginagamit po natin, di ba? Ang pera, no? Kahit mga sinasabi na hindi sila mukhang pera o puso nila ay wala talaga sa pera, pero ginagamit at kailangan nating lahat, ano?
0: Mm-hmm.
9: Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili, no, na naipag-isipan ba natin? Ano nga ba talaga ang pera? Di ba papel lang naman ito?
0: Oo.
9: Bakit ta?
0: Attorney, sabi pa nga ng iba, money. Mali pa nga ang pagkakote. Money is the root,
9: of all evil, no? Pero it's the love of money.
0: Yes.
9: And kaya marami ang nasisira, relationships, tahanan, pag-aasawahan, at even mga leadership, di ba? Kahit sa gobyerno, yan ang usapan, kinuha ang pera. So, ano ba talaga, no? Bakit at paano ba ito nagagawa? Sino ba ang gumagawa ng pera?
0: Mm-hmm.
9: At bakit may halaga ang isang pirasong papel? Diba,
0: yes.
9: Bakit na siya mahalaga? So bakit obligado ang tindahan na tanggapin ang perang hawak mo? Diba?
0: Tama.
9: Kasi ito yung tinatawag na legal tender. Ano ba yung legal tender? So pwede bang tumanggi ang isang tao sa cash? O ito, about legal ba ang GCash? O legal ba ang credit card? At higit sa lahat, ito maganda, ano ba ang sinasabi ng Panginoon ng ating Diyos patungkol sa usapin ng pera at tunay na kayamanan?
0: Oo nga, kaya pasimula natin, ano, ang sinasabi ba ng saligang batas sa pera, mahalagang malaman natin, of course, kasi saligang batas nga natin yan, ano, pero mukhang maiksi lang ba to? Maiksi ba ang sinasabi ng saligang batas sa pera? Article 12, Section 20, no? Sinasabi lamang dito, the Congress shall establish an independent central monetary authority. Members po nito daw, may dapat natural-born citizens, known probity, integrity, and patriotism, majority of whom shall come from the private sector, and they shall also be subject to such other qualifications and disabilities as may be prescribed by law. The authority shall provide policy directions in the areas of money, banking, credit, and it shall have supervision over the operation of banks, exercise regulatory powers as may be provided by law over the operations of finance companies and other institutions performing similar functions. Mm. So, maikli nga lang ano ang description ng about may patungkol sa pera ano dito sa ating saligang batas, pero ibig lamang po sabihin hindi ang pangulo natin, hindi ang pangalawang pangulo, hindi ang Speaker of the House, hindi ang Senate President, in other words hindi ang Kongreso, hindi ang ating Chief Justice on Supreme Court, may independent na monetary authority. Mm. Ano po? At ito po ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Yung pala, yung all Central
0: those,
9: Bank.
0: Yeah, all of those descriptions just to say the Central Bank of the Philippines yun. Hindi
9: na sila pala ang Central Monetary Authority.
0: Ayan. Oo. So, dito po sa Republic Act 7653, ito na yung new Central Bank Act. Ito po ay inamend ang RA 11211. Ang layunin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas Act ay i-maintain na, no, panatilihin ang price stability, i-preserve ang purchasing power natin kasi nga po ay ginagamit natin yung pera, yung bills and coins para po hindi ba pamalit doon sa goods and services na kailangan natin o bayad natin. So kailangan i-preserve din po yung purchasing power natin at i-maintain yung monetary stability. Yeah. So,
9: yung stability ng pera.
0: Yes, oo. Hindi ibig po sabihin na BSP ang gumagawa ng kayamanan. Ano? Mm-hmm. Hindi sila yung nagpo-produce ng wealth, kundi ginagawa nito ay pinamamahalaan ang monetary system, yung kabuuan ano po ng ating sistema na patungkol po sa pera. Ngayon, attorney, meron pang mga ilang mga discussions ano para malaman natin at maunawaan. Ano nga ba talaga ang pera, attorney?
9: Yan, mahalaga yan. Kasi kanina nga, ang ganda na sinabi mo, attorney, na hindi ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang gumagawa ng kayamanan.
0: Oo.
9: Pero yes, sila ang nagpiprint at nagmamanage ng pera. Ba, amazing ito kasi iba pala ang pera, iba rin yung tunay na kayamanan.
0: Yes.
9: Diba? So, money actually represents something. Mm. At nire-represent ito yung tunay na kayamanan. Pero ano ba yung tunay na kayamanan versus dun sa pera? Tanong mo na, ang pera, ano ba ito? So, kung bibigyan kita ng isang bond paper, diba? Kung bibigyan natin ng ating mga kaagapay ng isang bond paper, ang question, may halaga ba itong bond paper na to? Eh, papel lang yun.
0: Tama. Maski so, drawingan mo pa siya, no?
9: Yan. Pero kung lalagyan ko ng 1,000 pesos, quote and quote, no? Biglang nagkaroon ng halaga. Eh, di ba, nilagyan lang ng 1,000 pesos, nilagyan ng mukha. Pag biglang nagkaroon ng halaga, eh, papel lang yan. Bakit? Well, hindi dahil dun sa papel. Pagamat yung mga papel natin ngayon ay maganda at yung design mismo ay nakalagay pa dyan. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Praise God. Ano? Mm-hmm. At hindi dahil dun sa magandang disenyo. Kaya nagiging mahal yung papel na yan.
0: Yes.
9: Pero kundi dahil sa sinasabi ng batas patungkol sa papel na ito. Mm-hmm. So, yung legal definition ng pera ay naayon sa Section 52 ng New Central Bank Act. Ang sabi, ang pera daw is the monetary unit of the Philippines is the peso. No, ang pera daw natin, ang tawag natin ay peso. Yung iba'y tatanong, bakit hindi dollar? Eh kasi sabi ng batas, peso ang gamit natin, ano?
0: Yes.
9: Simula pa ito mismo noong panahon ng mga ng Spanyol na kung saan na ginamit na natin ang salitang peso. Pero ang Bangko Sentral naman, sinabi rin na Section 57 shall have the sole power and authority to issue currency within the territory of the Philippines. So, ibig sabihin na to ay hindi maaring mag-imprinta si mayor, si congressman, o yung kapitbahay mo na may printing shop. Naku, bawal na bawal pala yan. Hindi maaaring gumawa ng sariling pera ang isang kumpanya. Yeah. Hindi maaaring gumawa ng isang simbahan ng pera, pero tanging ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Pero paano nga ba nagkakaroon ng halaga ng pera?
0: Oo.
9: Hindi dahil maganda yung papel, ha? Pero hindi rin dahil mahal yung tintang ginagamit, kundi dahil sa batas, sinasabi na ito ang magiging medium of exchange. Ayan. At pinaniniwalaan ng bawat isa na merong halaga yan, kaya nagkakaroon ng halaga. Pero ang tunay na value is yung ipinalit mo dun sa pera. Yun ang totoo niyan, di ba?
0: Yes, so, yes.
9: Ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay nagbigay ng oras mo, ikaw ay nag-perform bilang isang singer, ikaw ay bilang isang professional, gumawa ka ng mga serbisyo. Yun ang tunay na valuable. Kaya binibigyan ng kapalit na pera dahil ang pera ang nagre-represent ng iyong pinaghirapan ng iyong oras at pinagamitan mo ng iyong kakayanan. Kaya kapag dinabayad mo ang pera sa iba, parang sinasabi mo, ito ang aking mga pinaghirapan. Ito ang aking oras, ito ang aking lakas, kaya may halaga yan. So,
0: maging produkto, di ba?
9: May produkto, no? May gobyerno kumikilala na yung pera, naawak natin, yun ang magiging storer of value. Na kung saan yung tinatawag na medium of exchange. Kaya pala, yun pala yun, ano?
0: Exchange, medium. Yun ang instrumento para magkaroon nga, yung exchange ka din, kasi doon yun nga, sabi mo, services, goods, hindi ba? Kaya nga, isang definition din ng money is useful good. Oo. So, ibig sabihin, nagagamit mo rin siya, hindi ba, para doon sa ikabubuti mo, whether in terms of, yun nga, you need something to buy para sa pangailangan mo or services. Ngayon, attorney, itong gusto natin bigyan pansin ngayon. Bakit tinatawag ngayon na legal tender itong mga banknotes na ito at mga coins? Ano? At nagagamit nga natin ano, for, yun nga sabi, medium of exchange. Oo. So, kasi sabihin, oh, medyo technical, ano, legal tender. Pero ibig lamang po sabihin, ito ay pagka meron kang bibilhin, kung meron kang pinagkakautangan, meron kang monetary obligation, ito po yung binabayad natin itong mga banknotes na ito, even yung mga coins natin, kasi ang batasan nagsasabi na ito ay legal tender.
9: Yan ang kabayaran.
0: Oo, yun ang kabayaran doon sa serbisyo or goods, ano po, na binibili, mga items, ano po. Kaya yung pong, at maging pambayad ng utang or pambayad ng mga binibili natin, whether property na personal or real property na mga lupa, hindi ba? Kaya ito po ay pinapatatag ng ating, kinikilala ng ating batas, itong peso, bills, and coins na ito na pwedeng gamitin ano, para sa pagbili nga ng goods and services, maging pambayad natin sa pagkakautang at hindi maaring tanggihan. Oo, hindi maaaring tanggihan ng nagbebenta, ng nagbibigay ng serbisyo, or noong pinagkakautangan, ano, na yun ang pambayad natin. Alam po ninyo, lahat daw ng Philippine banknotes na meron tayo ngayon are legal tender for all debts, for all purchases, ano, ay magagamit po natin. Gayun din ang coins, ha? Kaya ang coins ay hindi po yung itinatabi lang natin kasi attorney, meron mga, di ba, in the past, meron din mga documentaries about this. Parang naho-hoard yung coins. Hindi ginagastos kasi actually minsan, di ba, mabigat pag dala-dala mo sa purse mo or sa pocket mo. Kaya minsan hindi siya na ipapa-circulate, hindi na ipapambayad. But coins are legal tender, ano po, sa prescribed limits.
9: Kasi pag masyadong madami.
0: PSP, oo naman. Para let's say, magbabayad ka ba na let's say 5,000 or 10,000 in coins. So medyo may limitasyon po pagdating sa coins naman. So again, pwede pong pambayad ng utang sa restaurant, sa taxi, sa anumang binibili sa mall, sa ospital, sa ating government offices. Ngayon, pwede bang tumanggi sa cash payment? Ayan. Depende po. Kung wala namang kontrato,

0: Yeah, no, kasama rin dyan, attorney, sinasabi mo yung sa mga cheque, di ba? Ang cheque
1: Oo,
0: ba,
1: tama.
0: legal tender? Ang sagot, hindi po ha. Kasi
1: Yes.
0: ang legal tender ay ang pera na inaaprubahan po, na print po ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, kung may utang sa'yo, binayaran ka ng cheque,
1: Yes.
0: hindi pa siya bayad hanggang hindi pa na-i-encash yung pera na
1: Oo.
0: yan. O,
1: Yes.
0: so hindi niya pwede sabihin, bayad na ako ha, bakit? Nagbigay na
1: Hello.
0: ako ng cheque. Ay, sabit mo, check is not a legal tender.
1: Tama.
0: Yan, no? Ang legal tender,
1: Yes.
0: sinabi nga ni Attorney Chon na kanina, pera, no? It's yung bills at yung coins. Eh, itong mga usong-uso ngayon, no? Yung mga online payments, no? Credit cards, GCash, minsan yung makita natin yung Paymaya, online banking. So tanong, legal ba itong mga online payments na ito? Ang sagot, oo naman, ginagamit natin yan eh, no? Pero hindi siya ulit yung tinatawag na legal tender, ha? Kasi kinakailangan, tandaan natin, pag nagbayad tayo sa isang establishment, galing gamit-gamit yung card natin, ang magbabayad talaga sa kanila ultimately is yung company na kung saan ikaw ang kliyente. Yan na yan. Kumbaga, sa bisa ng kanilang tiwala dun sa kumpanyang iyong ginagamit na magbayad para sa iyo. Pero ang hindi ho pera ang mga ito, pero ito ay electronic money na tinatawag. Ito ay electronic na representation lamang ng isang legal tender o ng legal money. So ang credit card, hindi rin ho siya pera, no? Ito po ay isang utang. Ayan,
1: Yes.
0: na sa
1: Yes.
0: maintindihan natin, parang pinapayagan ka pala kumain sa isang restaurant, bumili ng mga gamit using ang iyong credit card kasi ito ay inuutang mo at babayaran naman ng credit card company sila. Habang ang credit card company naman ay iyong babayaran sa
1: Tama.
0: katapusan ng buwan. So,
1: Attorney,
0: kapag...
1: ang ganda lang ng sinabi mo na ano ho yan na utang yan, kaya nga credit card. Kasi attorney, ganito eh. Marami tayong kababayan, nakala nila parang extended na ano nila yon, na budget nila yon. Hindi ba? Kasi na, parang ang dali eh. Pag sinwipe, ayan na. Pero pagdating ng bill, ay, babayaran ko pala
0: May
1: yon.
0: bayad pala
1: Oh, may
0: to.
1: bayad pala
0: Napanahon.
1: yan.
0: Oo,
1: Yes.
0: pero tandaan po natin kaya ang magandang practice. Ako hi dati talaga attorney, hindi
1: Oo.
0: ako naniniwala na gumagamit ng credit card, ganyan. Pero meron palang tamang usage din, no?
1: Yes,
0: Na
1: yes.
0: nagagamit mo. Ibig sabihin, for example, ako ay practice namin sa pamilya ay hindi kami gumagamit ng credit card kung wala pa kami nung cash na kailangan gamitin.
1: Correct.
0: Diba? So,
1: Correct.
0: kumbaga,
1: Yes.
0: kaya ko lang ginag... sabi mo, Tony, bakit gumagamit ka pa ng card? Eh, para
1: Oo.
0: matrack ko yung gastos ko. Diba?
1: Yes. At the
0: Nakadokument.
1: same time, attorney, kasi nga, kung hindi mo kaya kasing bayaran ng buo, ano, pagdating ng due date, ano, yung ginagamit mo yung credit card mo, naku, wag mo kayong gagamit. Kasi ang daming na natin natanggap na katanungan patungkol dyan, nababaon sila sa utang. Kasi compounded ang interest niyan, attorney. Pag hindi ka nakabayad in full sa due date. Kaya pag hindi po ninyo kayang bayaran sa due date, yung kabuuan, kasi yung mga minimum payments, nakakaano yan eh, nakaka-encourage yan kasi, uy, minimum payment, ganito lang. Pero, di po
0: Zero
1: ninyo
0: interest.
1: na-realize, oo, pwede na-realize na po at the end of the day, ay compounded ang interest, lumulobo po yan yung babayaran ninyo.
0: Tama. Kaya yung mga online payments na yan, GCash, yung Maya, yung bank transfers, may InstaPay pa ngayon, may PesoNet, lahat po yan ay
1: Yes.
0: tinatawag na electronic payment systems lamang. So, ang legal money pa rin is yung Philippine peso. So, may
1: Oo.
0: pangakoan lang ang bawat isa na, di bali, di mag-electronic transfer muna ako. Pag ako'y siningil mo, nandiyan yung pera. No? So, ayan ang mahalaga. Pero, may mga illegal acts din ha, attorney, na dapat
1: Oo.
0: malaman tayo pagdating sa pera.
1: Tama. Kaya po, anako, ito, ang revised penal code ay merong enumeration ano, ng mga krimen na magagawa.
0: Pinagbabawal.

0: naman.
1: Oo, dahil pinagbabawal po yung mga ganitong gawain. Ano? Of course, andyan ang counterfeiting. Ano ho? Pag sabi pong counterfeiting, ay pinepeke in other words. Ano po?
0: Nauso kasi yan yung usapan na ang photocopy daw pala original na. So may mga nagsabi na ipo-photocopy na nila yung pera kasi
1: Ay!
0: original na daw dahil
1: Ay!
0: doon sa impeachment, di ba, na
1: Ay!
0: pagsasama.
1: Oo nga pala. Kaya po lilinawin natin ho, counterfeiting ano sa revised penal code. Ito po kasi ay ano eh, it falls under crimes against public interest eh, di
0: Yes.
1: ba, attorney? Kaya it covers illegal acts like making fake coins, forging banknotes, copying official seals or stamps na talagang ito po ay merong mga heavy prison terms and fines. So hindi po pwedeng i-forge ang seal ng government, ano? Of course, yung signature stamp ng Philippine President. Sa coins naman, bawal po sa Article 163 ang making, importing, or ito pong false silver, gold, or minor coins of the Philippines or foreign countries. Mutilation of coins ay bawal din, Article 164.
0: O yung sinisira, no? Yung
1: sinusunog,
0: tinutunaw.
1: Oo, diminishing the value of coins by scraping. Ano po, ay isang paraan po ng pag-mutilate ng coins, maging treasury of bank or bank notes, meaning forging, importing, circulating false treasury notes. Yan na yun, attorney, yung mga fake notes, di ba? Lalo na pag towards Christmas, lagi may babala ang BSP sa atin na o yung mga ganito hong bills, ano, 1,500. Mag-ingat po dahil merong mga counterfeit or fake bills na nagsisirculate. So yan po ay pinaparusahan ng batas, ano po, at yung pong mga possession of false notes, ano ho, with intent to use, at merong mga nahuhuli, attorney, no, na gumagamit nga ng mga printing materials, ano, at nagpi-print sila ng sariling peso bills, peso notes, ano, kaya bawal po iyan, ano, at meron pa karampatang ano po yan, penalty, ano, of course forgery, false coins, fake bills. Attorney, meron iba sabi, paano pag, ewan ko kung naalala mo yun o kung naabutan mo yun, na meron tayong peso bill before na dinadrawingan nila, nilalagyan ng shades
0: ah,
1: ng
0: oo.
1: bayani,
0: yeah,
1: no?
0: Ginagawa yung isang sikat na singer na lagi naka-shades.
1: Oo. So parang ganun, is that part of a violation of the law na, kasi, di ba, iniiba mo yung drawing na nandun, ano, eh, maaring mag-fall ho yan, ho, under doon sa mutilation ng ating mga banknotes, ano ho. At meron ding ngayon nagiging bahagi ng usapin yung money laundering, ano. So, paano ba parang nilalabhan, so to speak, ang pera, no? Ibig lamang po sabihin, galing sa isang illegal source, ano po, paraanin, oo, paparaanin.
0: Nililinis.
1: Lilinisin, quote unquote, let's say, for example,
0: para makapasok sa legitimate system,
1: yes,
0: di ba? Parang nalilinis siya.
1: Yes. So, maaari pong ilagay yung illegal source, I mean, yung money na nakuha from an illegal source sa isang legitimate business. Di ba? Or sa isang, ngayon nga sinasabi, pararaanin mo. Nakita natin, nangyari yan, ginawa yan, padrinig sa Senado na nakuha illegally mula doon sa ating flood control funds, ano, na mga projects, project funds, tapos tinang, di ba, deal doon sa sugal, oo, sa mga casinos, tapos nanalo sila doon at nakakuha sila ng pera na para bang legit na dahil may pinantaya sila, nanalo sila nung nagsugal sila. Then yung nakuha nilang pera from the casinos and gambling institutions, naging legitimate yung pera. So yun po yung money laundering, ano, ilang kaparaanan lamang yun. But we are more interested, attorney, sa batas na sinasabi ng ating banal na kasulatan patungkol sa pera, kasi yan ay mas matanda pa kaysa sa mga saligang batas na ating pag-uusapan.
0: Napakaganda ng ating natutunan so far, attorney, na ano ba sinabi ng batas, meron pa ng mga batas patungkol dyan sa pag-mutilate, pagsira, at pero ang mas mahalaga natin maintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos na, no, na ang tunay na source ng ating katotohanan. So sabihin agad yung na natin yung malaking misconception, ano? Kasi sinasabi sa Biblia, yung nabanggit mo nga, sabi daw money is the root of all evil. Oh, pero hindi
1: Yes.
0: pala 'yun ang nakasulat.
1: Yes.
0: Ang nakasulat sa
1: Hindi
0: 1 Timothy
1: pala.
0: chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil, 'di ba?
1: Ayan.
0: Hindi yung problema, hindi yung pera ang problema, kasi yung pera it's a tool.
1: Yes.
0: Ito ay ginagamit natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapaaral sa ating mga anak. So ito ay mabuting tool, 'di ba? Pero ang pag-ibig sa pera, no, ang pag-Diyos sa pera, na parang 'yan ang nagiging sanhi ng nagbubuhay sa atin. So
1: greediness na, attorney.
0: Hindi, oo, 'yun pala ang masama doon, no? Yung heart natin ay wala na sa tunay na value, pero nandoon na lang sa pera, na hindi naman sa talaga ang tunay na value. Diba? So, sinabi ng Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Ito yung tungkol naman sa utang. Diba? Kapag ikaw ay may utang, ikaw ay parang sunod-sunuran mismo doon sa pinagkautangan. Para kang, ang hirap nga, sinabi, kapag may utang doon sa tindahan na iyong dinadaanan araw-araw, ang hirap pumasok sa opisina kasi iikot ka ng malayo kasi hindi ka lang
1: iiwasan mo eh.
0: Oo,
1: eh. At totoo niya, meron din ako na-encounter before in my practice, ano, na talaga na pagsasalitaan ng hindi maganda yung umutang.
0: Yeah.
1: Kaya kasi nasa korte na ha, talagang oo, medyo makakarinig ka talaga ng hindi maganda doon sa mga mula sa mga pinagkakautangan.
0: Right. So, sa Proverbs 13 verse 22, ang sinabi rin naman, so patungkol sa pera at sa kayamanan, sinabi, a good man leaves an inheritance to his children's children. So, ang ating mga kinikita, no, hindi lamang pera. Maganda pala na tayo'y nag-iiwan ng pamana, hindi lang yung edukasyon na itinuturo natin. No, pero yung mga pinaghirapan natin ay hindi natin lulustayin sa buhay lang natin. Mahalaga yan. Sinasabi, eh, basta pumunta ako dito, walang-wala. Ngayon, marami na ako. So, gagastusin ko lahat yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, mali pala yun. Yun pala ay maling pag-iisip, lalo na may mga Kristiyano minsan na nalilimutan natin na sinabi pala na salita ng Diyos, mabuting mag-iwan ng pamana, kasi sa bawat pamana merong kasamang storya at leksyon. Kung paano mo nakuha ang mana na yan, paano mo nakuha yung ari-arian na yan dahil sa kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. So, may stewardship aspect pala at generational continuity. So, sa Matthew chapter 6 verse 21, sinabi din, for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi baliktad, ha? hindi sinasabi siya na where your heart is, there your heart, there your treasure will be also. Baliktad pala. Kung nasaan daw ang iyong pinahahalagahan, nandoon din ang takbo ng iyong puso. So kung ang pera ang iyong pinapahalagahan at hindi yung mga hindi pamilya, hindi ang Panginoon, ay ikaw ay magiging bihag. Ang puso mo ay laging nakatali sa pera. But if you will value the things of God, no, money will be secondary.
1: Tama.
0: Amen, no?
1: Tama.
0: And
1: tama.
0: Sinabi rin, who is faithful in what is least is faithful also in much. Ito rin yung stewardship, pagpapaalala na ang pera, na maliit man, ang sukatan ng Panginoon ay kung paano natin ito in-steward at inaalagaan. So paano natin pinagkakatiwalaan, ang pagkakatiwala ay mas malaking bagay at mas dakila kesa doon sa magkaroon ka ng pera, malaki man o maliit. And sinabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, he who loves silver will not be satisfied with silver. Grabe, no? Kapag ka greedy ka pala sa pera, ay hindi pala sapat ang pera na magbigay sa'yo ng kagalakan, no? And finally, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Mahalaga. honor the Lord with your wealth. Pwede naman pala. So maganda naman pala kahit ikaw may pera, meron kang lupa, ang wealth mo, ang iyong kalusugan, ang iyong kalakasan,
1: yes,
0: ginagamit natin lahat ito for the honor and glory of God.
1: Yes, amen. Kasi galing din naman sa Panginoon ang lahat ng ito. Masasabihin natin na, hindi kasi pinagtrabahuhan ko yan. Hindi kasi ano, dahil sa karunungan ko yan o sa lakas ko yan. E teka muna po, kanino ba galing yung karunungan natin, yung ating lakas, maging hiningangan natin, hindi naman sa atin eh, di ba? Kaya lahat ito galing sa Panginoon yan. Kaya dapat lamang na ibalik natin yung papuri sa Kanya. And it is the Lord who gives us the ability to produce wealth. Di ba yung kakayahan? Ano, sabi nyo, discarte nyo yan. Eh, sino ba nagbibigay ng abilidad? Hindi ba si Lord din yan? Sino nagbibigay ng oportunidad? Si Lord din yan. Sino nagbibigay ng kakayahan? Si Lord din lahat yan. There's nothing about us, ano, anything na lahat po na tinatamasa ay galing sa Panginoon. Kaya sa umaga ito, pinakamahalagang aral natin ay, yes, mahalaga ang pera. Kasi sabi nga natin, it is a medium of exchange, instrument yan para makabili ka ng serbisyo o ng mga goods and items. Ito po ay useful good at ang pera ay isang legal creation. Batas po ang nagsasabi na yan ay legal tender, pwedeng gamitin sa pambili natin o pagbayad ng utang at anumang bagay na binibili natin. Subalit ang tunay na kayamanan ay nalaman din natin na ito'y mula sa Panginoon. Kaya divine blessing. Turn ito pa isang maganda eh. Money can buy comfort, but it cannot buy peace. Totoo yan.
0: Amen.
1: No? It can, di ba, buy medicine, pero not health. Di ba? It can buy, let's say, sabihin, the grandest, di ba, let's say, bed or something, but cannot buy sleep, hindi ba? So, money can buy influence, yes, kasi nagagamit nga siya for bribery, but hindi po yung integrity. Eh. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, Attorney, ito pinakamahalaga, ikaw na ang bumasa nito, Matthew 6:33.
0: But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
1: yan
0: shall be added unto you.
1: Yan.
0: Diba? Kaya,
1: yes.
0: Kaya ano?
1: Hinahin ng Diyos.
0: Ang Lord una, no? Ay, pero dadagdagan ko yung sinabi nung before Matthew 6:33, yung 31 tsaka 32, sinabi niya, bakit ka ba nag-aalala sa anong kakainin mo, anong susuotin mo? In short, bakit ka nag-aalala sa pera? Sinabi, hindi mo ba alam na ang iyong buhay ay mas mahalaga kesa sa iyong kakainin, susuotin, o mas mahalaga sa pera na minsan pinaglalagakan mo ng buhay, kaya sinabi, pero seek ye first the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo at ang kanyang katuwiran o yung having a right relationship, no? So
1: yes,
0: hindi lahat ng may presyo ay may halaga. At hindi lahat ng may halaga ay mabibili ng pera. Ang tunay na kayamanan hindi ho nasusukat lamang sa ating pitaka o kaya bank account, kundi sa katapatan ng ating puso at sa karunungan ng ating pamumuhay at siyempre, Attorney, ang relasyon natin sa ating Panginoon.
1: Ay, pinakamahalaga. Ayan. Kaya nawa po ay nabigyan natin ng linaw, no? Ang usapin patungkol sa pera. And of course, lagi po tayo nagpapaalala, no, ho, sa mga pagbabayad na gagawin, lalo na po sa mga digital platforms. Maging maingat. Ano po, dahil nga maraming lumalagano ngayon, Attorney, hindi lang phishing, ano, sa ATMs, kundi quishing using QR code. Kaya be very, very careful po ano, when you make payments using ito pong mga e-wallets and digital platforms po natin.
0: Okay, kaya sa amin po pagbabalik, kami ay sasagot na ng inyong po mga katanungang legal. Kaya wag mo kayong aalis. Babalik kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
0: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na kami ni Attorney Chona sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Hello po, tanong lang po, isa po akong adopted. Ano po kayang pwede kong gawin upang hindi maangkin ng tunay na anak yung mga binili ko pong gamit sa aming pong bahay? Na-hospital po kasi ngayon yung nag-adopt sa akin. Salamat po.
1: Ayan, attorney. Dito papasok yung kahalagahan ng legal adoption. No?
0: Yeah.
1: Para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Kasi po, minsan may mga pangyayari po na inaampon ng isang bata na hindi po dumaan sa proseso sa hukuman. Meron pong pagkakaiba po yun. Pag dumaan po sa hukuman at nagkaroon po ng decree of adoption, mm-hmm. dumaan kayo sa legal process,
0: yeah.
1: ay ang estado po nung bata na inampon ay ang pagtingin ng bata sa kanya, siya po ay legitimate child.
0: Yeah.
1: Yun po yung kaibahan. At kung hindi po naman ganoon ang nangyari, yung adoption na yon ay hindi natin masabing legal adoption. Ganun pa man, attorney, hindi niya nabanggit kung legally adopted siya, no? Pero ang concern niya, yung mga gamit na nabili niya, ano, at nag-aalala siya na baka daw maangkin, ano, noong tunay na anak, noong nag-adopt sa kanya, dahil nga nasa ospital na raw yung nag-adopt sa kanya ngayon. So, attorney, pag itong mga siguro personal ano to, no, personal properties ito, no, hindi niya nabanggit kasi kung ano-ano ito, sino ba magmamay-ari nito?
0: Well, una sa lahat, whether adopted ka o hindi ka adopted, kung ikaw may-ari niyan at hindi mo naman ibinigay yan dun sa magulang mo, adopting parents mo, nananatiling sa'yo yan. So ang question is, meron bang katunayan na sa'yo yung gamit na yan? Diba? Kasi kung ikaw ay, kung sabihin na natin na ito ay ibinigay mo na sa iyong adopting parents. Ikaw ba ay legally adopted? Kasi ibig sabihin, may karapatan ka pa rin magmana sa kanila,
1: yes.
0: kung saan sila ay mamatay. At kung hindi mo naman talaga ibinigay at ito ay iyong pinahiram lamang, nananatiling sa iyo yan.
1: Mm-hmm.
0: So, kinakailangan siguro, meron kang katunayan na sa iyo yan at ito ay pinahihiram at pinapagamit mo lamang doon sa iyong tahanan at halinawa't by God's grace kayong magkaayos ng iyong mga kapatid.
1: Oo, no? Oo, kasi yung relasyon ang mas mahalaga eh, di ba? Tayo ay tutungo naman sa isa pang katanungan ano mula sa ating listener.
6: Hi po. Magkakaproblema po ba in the future pag bumili ng third party ng share ng heirs? What if may isang kapatid ang hindi pumayag? Magkakaproblema po ba?
1: Ayan. So, attorney, ito nangyayari din ano, na merong mga na-inherit, yung mga unamana, ang mga tagapagmana. At yung tagapagmana ay maaari niyang ibenta no, yung share niya no, doon sa third party. No? Maaari yun kasi karapatan ng isang owner naman din iyon na ikaw ay magbenta ng iyong ari-arian. Ganun pa man, dahil nga ang sitwasyon ay yung property na ibinebenta ay bahagi lamang noon ang kanyang pag-aari bilang isang sa mga tagapagmana. Eh, attorney, ano ba ang mga implikasyon nito?
0: Na yung sa kanyang pagbebenta ng
1: share niya.
0: Shares niya, di ba? So, depende po yan sa sitwasyon. Pero ang maikli po nating sagot, eh, maaari hong pari-ibenta.
1: Yes.
0: Pero maaari din magkaroon ng problema sa inaharap, lalo na ko po yung kung ang nagbenta po ay undivided yung share niya.
1: Yes.
0: Sa isang heir at hindi po napaghati-hati muna bago ito yung nabenta. Mm-hmm. Pero kung kasi, halimbawa po, kung ito po ay hindi pa nahahati at wala hong partition, ay maaari naman yung ibenta yung share niya sa third party. Subalit yung third party ang magiging bagong co-owner doon sa lupa man yan o property man yan. So bilang co-owner, pwede niyang gamitin ang property. Pero hindi niya pwedeng ibenta yung kabuuan ng property.
1: Yes. Kasi share lang niya.
0: Nakahalo pa. So ganun din yung third party, no? Hindi rin niya pwedeng ibenta yon yung buong property kasi ito'y nakahalo pa. Unless na ito ay paghati-hatiin at
1: may partition na.
0: At kung for example, ito'y sasakyan, eh hindi pa naman pwedeng paghati-hatiin ng sasakyan.
1: O bahay.
0: O bahay na ano, na, kung ganyan, ay ito'y pwedeng paghati-hatiin kung ito ay naibenta na. Diba?
1: At so, attorney, yun ang nabanggit mo kanina. O pwedeng ibenta yung share. Let's say, kung tatlo silang tagapagmana, one-third share, no? Binibenta niya. No? Pero hindi mo pa alam exactly
0: kung saan.
1: Saan doon, sa property na yun. Kaya ho, dapat talaga ho, subject yan sa partition.
0: Ang tinatanong niya kasi, paano kung hindi na pumayag?
1: Ang mga kapatid.
0: Karapatan naman ho nung may-ari na hindi niya ibenta yung share niya.
1: Yes.
0: Pero karapatan din ho nung may share na isa na gusto magbenta, ibenta yung share niya.
1: Mm-mm.
0: At kung willing naman bumili yung third party, eh wala naman hong problema. Subalit, yun nga. Pag nabili na niya yan, at least yung one-third share, o kung ano man yung share
1: man,
0: niya,
1: o kung ano mang share niya.
0: Hindi kailangan respetuhin po yung karapatan din ng kapatid na may-ari din ng share naman sa iba. So, doon papasok yung komplikasyon lamang niya.
1: Yes, kasi nga, binibili mo yung share but hindi mo pa nga alam exactly where it is. Ano ang boundaries, ano ang hangganan ng property na binibili mo. No? So, subject to partition yan. Anyway, may isa pa tayong katanungan, attorney. Sabi naman niya, paano po kapag makikipag-swap kami ng lote to house and lot? Need po ba ng notaryo o gagawa lang ng pirmahan ang bawat side para katunayan? Nako, lagi pong kapag ka merong kontrata, agreement in writing, mainam at mabuti po na iyan ay pinapanotaryo. Bakit, attorney, ano ba ang benefit na noon ng isang kasulatan o kontrata na pinanotaryo?
0: Oo, mas mainam na ito inotaryo ninyo, lalo na ang mga tawag dyan sa kanyang deal is yung swapping or yung barter.
1: Mm.
0: No? Sa batas kasi, ang patakaran sa contract of sale ay dapat naaayon sa doon din sa contract of pinagpalitan exchange, ay kinakailangan ito ay in public document, lalo na kung ito ay tinatawag na notarized document, no? Kasi ang simpleng kasulatan na pirmado lamang ng magkabilang panig, maaari naman itong maging ebidensya na may kasunduan, subalit hindi sapat ito para mapalipat mo yung titulo. Pwede pang magkaroon ng problema ito sa darating na panahon. Pero ang recommendation natin, gumawa kayo ng deed of exchange, no? Hindi naman deed of sale yan, deed of exchange
1: yes,
0: na malinaw.
1: Yes.
0: Ano ba yung terms? Ano yung mga property? At pirmahan ito ng magkabilang panig at ipanotaryo nyo itong deed of exchange. May kaukulang buwis din yan, ha?
1: Oo.
0: Kasi yes, syempre, yung iba mas mahal dun sa mas maliit, no? Kuwari, 10 million yung lupa, 15 million yung house and lot. So, may 5 million na parang din. So, tingnan nyo rin. Itaisi Radyo.
1: Yes. At nakalagay lahat talaga ng mga ano ha, detalye. Katulad ng sinabi ni attorney, mainam po ng maliwanag kasi baka magka-problema tayo. Ano, at yan na lamang po ano, ating panahon para sa talakayan ng ating mga legal questions. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo o naging kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungang naipadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga darating na mga Sabado at susunod na episodes. Sa mga may legal concerns po, pwede ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page, pwedeng video, pwedeng audio. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa pagkakataon na kami po'y muling makapag-broadcast, makaabot, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, at mga katanungan ng aming pong mga kaagapay, mga kasamahan.
1: Yes, Lord.
0: Lord, we thank you, Lord, that you are the God who provides for all of our needs, Lord. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na may mga pinagkakautangan,
1: amen.
0: May
1: yes.
0: mga kailangan bayaran.
1: Mm.
0: Lord, help us to be good stewards, Lord.
1: Yes,
0: and
1: Lord.
0: To be able to say no when it needs to be said no, Lord.
1: Mm.
0: At to be able to grow, Lord, ang lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng nakikinig. Gayun din, Lord, yung mga merong mga dalahing legal, kinakaharap, Lord God, na problema, Lord. We pray that you would just be the one, Lord God, to give them the solutions, Lord,
1: yes.
0: at kaligtasan, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa aming buhay ngayon at magpakailan pa man, O Diyos. Sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. At amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook, via YouTube, at syempre sa 702 DZAS mobile application. So, i-download nyo na po yan. Ano? Kami po, ang inyong mga kapi sa batas, ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya pa rin sa inyong lahat na kami ay samahan muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at mga platforms na pwede nyo po kaming mapanood. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kapi mo ang batas.
2: Tabas ng batas! Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
7: Until all have heard, time check, it's 9:01.
2: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritwal. Narito na ang Healthcare.

0: Magandang magandang Sabado po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa muli, ito po si Nurse Awi at nagsasabi pong this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Kaya anuman po ang kalagayan natin ngayon, remember God loves you. God wants to heal you. God wants to forgive you. God wants to hug you. God wants to provide for you. Kung may pangangailangan ka po, ano man yan, wala pong imposible sa ating Diyos. And this is the station that cares for you and me. This is CARE 104.3 DWAY-FM. Ang pagmamahal, ang pagpapala, ang lahat ng biyaya po ng Diyos na buhay, Diyos na powerful, Diyos na loving ay mapa sa inyo at sa buong pamilya po sa araw na to. So, salamat sa pakikinig muli sa amin ni Ate Tess. Kami po ay mga nurses on radio na pinaupo kami dito ni Lord para nga magpatuloy po sa aming passion din on information, education and communication, lalong-lalo na po patungkol sa ating kalusugan dahil health is wealth. Mahalaga na malusog tayo, pero mahalaga na may kaalaman tayo sa ating kalusugan para ma-enjoy po talaga natin yung fullness of life. So, sa muli ito po si Nurse Awi. Good morning. Ate Tess, good morning.
1: Yes, good morning po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa radio at yung mga naka-tune in po sa Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung may mga katanungan po kayo, narito po ang aming number 0998-843-0573. At live po kami ngayon sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa Facebook po yan. Kaya yung mga listeners po namin, nako, makikinig na naman si Mean Oliveros del Agual. Tapos si Ma'am Belle, regular.
0: Siyempre.
1: Yung taga-Katanduanes.
0: Si Sister Shawnee, dyan sa Generation Christian Fellowship. Patuloy po siyang nakikinig sa atin regularly.
1: At yung former student ko, na si... Ako, nakalimutan ko yata. Nag-senior moments na naman ako.
0: Meron din ba kayong senior moment si... like Ate Tess? Ako din.
1: Si Eve Saunar.
0: Wow. Yan,
1: si Eve Saunar. Grabe talaga ang senior moments.
0: Siyempre, at binabati natin ang mga taga, siyempre, yung mga kalugar ko, yan dyan ngayon sa San Roque, Daraga Albay, at sa Bagtang, Daraga Albay, kay Ate Tess, no?
1: Yes, oo.
0: At siyempre, sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan sa Binitayan Elementary School. Ayan, hello, hello sa inyong lahat.
1: At magpasalamat din tayo sa technical side, nandyan si Mon, ang aking classmate, at may kasama siya ngayon, si Pastor John.
0: Ayan, sige, Pastor John.
1: Yes,
0: from
1: kasamahan ko din
0: Legazpi City din, Barangay Peñaranda, lahat po mga taga Peñaranda, Legazpi City na nakikinig ngayon. Ayan. Lakas-lakasan po natin ang ating mga radyo kasi napakaganda po ng ating talakayan sa araw na to. And we would like to maximize talaga yung presence ng ating mga subject matter expert. Kami po ay nurses on radio, meron po tayong mga doctors, specialist on radio. Kaya we are so blessed na binibigyan talaga tayo ni Lord ng mga tao na may expertise talaga sa information na dapat malaman po talaga natin. And meron pa tayong sasabihin, Ate Tess?
1: Yung attire nating dalawa ngayon.
0: Ayan, hindi po kami
1: di ba?
0: Hindi po kami nag-usap ni Ate Tess. But yan, kami po ay sa mga nasa radyo po, kami po ay naka T-shirt ng FEBC Care 104.3 FM sa white collar po ay naka black blazer po kami. Ayan, nai-imagine na po yung mga nakikinig sa radyo, no? We are so happy na makasama po kayo muli sa araw na to. Together with our dalawang pogi po na nandito sa stasyon.
1: Oo, nasa technical side. Again, Pastor John and Don Ramon.
0: Yes, at ramdam po namin mga kaibigan ng inyong presence. Kahit hindi namin kayo nakikita, we are live po dito sa station CARE 104.3. Kaya kung nais nyo po na makibahagi sa mission of mission ni Lord, no, to bring the good news until all have heard. Ayan, gusto nyo po kaming makasama, gusto nyo pong mag-join, punta lang po kayo sa station. Along National Road, Highway Arimbay, Legazpi City lang po kami. And with that, siguro let's proceed na with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, Para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na bawal diskriminahin sa trabaho ang isang manggagawa na may tuberculosis? Ayon sa DOLE Department Order No. 73 Series of 2005, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa trabaho laban sa mga empleyadong nagkaroon o may sakit ng tuberculosis. May karapatan silang magpagaling, panatilihin ang kanilang trabaho at bumalik sa opisina kapag sila ay sertipikado ng medical fit ng doctor. Ang trivia pong ito hatid sa atin ng DOLE DO No. 73 Series of 2005 at ang www.alburao.com.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, magandang araw Pilipinas, magandang araw Bicolandia. Ayan, ito ang hinga ng malalim natin, no? Kasi ngayon po ay National Lung Month Celebration and World TB Day will be this month din at ang alagaan po natin ang ating baga para sa ligtas na pamilya. Kasi Ate Tess, kung isa lang magkasakit, no?
1: Ay, talaga.
0: Magkakaroon po ng exposure ang buong pamilya.
1: Correct.
0: Kaya that is alagaan ang baga para sa ligtas ang pamilya.
1: Kaya ang ganda ng title natin ngayon.
0: Yeah, itong ating paboritong talakayang pangkalusugan ngayong National Lung Month at National TB Day.
1: Oo.
0: Kaya yan po ay ginaganap, no, every August at it is.
1: Kaya ang title po ng ating talakayan for today is Hingang Ginhawa Kapag Healthy Lungs Ang Buong Pamilya.
0: Yeah,
1: diba, ang ganda?
0: Kumusta ang hininga mo? Maginhawa, diba? May peace.
1: Yes.
0: Para relax. Pero pag may asthma ka, diba?
1: May sounds ang hininga mo, hindi maganda yon.
0: Kasi meron tayong asthma, may pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, meron tayong TB, may lung cancer. Yan ang mga parang very common po sa ano natin, mga sakit sa baga. At today, we are so blessed to have guests. Hindi lang po isa.
1: Dalawa pa siya.
0: Kaya double blessing po tayo ngayon with the guests from Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayan, thank you so much BRHMC for the partnership with The Way to really bring information, education, and communication tungkol po sa kalusugan ng ating mga kababayan. So today, we are so blessed to have a pulmonologist from BRHMC, si Dr. John B. Sindionco Fernando, as well as we have the Medical Officer 3 ng BRHMC IDOTS. Ayan, Dr. Joseph B. Patilleros. Ayan,
1: yes.
0: So excited na po tayo at talagang ima-maximize natin yung time. We will allow them to explain talaga. Since dalawa sila, nako Ate Tess,
1: makikinig lang po kami ni Awi.
0: Sisingit-singit na lang po kami sa kanila. We have two experts from BRHMC, IDOTS, and Medical Officer 3 and also pulmonologist, Drs. Jan Fernando and ang Dr. Joseph Patilleros. Are they in na, Kuya? Ayan, hello Doc.
2: Hello po ma'am, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Magandang umaga
2: ating,
0: Doc.
1: Magandang po, umaga
2: po. Host po si Ma'am Nurse Awi and Ma'am Nurse Tess. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap po sa amin.
0: Ay, mainit-init
2: at sa pag-imbita.
0: Super.
2: Ngayong pag-imbita sa amin sa inyong programa ngayong umaga. At sa mga kaguest ko po si Doc Jan Fernando, ang aming dear consultant po, pulmonologist from BRHMC IDOTS. Magandang umaga rin po, Doc. At sa mga tagapakinig po sa Care 104.3 The Way FM, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
0: Ayan. Thank you, Dr. Joseph. No, Dr. Joseph. And we also have Dr. Jan.
1: Yes, you are most welcome po sa inyong
3: morning
1: dalawa.
3: Po.
0: Good morning po. Ayan, Doc. Oo, baka may gusto po kayong batiin bago tayo magsimula. Mukhang maraming nakaabang po sa edition na to para po pakinggan po talaga kayo. Sige po, go ahead, Doc.
2: Sa hospital po ng BRHMC, magandang umaga po. And sa department po ng internal medicine with our dear consultants and dear residents, and patients, maraming umaga, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
0: Sige. So, thank you, Dr. Joseph. No, Dr. Jan, meron ka pong gustong batiin?
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig.
0: Opo. So, you are there sa po. Nasa BRHMC po kayo ngayon?
2: Ayun po, nasa bahay.
0: Nasa bahay. Sige po. So, mga kaibigan, so we have guests today na talagang they will be really explaining to us tungkol po sa National Lung Month and TB Day. So, go ahead, Doc, if do you have any presentation material or posisyon
2: yes,
0: po tayo?
2: Sige po, flash ko lang po.
0: Sige, Doc. On a technical side, medyo inaayos ng ating Don Ramon. no, ang ating ano, ang ating slides, and with that talaga napakagandang pag-usapan nito kasi ito yung sakit na matagal na ng tagal-tagal na pong magapi. So kailangan talagang ano, dagdagan pa po natin yung effort, no. Siguro nag-e-effort na rin po ang ating Department of Health, ang ating mga doctors. But on the side po sa inyo mga nanay, tatay, no, mga kuya, auntie, yung pong mga nakikinig sa radyo ngayon at sa live.
1: Mga daddy,
0: Gaano po kayo ka-aware kung gaano kalala po ang ating cases ng tuberculosis ngayon? Kasi marami pong mga resistant na kasi hindi talaga sumusunod. So how do we manage it? Kaya with that, kailangan maintindihan talaga natin ano yung role ko. Ikaw na nakikinig ngayon, anong role mo para matulungan natin po talaga na magapi ito.
1: Po.
0: At hindi na rin po tayo maapektuhan ng ating kapatid, nanay, tatay. Di ba? Parang going back to COVID, no? Going back to COVID na
1: naka-ready na sila.
0: Marami tayong mga learnings na kailangan talagang ibalik natin yung mga learnings na yun para ma-apply natin sa tuberculosis. At pang since lang man tinilang po ang TV yung pag-uusapan natin, ano. So yan. Are we ready na, Kuya?
1: Batiin ko muna si Ma'am Mary Jo. Si Ma'am Mary Jo yung coordinator.
0: Sige po. Ma'am Mary Jo, thank you. So Doc, you can proceed now.
2: Apo, nakikita niyo na po ba yung...
1: Nakikita na po.
0: Ayan, nakikita po.
2: Sige.
1: Ay, nakikita na rin namin kayo.
0: Yes.
2: So, sa ngayong araw po, tatalakayin natin ang tuberculosis po. Kasama na rin po sa bahagi na pagdiriwang ng National Lung Month at bilang paghahanda naman sa National TB Day ngayong August 19. So,
0: August
2: to start 9. Po, ito po yung outline ng ating presentation. Tatalakayin natin po itong mga katanungan at topic. Una po, kung gaano kalaganap ang tuberculosis o TB sa Pilipinas. Ano ang TB? Paano nahawa sa TB? Ano-ano ang sintomas ng TB? Sino ang maaring mahawa ng TB? Mga karaniwang maling akala tungkol sa TB, paano mapoprotektahan ang mga individual at pamilya sa TB, pagsusuri at gamutan para sa TB, at mga dapat tandaan. So, ano nga ba ang TB? So, ang TB or tuberculosis ay isang nakakahawang sakit dulot ng bakteriyang Mycobacterium tuberculosis. Na pinakamadalas na maapektuhan ay ang baga, nakahawa pero naiwasan, nagagamot at maagapan ang paglala ng sakit. So, paano nahawa sa TB? Kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo mula sa taong may TB na hindi ginagamot, at itong taong ito ay umuubo, bumabahing, dumudura at nagsasalita, dahil dito, pwedeng lumaganap ang sakit na TB. Ano-ano ang sintomas ng TB? So may 4 na pagsusuri ng sintomas sa isang adult patient or 4 cardinal symptoms sa isang adult na pasyente. Isa sa mga sumusunod na umaabot ng 2 linggo o higit pa. Ibig sabihin kung may ubo ka more than 2 weeks, pwede na yun maging sign ng may TB ka. At iba pa, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi, at hindi maipaliwanag na lagnat. Pero sa mga taong persons living with HIV, isa din sa mga sumusunod, pero hindi alintana ang tagal. Ibig sabihin kung kahit 1 linggo pa lang itong taong umuubo na may HIV, pwede na siya po i-consider na baka po may TB. Opo, kasama ng ibang sintomas, pagpayat, pagpapawis sa gabi at hindi maipailawanag na lagnat.
0: Kaya Doc, meron ding mga HIV testing, no, pag merong symptoms ng TB?
2: Based po na sa guidelines, kung magpa-screen sa TB, ang isang pasyente more than 15 years old, pwede na po siya alokin ng TB, ng screening sa HIV. Pero syempre may consent po dapat sa pasyente at relatives. Opo.
1: Sige po, Doc.
2: So ano-ano din ang simptoma sa TB sa bata? isa din po sa mga sumusunod na umaabot din ng 2 linggo igit pa, tulad ng hindi maipaliwanag na ubo o hingal, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, at hindi maipaliwanag na lagnat matapos maibukod ang karaniwang dahilan ng malaria at pulmonya. So, isa siya sa differential diagnosis natin sa mga taong, sa mga bata na may ganitong sintomas. Kung ang bata ay contact ng isang taong may TB, suriin kung mayroong pagkapagod, nabawasan ang pagiging mapaglaro, nabawasan ang aktibidad o walang ganang kumain. So, sino ang mga maaaring mahawa ng TB? Lahat po tayo ay pwedeng mahawa ng TB. Ngunit may, opo lahat, ngunit may mga mas mataas ang tsansa na population na mahawa tulad ng mga bata less than 5 years old, matanda more than 60 years old, mga lalaki, mga naninigarilyo, mga nakatira sa urban or rural poor areas, or isang taong dating nagamot na sa TB, or may kasama sa bahay na may TB, nagagamutan man or hindi, may diabetes, may HIV, at may mga medical condition na nagpapababa ng resistensya tulad ng cancer, and mababa din ang timbang, at isa yung pagiging healthcare worker kasi exposed po sila sa mga pasyente.
0: Dok, yung mga babies, like, you know, sila din, no?
2: Yes po. Kasi pag bata pa po, nag-develop pa po lang yung immune system nila. Kaya usually, mabilis po sila may hawaan ng TB din. Kaya dapat maingat po talaga tayo.
0: Dok, pag mga bata pa, like mga talaga ba, 9 months, meron din TB treatment on them na mga syrup, ganon?
2: Yes po. Nag-screening din po tayo sa kanila. Usually, yung stool or yung gastric content. Opo. Tapos, yung may gamutan din po, yung pidya po yung nag-administer, mga syrup po din yun.
0: So yun, ako, ingatan po natin talaga ang ating mga anak, no? Kasi very prone sila, and then kawawa naman, not that very young. Kaya yan, patuloy po tayong ano, mag-discuss, Doc. Sige po.
2: Opo. So, ano ang mga karaniwang maling akala tungkol sa tuberculosis? Totoo ba na nasa lahi o namamana ang TB? Mali. Kasi maawak. Yes po, kasi maawak ka sa paglagahap ng hangin na may TB bacteria at hindi ito na ipapamana sa mga anak.
0: So, hindi mali naman, Dok, yung manamana yan kasi yung magulang yan meron kaya magkakaroon.
1: Oo nga, yun ang mga maling paniniwala.
2: Opo. Okay. Siguro kaya nasasabi nila yan, ma'am, kasi nasa isang bubong sila.
0: Hindi siya namamana, pero
1: nahawa.
2: Nahawa, opo.
0: Hindi i-trans in the family, no? Hindi ganun.
2: Opo, hindi po.
0: Sige, Dok.
2: Totoo ba na mahawa ka sa paggamit ng kubyertos ng isang taong may TB? Mali din po.
0: Mali din kasi airborne siya.
2: Mali din. Yes po, airborne.
0: Hindi siya laway.
1: Kasi di ba sineseparate yung mga gamit nila, Dok?
0: At pinapakuluan.
2: Opo, yun po yung isang misconception. Kasi diba? Usually airborne po ang transmission niya.
0: So naitama tayo ni
1: Correct.
2: Kaya dapat malinis din po yung pagkaka-prepare ng utensil. Siyempre. Tapos, syempre pag kumain ka, didiretso naman yun sa tiyan, hindi naman sa baga.
0: Pero yung ibang sakit talaga, like hepatitis, no, Dok? Yung ibang sakit talaga.
2: Yes po, opo. Foodborne.
0: So yung kailangan mga kaibigan, maintindihan po natin kung paano naihawa ang isang sakit. Iba-iba po siya. So sa case po nitong tuberculosis, is airborne siya.
1: Okay,
0: Dok? Sige po.
2: Opo, yung air droplets po. Opo.
0: Ayan.
2: Opo, totoo ba na mas madaling tabla ng TB ang isang taong nagsisigarilyo? Opo, tama po ito.
1: Tama yun.
2: Opo, kasi humihina ang mga baga dahil sa labis na pagsisigarilyo. Kapag nahawaan ng TB bacteria, nahihirapan ang bagang labanan ang bacteria.
0: Ayan, yan po talagang magandang ano na talaga stop na po mag-smoke.
2: Opo, kahit vape po, nakaka-weak din ng lungs yun.
1: Sige po, Doc.
2: totoo ba ang mga payat lamang ang nagkaka-TB?
0: Na po, Ate Tess.
2: Hindi po. Kahit anong,
1: kahit mataba, dok.
2: Anong weight po.
1: Oh, yes. Oh, oh.
2: Pero usually po, ang mga payat talaga ang nagkaka-TB din, ang madaling mahawaan. Kasi ayon sa pag-aaral, ang mga may mababang BMI or body mass index ay mas mataas ang chance na magkaroon.

0: ng sakit na TB. So, hindi po yung totoo na naligo lang.
1: Hindi ka nanonood kasi magkaka-TV ka.
0: Sa province po, common yun.
1: Common. Kahit noon, Dok, paniniwala ko din yan. Huwag ka mawag magpatuyo ng basang likod.
2: Pero siguro, pneumonia, Dok, pwede.
1: Pneumonia. Pwede siguro, Dok.
0: Pneumonia. Yes po, umingi na rin po kasi yung resistance.
1: Okay.
0: Opo. So, totoo ba kapag wala ng ubo, wala ng TB?
2: Hindi.
0: Mali din po. Mali. Opo. Kasi ang unti-unting pagkawala ng sintomas ay nangahulugan lamang na epektibo ang pamamaraan ng gamutan na kailangan na kompleto upang masigurado na wala ng walang maiwang TB bacteria.
2: Kaya mukhang dyan tayo nagkakaproblema, Dok. Pag wala ng ubo, stop na rin nilang ng gamot.
1: Wala ng...
2: Diba? Opo.
1: Usually po, kasi pag wala na, hindi na nila naaalala yung 6 months. Nakakalimutan na.
2: Pero alam ko, meron silang orientation ngayon, Dok, no? Pag nagkaroon ka, parang meron sila naman na orientation na tinatanggap yung mga nagtitreat. Tama, Dok?
0: Opo. Ina-advise din po yan na 6 months talaga ang gamutan kasi pwedeng bumalik pa din yan. Pero mas malakas na. Nagkaka-resistance po ang TB pag putol-putol po ang treatment. Opo. So, next question is, totoo ba kahit di natapos ang gamutan, kapag wala ng sintomas, di nababalik ang TB?
2: Ay, nako.
1: Yan ang mahirap.
0: Mali din po. Kasi kung hindi natapos po ang paggamot, ang TB bacteria ay maaring nasa inyong katawan. Nasa katawan pa rin, dahilan upang ito ay mas lumala, maging drug resistant at maipasa sa iba.
2: Yun talaga ang danger, no? Hindi siya na-treat, Do, kasi hindi tinapos.
1: Oo.
2: And then, highly infective pa siya. Infective, tama. Highly communicable talaga pa siya.
0: Yes po. Tapos, nag-test din po tayo during the course of treatment ng kung ano yung kumusta yung progression ng ng sakit, if may resolution ba. So, during the 6 months po, may test pa kung ginagawa tulad ng smear microscopy para makita kung nakahawa po ba yung patient or gumagaling na siya.
2: Pero Dok, tama yung ano, yung parang halimbawa yung isang tao na gano nga, nag-treat na, sabi daw, pag 2 weeks Dok na complete naman yung treatment, after 2 weeks, hindi na po siya nakakahawa. Tama po ba yan?
0: Once na load na po yung gamot or na-introduce na, nag-consider na po tayo na yung bacteria or load sa katawan, bumaba na din.
1: Oh.
0: Pero advised pa din namin na mag-mask pa rin sila.
1: Kasi dangerous pa din po yun.
2: Kasi yung concern natin Dok, halimbawa isang worker, no, tapos nag-treat na siya, ang alam ko, kumukuha kami ng clearance kung this is cleared, has been treated na, and then may fit to go back to work.
0: Fit to work.
2: Pero I understand, Dok, na kahit pala ganun, i-re-require pa ni namin siyang mag-mask.
0: Not necessarily pong mag-require. Once na nakapag 2 weeks na po ng gamutan, considered na mukhang suppressed na po yung bacteria and mababa na yung load din sa katawan. Kaya nagbigay na kami ng clearance na key to work. Pero syempre, ang advice pa din namin, yung etiquette regarding sa pag-ubo or yung pagdala ng panyo or pagtakip ng bibig, dapat ma-practice pa din yun.
1: Kahit mambaga hindi TB patient, pag nag-ubo, nag-business, dapat cover your mouth.
2: Learning natin yan sa COVID.
1: Yes, oo. Yun ang practice namin ni Aw.
2: Yeah, ano na yung SOP na yan? Pag may ubo sipon, kahit may rhinitis, di ba? Mag-mask na. Ayan, sige daw.
0: Kasi matatransfer pa din yung flu or influenza.
2: Tama.
0: Opo, yung virus. Opo, so next question po. So, totoo ba na mahal ang gastos ng pagpapagamot ng TB sa health center?
2: Di ba libre?
1: Libre yun?
0: Mali, opo, kasi
1: sana
0: libre
1: kasi
0: po.
1: Libre, opo.
0: Opo, sana sa mga pampublikong hospital. Ayun nga po, minsan nagkakaubusan. Pero madalas naman pong may stock. Mag-follow up lang po sila kada buwan para ma-refill yung gamot.
2: Yes. Alam ko parang may partner yan. Parang may mga naka-assign din Dok ng mga RH, rural health workers, no, to monitor.
0: Mga treatment partner kung sa yung ano po. Usually, tin-text po sila or

0: kamusta? Opo.
1: So hindi naman.
0: So paano? Opo, hindi naman po talaga ano, dapat talaga na mamonitor sila ng treatment partners.
1: Tsaka hindi dok mahal, like don't worry sila sa treatment kasi libre naman.
2: Libre.
0: Opo, tas ni-refer po namin sila sa RH nila para malapit lang talaga sa bahay nila para hindi sila tama rin pumunta o magbiyahe. Para doon lang po sa lugar nila. So paano mapoprotektahan ang mga individual at pamilya sa TB? So, magpakonsulta, lalo na kung may sintomas, ubod sipon, more than 2 weeks, lagnat, pagpayat, hindi may paliwanag na lagnat, at magpasuri ng plema, at kung magpositibo man sa screening, sa gene expert, magpagamot. At mag-TB preventive treatment, ito naman yung mga taong na-expose sa TB, na mukhang hindi pa active yung sakit, or sa mga taong highly susceptible na mahawaan or at risk tulad ng mga taong may HIV or may diabetes at pabakunahan ng BGC ang bagong panganak na sanggol.
2: Oo, required talaga yun.
1: Parang ano na yun, SOP naman, Dok, no?
0: Opo, sa mga hospital po, ma'am.
1: So, yun, ang pinaka ano natin sa mga listeners, Dok, is may cough ka no more than 2 weeks na, then may fever. So, kailangan talaga po magpa-check up na.
0: Kahit isang sintomas lang, ma'am, kahit cough more than 2 weeks, kahit walang fever, pwede na magpa-consulta.
1: And then, merong susunod yung gene expert, yung testing talaga. Yan yung gold standard, ano, tama? Standard gold treatment for, treatment or screening po, Dok, no?
2: Oo, yung katuloy.
0: Yes po, yung ano po, primary or yung pinaka-gold standard talaga, TB culture, pero matagal po yun.
2: Yung sputum exam.
0: Yung sputum gene expert po, yun po yung yung usually pinapagawa namin kasi mabilis lang po yung results.
1: How long do yung results usually for gene expert?
0: Usually po mga 1 week may result na po yan.
1: Okay. Mas madali.
0: Opo. Mas madali po kaysa sa TB culture mga 2 weeks, ganun po.
1: Pero Dok, yung BCG, di ba lahat, halos lahat ng baby may BCG pero nagkakaroon pa rin ng TB?
0: Yes po kasi kahit naanuan sila na bakunahan kung may exposure po sila pwede pa rin po mahawa.
1: So yung BCG sa infant lang siya, like protected lang siya during infancy, tama po, Doc?
0: Opo, vaccine po siya. So protective din po talaga yan sa mga bata. Pero kung mataas yung load ng bacteria na pumunta sa baby, mahawa na mahawaan po pa rin siya.
1: Kung maka-invent sana, Dok, no? Like, sa, di ba yung sa Hepa B, di ba, ang mother is meron, tapos ini-inject ka na yung baby ng di ba, Dok? Para meron na siyang protection, pero for TB, hindi pa siya ganun, Dok, no? On process pa.
3: BCG po, si Dr. Fernando.
1: Ay, Doc, sige po.
3: Ang BCG po, ma'am, ang pinaprotektahan ng mga bata sa extrapulmonary TB.
1: Not necessary, Doc, sa TB of the lungs.
3: Sa pulmonary, ibig sabihin, yung TB...
1: Nawala si Doc.
3: TB na... TB na napunta or na-infect yung ibang parte ng katawan labas na, sa labas ng baga. Kunwari, yung sa...
2: sa bone,
3: sa buto, sa ibang sa heart, actually meron sa brain, sa meninges ang tawag natin ano. O tsaka sa joints. So although yung BCG hindi siya nagbibigay ng 100% protection. So wala po tayo,
2: pero it helps, Doc.
3: Wala po pong naimbentong bakuna na makapagprotekta sa pulmonary tuberculosis.
1: Ayan, ay pagpapray natin, Ate Tess.
2: Yes, oo.
1: Sige, Doc.
3: Pulmonary tuberculosis or yung TB na sa baga. Opo.
2: Oh.
3: Pero yun ang pinaka-common or madami nakikita natin, yung tuberculosis sa baga.
1: So ito, Doc, talaga na problema sa TB is worldwide. No, Doc? Kasi dahil nga po, wala pa talaga tayong specific na bakuna, no? For this.
3: Wala po. Opo. Ang current ito po, as of 2025, sa buong mundo is that ang Philippines ay 3 na po sa buong mundo na nagko-contribute or pinakamataas na kaso sa buong mundo. So number 3, dati po, 2024, number 4 tayo. So, naunahan na po natin yung China. Ibig sabihin, di ba, yung imagine niyo po, yung isipin niyo po, ang facts is that ang China may 1 billion silang population. Ang Philippines about 110 million lang. So kahit mas maliit yung population natin ng Pilipinas sa China, naunahan pa po natin sila sa bilang ng kaso ng tuberculosis sa bansa natin. So, naiintindihan niyo po ba?
2: Okay, yes, opo. Nakukuha namin yung figure.
3: Na okay, there are about 10% ng population ng Pilipinas ay may tuberculosis. Or it's about 10 to 11 million.
1: So, marami.
3: Kaya importante po talaga, actually, I think DOH ay nagpapaigting ng screening, no? Meron tayong mga programa sa active case finding ang tawag dyan sa iba't ibang healthcare center. Health center, nagkakandak sila ng mga libreng x-ray. So, kung merong libreng x-ray po, no, sa inyong barangay, pupunta, nakaschedule, i-grab nyo po yung opportunity or wag nating anuhin. Ano yun? Wag nating
2: palampasin.
3: Palampasin ang pagkakataon na makapagpa-x-ray ng libre. Kasi diretso na po yun kapag ka may finding. Actually, alam ko hahanapin nila kayo para magpa-check up.
1: Yes.
3: Tapos, nabanggit ni Dr. Patilleros, no, na ang sintomas ng TB, kinoconsider natin siya or iniisip natin siya sa isang pasyente kapag ang ugo ay 2 weeks or more. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, no, bilang pulmonologist na yun lang yung isipin natin. Pagka ang ubo niyan more than 2 weeks, yun. Kapag po ang pasyente na pa-x-ray, kahit ang ubo niya less than 2 weeks, pero ang itsura ng x-ray ay tuberculosis, i-work up na po natin siya or meaning advice na natin siya magpa-sputum exam. So ang sputum exam, yan ang sinasabi natin, gene expert, isa po yan na high-tech na hindi na po natin ginagamit yung sputum AFB smear masyado. Alternative na lang po siya kapag ka po wala yung gene expert. Yung gene expert kasi may makina yan, tapos cartridge. Kadalas, wala pong cartridge. Yung po yung ginagamit kung saan nilalagay yung plema ng pasyente, tapos ipapasok na lang yun sa machine. So ngayon po, na walang gene expert cartridge, ang ginagamit pa rin natin ay sputum AFB smear. So parehas yan na test ay available sa ating mga health center at sa mga malalaking hospital kagaya ng BRHMC.
1: Thank you so much, Doc. Talaga na, now naintindihan
3: yan,
1: natin.
3: Sa health center, ang pagpa-examine ng plema ay libre.
2: Libre po.
1: Yan, sige. Doc, thank you. Ganun na pala talaga kalala ang Pilipinas. Kaya mga kaibigan, talaga pong nananawagan ang Department of Health, even ang pulmonologist natin, si Doc, na talaga pong ano, pag may libreng x-ray at pa super intensive po yung ano, initially talaga x-ray yung pinakauna. Kaya actually, Doc, i-share ko po even sa work area ko. Naka-schedule po kami on September 16. Mag-o-onsite po sa workplace. Ayan, pupunta po dun yung portable x-ray and then libre po talaga sa mga workers. Ayan, kaya isa po ako sa talagang nag-initiate din na mag-request sa DOH na mag-workplace testing po kami, Doc. Ayan, yeah, sige, Doc, good. Proceed po.
0: Apo, thank you po, Doc. Thank you po. So, panatilihin ang pagsuot ng face mask lalo na kung may ubo at sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at kumain ng masusustansyang pagkain at siguraduhin may sapat na pahinga. Panatilihin malinis ang paligid at maayos ang ventilasyon sa bahay. So, ito po yung tamang guide sa tamang pag-ubo or cough etiquette. Basta may ubo, iwasang makahawa, ugaliin ang mga sumusunod. Una, laging magdala ng panyo o tissue. Takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Maaaring gamitin ang manggas o loob ng siko. At lumayo sa mga tao kung babahayin o uubo. at huwag dumura kung saan-saan. Itapon ang nagamit na tissue sa basurahan. Laging maghugas ng kamay. At gumamit ng hand sanitizer or alcohol. So, sa pagsusuri at gamutan sa TB, ang ating primary diagnostic tool, sinabi nga ni Doc Jan Fernando, ang rapid molecular test or sputum gene expert, sinusuri ito kung ang plema ay meron o walang TB bacteria. Sinusuri rin ito kung ang TB ay tinatablahan ng pangunahing gamot o hindi. So, ano ang gamutan para sa aktibong TB? Ito ay kombinasyon ng mga anti-TB na gamot. Tumatagal ang gamutan ng 6 months hanggang 20 months depende sa lakas ng mikrobyo. Kailangan matapos ng buo ang gamutan dahil maaaring buhay pa ang mikrobyo kahit wala ng simptomas. So ano ang TB Preventive Treatment or TPT? Binibigay ito sa mga taong may exposure sa TB at maaaring magkaroon ng TB o sa mga taong may TB infection upang maprotektahan ang mga pamilya at ang publiko. Kadalasan maaaring may TB na sa katawan ngunit hindi pa ito aktibo at hindi pa nagdudulot ng mga sintomas. Pinupuksa ng mga gamot na ito ang bakterya bago pa man magkaroon ng aktibong TB. At hindi ito gumagana sa aktibong TB. Pagtuloy ng gamutan hanggang matapos. So, kailangan dibdiban at ituloy hanggang matapos ang gamutan. Kapag tumigil sa gamutan, hindi mawala ang bakterya at maaring hindi natablahan muli ng dating gamot kapag inulit ang gamutan. Drug-resistant TB na rin ang tawag dito. So, sa ilalim ng Republic Act number 10767 o ang Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act, kinakailangan ng lahat ng healthcare providers, pribado man o pampubliko, na ipaalam sa DOH ang lahat ng kaso ng TB.
1: Di pwede itawag
0: ito. Opo, dapat may report. So, ang mga dapat tandaan tungkol sa TB, ang TB ay hindi basta-basta nakakahawa. Ang TB ay nagagamot. Ang araw-araw na pag-inom ng gamot ang susi sa pagaling. Hindi nakakahawa ang mga nagagamit na kubyertos kung maayos ang pagkakahugas dito. At libre ang gamot para sa mga TB sa mga accredited DOH facilities. Ang TB ay hindi dapat ikahiya. At malaki ang maitutulong sa komunidad ng pagsugpo ng TB. So, paano makatulong ang komunidad sa pagsugpo ng TB? Una, sa pagsali sa mga screening activities, pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa TB, pagkumbinsi sa taong may sintomas ng TB na kumonsulta sa healthcare facility, at pagiging treatment partner. So, thank you po.
1: Ayan. So, Doc, gusto ko lang kay Doc Jan Fernando, yung Doc, ako, yung paano ba talaga siya, sabi kasi kanina, hindi siya basta-basta nakakahawa. Like, halimbawa ako nag-cough ba ako ngayon, may TB ako, agad-agad ba siya, halimbawa si Ate Tess, agad-agad ba magkakaroon siya ng exposure or parang dapat matagal siyang kasama mo yung isang tao?
3: Ang minimum po ay 2 weeks kayong magkasama.
1: Sige.
3: O kunwari, actually yung sinasabi kanina, no, ang maling akala ng mga tao ay pag tinanong mo, kunwari usually, di ba, anong lahi ng sakit ninyo? Lahi po namin mahinang baga or yun yung common description or madalas sinasabi ng mga pasyente, di ba, kapag tuberculosis, weak lungs, no? Or pero sa atin, mga doktor, sa nurses, sa medical personnel sa atin, ang ibig sabihin nun ay tuberculosis. Kaya iniisip, di ba, na hawa siya kasi ang isang actually, ang makakasama ang bahay, magkakapamilya.
1: So, at least, Doc, 2 weeks. At least, malinaw na malinaw.
3: Yeah. Kaya ang akala natin, nagkaroon ng TB. namana niya yun.
2: Oo,
3: no? Siyempre, yun ang... sino ba yung kasama niya sa bahay? Oo. Diba? It's either magulang niya, lolo niya, lola niya. O, diba? Mga, parang, kasi sa Pilipinas, usually extended family. Oo.
2: Kala o, nila mga, sa ano jeans.
3: Ano pa dyan dito?
2: Kala nila, Doc,
3: pero
2: jeans.
3: Hindi. Oo, hindi po siya sa jeans or lahi, na lahi kami na mahinang baga. Hindi yun. Airborne po kasi parang COVID.
1: Yes.
3: So, ang pinaka number one na sinasabi ko sa patients, no, at saka is na dapat maganda yung daloy ng hangin. Meaning, kunwari, sa isang bahay, so hindi naman maraming, sa atin kasi, di ba, maraming nasa urban poor or mga shanties or yung mga bahay na maliliit, maliliit yung bintana or minsan walang bintana. Ang importante na natin gawin, or kung yung sa mga medyo may kaya na mga naka-aircon sa gabi, ang sinasabi ko is buksan nila yung bintana kapag umaga.
2: Yes, proper ventilation.
3: Para po mapapalitan yung hangin.
2: Tama.
3: Okay, sa head, okay, number one yun, no, sa bahay, panahon pa natin. Kasi usually mas matagal naman yung tayo nagsistay sa loob ng bahay, di ba? Pero sa ngayon kasi maraming tao na nagtatrabaho more than 8 hours a day, di ba? So, madali po kayong, or there's a possibility hindi natin may iwasan na kapag kayo ay may health co-worker or katrabaho na merong sintomas ng TB, no? I-declare niya man yan, sinabi niya naman yan, sinabi niya yan or hindi, maaari po kayong mahawa, lalo na kung matagal na po kayong magkasama sa trabaho at ang pinagtatrabahuhan nyo ay isang aircon na facility or opisina. Kaya po, sa, kaya po, di ba, mga, sa amin, no, marami po nagpapaklearance kasi mahigpit po ang mga companies or mga HR. Ng companies kasi annual talaga sila nagpapa x-ray, no, sa government I think, no, dapat annual annual din ang kanilang x-ray. Tapos sa ang mga healthcare work ay katulad natin ay at risk talaga magkaroon ng TB dahil sa exposure. Kaya dapat sa government or even sa private hospitals dapat talaga po mayroong annual na at least chest x-ray. At actually, hindi lang x-ray, no? Dapat may screening ng symptoms. Ano ba yung, ulitin natin, no? Ano yung symptoms na hinahanap natin? Or symptoms ng tuberculosis, apat lang po yun. Ubong hindi nawawala, no? Kahit mag, anong gamot sa minimum ng 2 weeks. Okay, lagnat, lalo na sa hapon or gabi. Pagpapawis sa gabi at saka pagbaba ng timbang, no, na hindi naman tayo nagdi-dieta or walang ibang kadahilanan. So sa yung ubong less than 2 weeks, hindi naman siya yung ano, hindi siya kailangan talagang i-consider mo lang siya pag 2 weeks. So may mga pasyente na immunocompromised or mababa ang risk niya na kunwari diabetes, nagde-dialysis, ayan, mga ganyan yung klase ng pasyente or kunwari mga cancer patients, nag-chemotherapy, kahit po less than 2 weeks pa lang yung ubo nila, kailangan, isa yun sa mga i-consider natin, no? Ang tuberculosis. Kasi nga, mataas ang incidence, no? Ng tuberculosis sa atin. At syempre, para matulungan natin yung government, saka na mapababa yung kaso ng TB, no? Dapat, kung tayo ang may sintomas, ano na, magpa-check up tayo agad. Kasi ngayon, may mga yakap centers naman, no?
2: May
3: private
2: mga
3: hospitals, meron silang mga yakap. So, ano na natin yun? Gamitin po natin yung programa na yun ng FaceTap para makapagpa-check up. Kasi, hindi tayo, ang madami ako mabilang pulmonologist, marami pa po rin ako nakikita na actually, buwan na ang ubo or taon, actually more than 6 months meron ako nakuha ng ganyan. Tuberculosis, hindi siya nagpapacheck. Pagdating, pagkakita mo sa clinic, ang pangit-pangit na po ng x-ray. So, symptoms muna, number one, sa mga ibang lugar actually na walang x-ray, no? Kasi may mga may mga towns pa po tayo na malayo na walang hindi walang x-ray, no, walang x-ray facility, pero may hand center na merong sputum gene expert or yung sputum AFB smear. Pwede po silang po
1: pumunta
3: sa head center. Kung may sintomas sila, ang doktor sa head center, yes, pwede na pong diretso magpa-sputum exam. So, actually, hindi kailangan yung x-ray talaga. Pag sintomas, may sintomas ng TB, dapat po magpa, yun, pwede na kayong requestan ng sputum. Kung wala mang x-ray sa inyong locality, pwede na po magpa-sputum lang.
1: Ayan. Thank you so much, Dr. Jan.
3: So, importante po mag-consulta.
1: Doc, thank you so much, Dr. Jan Fernandez and Dr. Joseph Patilleras. Thank you so much, Doc, sa ano, sa marami kaming natutunan po, Doc. You can still stay, Doc, for the ano, for the reflection and prayer po. Go ahead, Ate Tess.

0: Sabi po sa Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo? Ang inyong katawan ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Binili tayo sa malaking halaga. Ang halaga na ipinambayad ay ang mismong dugo ng Panginoong Hesukristo. Dahil binili tayo, ang layunin ng ating katawan ngayon ay ibalik ang kapurihan sa Diyos. Manalangin po tayo. Maraming Ama, salamat po sa umagang ito na minsan pa ay pinaalalahanan niyo kami na ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu na kailangan naming alagaan. Salamat po kay Dr. John Fernando at kay Dr. Joseph Patilleros na ibinahagi nila ang kanilang expertise kung paano namin mapapangalagaan ang aming mga baga. Salamat po sa buhay nila. Patuloy niyo po silang bigyan ng ibayong kapayapaan, blessings, at ang pag-iingat po sa kanilang mga pamilya. Salamat Ama sa kanilang walang sawang pagbibigay sa mga pasyente ng tamang pangangalaga. Maraming salamat din po sa amin ni Aw na patuloy po kaming nagpapagamit dito sa FEBC DWAY para sa aming mission radio to communicate Christ to the world. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa gabay at patnubay. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. So, thank you so much, Doc. Dr. John C. Dionco Fernando, as well as Dr. Joseph Patilleros, for sharing your expertise with us. Indeed, marami po kami natutunan, and we just come to our time na talaga to really final natin sa ating mga tagapakinig na really yung symptoms po alalahanin yon, pero kahit wala pong x-ray, kung may symptoms na po, pa-check up na po kayo, at libre naman po lahat. At hindi po dapat ikahiya, hindi siya namamana. Mm-hmm,
0: hindi test, namamana. No? Walang,
1: kaya, sana po may natutunan kayo sa Sabadong ito ng ating healthcare program. At abangan niyo po umuli ang aming episode sa susunod na Sabado.
0: Oo, magandang araw kay Sero Lisantua at kay Ma'am Mary Jo. Good morning po sa inyo at kay Lani and Pastor JC. See you there.
1: Sige, sa mga nakikinig po from BRHMC, maraming Doc. Any parting words pa, you can still have at least a minute. Wait lang. Sige po, Doc.
2: Ma'am, yung clarification lang po, yung sa TB culture pala, 2 months siya, 1 to 2 months. And yung expert po is 2 to 3 days, kaya siya po yung initially pinapagawa para mabilis lang yung result.
1: Thank you, Doc Joseph. Sige, Doc John, any parting words po para sa ating listeners?
3: Ang TB po ay nagagamot sa kasamaang palad. Wala tayong immunity, or ibig sabihin, pag nagamot na tayo, pwede po siya kasing umulit-ulit. Mas mahirap kasi yung susunod na TB, kasi may maaring doon na siya yung sa tinatawag natin drug resistant TB, o yung hindi tinatamblan ng ordinaryong gamot sa tuberculosis. Kaya kung may sintomas tayo, ubo, huwag na papatagalin, no? Less than 1 week, sana magpa-check up na tayo. Lalo na po yung mga ubong pabalik-balik. Kailangan na po natin yung ikonsulta para malaman ko anong saan nanggagaling or anong dahilan ng pabalik-balik na ubo. Hindi na po kailangan sa private. Actually, may health centers tayo. Health centers, pwede po sila ang mag-refer sa inyo sa higher facility or sa specialty.
0: Okay po.
3: Biyernes ng umaga.
1: Yeah, we are so blessed, Doc, for your presence. God bless you po. And
0: good morning po.
1: Medyo we come to our time. Doc, thank you so much po talaga from the bottom of our heart. So, uulitin po.
0: Sige, thank you po. So much sa inyong dalawang magigiting na doktor.
1: God bless you po. God bless everyone po sa mga listeners. Thank you so much po for joining us today. Happy lunch!
4: Minha Nakakaawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa Care 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @care104.3.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin alas 10:01 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.

0: Good Navy morning, mga Koreans. Good morning, Bicolandia, and good morning, partner. Ayan. So, isang napakasigla, napakaganda, at tunay na mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo, mga Koreans? Narito ang ating Good Navy morning reminders. Sa ating mga Koreans, alam naman natin na pabago-bago po ang panahon. Minsan tirik ang araw, maya-maya ay biglang bumubuhos ang ulan. Kaya huwag pong kalimutang magdala ng payong o raincoat bago umalis ng bahay. Uminom po ng maraming tubig, magsuot ng angkop na kasuotan at ugaliing alagaan ang inyong kalusugan. At kung kayo naman po ay babiyahe ngayong weekend, siguraduhin maayos ang inyong sasakyan. Planuhin po ang inyong ruta at laging unahin ang kaligtasan. Tandaan mga ka-Koreans, mas masarap ang biyahe kapag ligtas ang paglalakbay. Ngayong weekend, samantalahin din po natin ang pagkakataong makapagpahinga at makasama ang ating pamilya. Ang bawat araw ay biyaya, kaya sulitin natin ito ng may pasasalamat, pagmamahal at pag-iingat. Mula po sa Naval Force sa Southern Luzon, sa pamumuno po ng aming Commander, Commodore Estelito B. Lagad Junior, Philippine Navy. Ako po ang inyong lingkod, journalist third class Smiley na Mistaras, Philippine Navy, na nagsasabing, smile, stay safe, enjoy the weekend.
1: At ako naman po si Petty Officer third class Glacy N. Kagalpin, Philippine Navy. Happy weekend and good Navy morning sa ating mga ka-Koreans.
0: And welcome po sa ating programang
2: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan at Your Service, Philippine Navy.
0: Ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM.
1: Mga ka-Koreans, abangan niyo po mamaya ang ating talakayan ang patungkol sa modern uniform personnel. Kaya mga ka-Koreans, stay tuned and huwag din kalimutan i-share ang FB Live ng ating station sa Facebook Care 104.3 The Way FM.
0: At bago po tayo dumako sa ating mga pangunahing balita, mga ka-Koreans, sandali muna tayong magbalik-tanaw sa kasaysayan. Alamin natin ang mga mahalagang pangyayari, kabayanihan at tagumpay na humubog sa ating hukbong dagat at sa kasaysayan ng mga hukbong pandagat sa buong mundo. Dahil ang pag-unawa sa ating nakaraan ang nagsisilbing inspirasyon at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa bayan. Mga ka-Koreans, narito na ang isa sa ating pinaka-aabangang bahagi, ang
2: Today in Naval History.
3: Today in Naval History.

0: Alam nyo ba? Ayan. Alam mo ba, partner?
1: Yes, dapat natin malaman
0: yes.
1: yung partner.
0: Ngayong araw sa kasaysayan ng hukbong dagat, August 15 ay isang mahalagang petsa sa kasaysayan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Kasi alam mo, partner, ng mga Koreans, noong August 15, 2020, dumating sa Joint Base Pearl Harbor, Heckam, sa Hawaii, ang barko Republika ng Pilipinas Jose Rizal or FF150 upang kumatawan sa Pilipinas sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2020. Ang paglahok po ng Barko Republika ng Pilipinas Jose Rizal sa RIMPAC ay isang makasaysayang yugto para sa Philippine Navy dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang missile-capable frigate ng bansa ang lumahok sa nasabing multinational maritime exercise na kabilang sa pinakamalaking maritime exercise sa mundo.
1: At partner, sa pamamagitan ng paglahok nito, naipakita ng BRP, Jose Rizal ang patuloy na pag-unlad ng kakayahan ng Philippine Navy sa maritime operations, communications, interoperability, at international cooperation. Gayun din ang profesionalismo at kahandaan ng mga Pilipinong mandaragat. Kaya ngayong August 15, alalahanin natin ang makasaysayang paglalayag na ito, isang patunay ng patuloy na modernisasyon at pag-unlad ng ating hukbong dagat. Isang makasaysayang paglalayag, isang makabagong hukbong dagat para sa isang ligtas at malayang karagatan.
0: Kaya naman mga ka-Koreans, ano, mula sa ating makasaysayang pagbabalik tanaw, dumako naman tayo sa pinakabagong kaganapan at mahalagang balita mula sa ating hukbong dagat. Kaya't manatiling nakatutok dahil narito na ang isa sa pinakaabangang bahagi ng ating programa, Navy News Update.
2: Navy News and Updates.

0: At sa ulo ng ating mga balita, Philippine Navy patuloy na humuhubog ng mga susunod na leader ng hukbong dagat ng Pilipinas.
1: Naval Command West and Tobataha Management Office nagsagawa ng joint Tobataha Reef Watch activity sa Palawan.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nagsagawa ng Community Livelihood Seminar sa Surigao del Sur.
1: Marine Battalion Landing Team 8 naghatid ng tulong at pag-asa sa mga batang badyaw sa Badok, Ilocos Norte.
0: At sa mga detalye ng ating mga balita, patuloy na pinauunlad ng Philippine Navy ang mga susunod na henerasyon ng naval leaders sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa edukasyon, pagsasanay at leadership development kaugnay nito, 2 Pilipino cadet mula sa Philippine Military Academy o PMA na kasalukuyang nagsasagawa ng academic and leadership training sa United States Naval Academy or USNA sa ilalim ng Foreign Exchange Program ang nagkaroon ng pagkakataong bumisita at makasakay sa Barko Republika ng Pilipinas Miguel Malbar or FFG-6 matapos ang matagumpay nitong paglahok sa Rim of the Pacific or RIMPAC Exercise 2026. Sa naturang pagbisita, nakipag-ugnayan ang mga kadet sa mga opisyal at tauhan ng Barko Republika ng Pilipinas sa Miguel Malbar at nagkaroon ng aktual na exposure sa operasyon, kakayahan at buhay sa loob ng isang modernong barkong pandigma. Naging pagkakataon din ito para sa mga pagpapalitan ng kaalaman at karanasan hingil sa naval operations, leadership, professionalism at mission readiness. Mahalagang aspeto sa paghahanda sa kanilang magiging tungkulin bilang mga opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nagsimula ang kanilang pagsasanay militar sa PMA bago ipagpatuloy ang kanilang akademiko at professional na pag-unlad sa US Navy. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na defense education, professional development at military to military engagement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pagkumpleto ng kanilang pag-aaral, inaasahang magbabalik ang mga kadete sa bansa upang magsilbi bilang commissioned officer ng Philippine Navy. Dala ang dagdag na kaalaman, pandaigdigang karanasan at higit na kahandaan sa pamumuno at pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon, pagsasanay at leadership development, nananatiling nakatuon ang Philippine Navy sa paghubog ng isang professional, may kakayahan, moderno at mission ready sa pwersang pandagat. Kasabay nito, pinagtitibay ng mga ganitong programa ang ugnayan ng Philippine Navy sa mga international defense partner at isinusulong ang interoperability, pagpapalitan ng kaalaman at profesional na pag-unlad upang higit na mapahusay ang kakayahan ng hukbong dagat sa pagtatanggol sa sambayan ng Pilipino at sa maritime interest ng bansa.
1: Samantala, nagsagawa ang Naval Command West katuwang ang Tobataha Management Office ng Joint Tobataha Reef Watch Activity bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy na mapangalagaan at maprotektahan ang yamang dagat ng bansa. Partikular ang Tobataha Reef's Natural Park sa Puerto Princesa City, Palawan nito lamang ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Pangunahing layunin ng aktibidad ang pagsasagawa ng mga environmental monitoring at rapid assessment sa mga bahagi ng Tobataha Reef's Natural Park na naapektuhan ng coral bleaching. Isinagawa rin ang pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng bahura upang makatulong sa pagtukoy ng mga kinakailangang hakbang para sa pangangalaga at konserbasyon ng marine ecosystem. Kasabay nito, isinagawa ang inspeksyon at inventaryo ng mga kagamitan ng TMO at Naval Monitoring Detachment upang matiyak ang kanilang kahandaan, wastong paggamit at pagiging angkop sa patuloy na pagsasagawa ng environmental monitoring activities sa lugar. Nagkaroon din ng talakayan sa pagitan ng NCW at TMO hingil sa mga umiiral na programa, operational initiatives at iba pang hakbang para sa patuloy na konserbasyon at proteksyon ng Tobataha Reef's Natural Park, isa sa pinakamahalaga at natatanging marine ecosystem sa Pilipinas. Ang naturang joint activity ay nagpapakita ng kahalagahan ng interagency cooperation at whole of nation approach sa pagtugon sa mga hamon sa pangangalaga ng karagatan. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Naval Command West at Tubataha Management Office, higit na napapalakas ang environmental monitoring, maritime security at sustainable management ng yamang dagat ng bansa. Patuloy na nakikiisa ang inyong Philippine Navy sa mga pambansang pagsisikap na pangalagaan ang karagatan at protektahan ang likas na yaman para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.
0: Samantala, nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao or NPEM sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit Eastern Mindanao o CMOUEM ng Community Livelihood Seminar na may temang Transforming Local Resources into Sustainable Livelihood Opportunities. Layunin ng aktibidad na mabigyan ang mga miyembro ng komunidad ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng lokal na yaman para sa pangmatagalang kabuhayan na ginanap sa Multipurpose Building Barangay Kankahoy del Carmen Siargao Island, Surigao del Norte, nito lamang ika-5 ng Agosto taong kasalukuyan. Tinalakay sa seminar ang mga praktikal na pamamaraan sa pagnenegosyo, wastong paggamit ng local resources at pagbuo ng livelihood opportunities na maaaring iangkop sa kakayahan at pangangailangan ng komunidad. Binigyan din ang pagiging maparaan, masinop at malikhain sa paggamit ng mga yamang matatagpuan sa kanilang lugar. Layunin din ng programa na mapalakas ang self-reliance ng komunidad sa pamamagitan ng mga kabuhayang makatutulong sa pagtugon sa kanilang pangangailangan at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na civil military operations efforts ng NPEM at CMOU Eastern Mindanao upang mapalakas ang ugnayan ng sandatahang lakas at ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na isinusulong ng Philippine Navy ang pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga komunidad bilang bahagi ng tungkulin nitong maglingkod sa mamamayan. Layunin itong makatulong sa pagbuo ng mga komunidad na mas may kakayahan, self-reliant at matatag tungo sa mas unlad at mapayapang kinabukasan.
1: Nagsagawa ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 8 sa ilalim ng Port Marine Brigade ng outreach activity para sa mga batang kabilang sa komunidad ng Bajaw sa Barangay Mabusag, Badok, Ilocos Norte nito lamang ika-8 ng Agosto taong kasalukuyan. Namahagi ang mga Marines ng school supplies, nagsagawa ng libreng gupit at naghanda ng masustansyang pagkain para sa mga bata bilang suporta sa kanilang edukasyon at kapakanan. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga bata, gayon din na mabigyan sila ng dagdag na kumpiyansa at inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at mga pangarap. Higit sa mga material na tulong, ipinakita rin ng mga Marines ang malasakit at pagkalinga sa komunidad lalo na sa mga kabataang nangangailangan ng suporta at pagkakataon. Bilang tagapangalaga sa Northwestern Luzon Frontier, patuloy na nakikiisa ang MBLT-8 sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga komunidad sa kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng mga gawaing nakatuon sa edukasyon at kapakanan ng kabataan, pinatitibay ng unit ang ugnayan nito sa mga mamamayan at isinusulong ang diwa ng pagkakaisa at malasakit. Sa ganitong mga inisyatiba, ipinakikita ng MBLT-8 na ang paglilingkod sa bayan ay hindi lamang nakatuon sa pagtatanggol sa bansa, kundi maging sa pagbibigay ng pagkakataon sa kabataan na matuto, mangarap at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
0: At dyan po nagtatapos ang ating Navy News Update, mga Koreans. Iyan po ang mga pinakabagong balita mula sa Philippine Navy at sa buong hanay ng Armed Forces of the Philippines. Mga balitang sumasalamin sa ating patuloy na paglilingkod para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok.
1: Mga Carian, susunod na po ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa modern uniform personnel. Ngunit bago po yan, magpahinga muna tayo sandali at damhin ang isang awiting tiyak na magbibigay ng inspirasyon at sigla sa ating umaga. Narito ang isang napakagandang awitin mula kay Commander Lady Chatterley, Sumbiling, Philippine Navy.
0: Kanluran.

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Welcome back po sa ating programang Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan ng inyong Philippine Navy. Ayan partner, no? Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga masusugid at tagaantabay at mga tapat na tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Of course, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikisa at walang sawang suporta. Kayo po ang nagbibigay sa amin upang patuloy kami po ay maghatid ng tama na papanahon at makabuluhang impormasyon para sa ating komunidad. Isang special po na pagbati sa ating mga mandaragat na kasalukuyang nasa laot, sa ating mga kasamahan sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines at sa ating mga pamilya at sa lahat po ng Koreans dito sa Bicolandia at san man pong panig ng bansa. Mula po sa puso, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta. At ayan, dumako na po tayo sa ating segment na At Your Service, Philippine Navy.
1: At Your Service, Philippine Navy.

0: Ayan, partner. So, narito naman po tayo para sa ating segment na magbibigay kaalaman at impormasyon sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga. So, ang discussion natin, partner, ay about po sa modern uniform heroes. So, yung sa kasalukuyan to, partner. So, ayan, simulan na natin.
1: Yes, partner. Simulan ko na bago pa simulan ng iba.
0: Okay.
1: Ano ang... Eto partner, bilang ano, modern uniform heroes, ano kaya ang pagkakaiba ng bayani noon at modern uniform hero ngayon?
0: Ayun, so para po sa kaalaman ng ating mga ka-Koreans, ang mga bayani noon ay kadalasang nakikilala dahil sa kanilang malaking sakripisyo at pakikipaglaban para sa kalayaan at bayan. Samantala po ang modern uniform hero ngayon ay maaaring magpakita ng kabayanihan sa pamamagitan po ng kanyang araw-araw na serbisyo sa ating bayan. Hindi lamang po yan mga ka-Koreans, no? Tungkol din po ito sa pakikipaglaban o pagharap sa panganib. Ang pagiging bayani ngayon ay makikita rin sa pagtuturo, pagbibigay ng tamang impormasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Pagsasagawa po ng mga iba't ibang CMO activities po at pangangalaga sa seguridad at teritoryo ng bansa. Kaya naman mga ka-Koreans, ang ating modern uniform hero ngayon ay talagang makikita nyo po na nagsiservisyo lalo na po sa ating mga malalayong lugar. Kailangan abutin natin lalo na po yung mga tawid-dagat partner. So, kung ganun pa man, kailangan ba munang humarap sa malaking panganib para matawag na bayani partner?
1: Hindi naman partner. Okay. Hindi naman kailangan na humarap ka muna sa matinding panganib para matawag na bayani.

0: na bayani kasi ang kabayanihan ay hindi lamang nasusukat sa malalaking sakripisyo. Bagos, makikita ito sa mga simpleng gawain na ginagawa ng may malasakit at dedikasyon. Halimbawa, ang pagtuturo sa kabataan partner,
1: okay.
0: Pagbibigay ng tamang impormasyon, tayo nagbibigay ng tamang impormasyon, pagtulong sa isang komunidad o maayos na pagtupad sa tungkulin ay mga paraan din ng paglilingkod. Yun partner. Ito naman partner, ano naman ang pinakamahalagang katangian ng isang modern uniform hero?
1: Ayan, so natanong mo na part. Isa sa pinakamahalagang katangian ay ang integridad. Okay po, ang paggawa po ng tama kahit wala pong nakakakita. So mahalaga rin po ang tapang, disiplina, malasakit, pagiging responsable at dedikasyon po sa tungkulin. Dahil ang isang modern uniform hero ay hindi lang kailangan maging mahusay sa kanyang trabaho, kailangan din niyang maging mabuting halimbawa sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Yun yung ano natin ngayon partner, yan yung modern uniform hero natin ngayon, mahusay sa kanyang trabaho at higit sa lahat maging halimbawa sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. So bakit mahalaga ang malasakit sa pagiging isang modern uniform hero partner?
0: Ito naman partner, napakahalaga na may malasakit sa pagiging isang modern uniform hero. Bakit? Dahil po ang serbisyo ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa tungkulin. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa pangangailangan ng kapwa. Kapag may malasakit, hindi lamang natin nakikita ang isang tao bilang bahagi ng isang gawain o komunidad. Ito ay nakikita natin bilang isang kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong, gabay at proteksyon. Kaya nga partner, di ba nagsisipuntahan din tayo sa mga liblib na lugar para malaman din kung ano talaga ang tulong na kinakailangan nila at proteksyon na kinakailangan nila. So partner, eto pa, paano na ipapakita ng isang modern uniform hero ang kanyang pagiging guro sa larangan naman partner ng pagtuturo?
1: Oo. Ngayon ay napapanahon partner yung tanong mo kasi ngayon po ay buwan ng wika. So tayo naman po sa bilang isang uniform personnel sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kaalaman at paggabay po sa iba. Maari siyang magturo tungkol po sa disiplina, kaligtasan, paghahanda sa sakuna, responsibilidad bilang mamamayan at pagmamahal po sa bayan. Sa ganitong paraan ano mga kakaryans, hindi lamang siya nagbibigay ng proteksyon, naghahanda rin siya ng mga mamamayang magiging responsable sa hinaharap. Kaya ang ginagawa natin dito partner, no, nagtuturo tayo tulad ng na-mention natin yung kaligtasan. So, nagkakandak tayo ng mga WASAR training. Opo, ganyan po ang ginagawa ng ating Philippine Navy po. Nagtuturo po tayo ng mga WASAR training, lalo na po ang mga komunidad na malapit po sa dagat. Of course, pinaghahandaan po rin natin yung mga sakuna, kaya nagkakandak din po tayo ng mga drill kung saan kailangan na malaman natin kung saan po tayo tutungo kung sakaling anuman po ang natural disaster na tumama po sa atin. Lalo na po tayo dito sa Bicol Region partner, no? Nasa harap tayo ng nasa Pacific Ring of Fire tayo, nasa harap talaga tayo. So, minsan tumatama yung bagyo, minsan naman buntot, minsan naman yung mga hagip-hagip. So, kailangan maging marunong tayo, kaya kailangan natin magsanay, lalo na po sa paghahanda sa sakuna. And mas pinakakailangan partner yung maging responsable din bilang mamamayan na kailangan natin matuto sa lahat ng bagay para alam natin ang ating gagawin. So ito partner, no, bakit mahalagang maging tagapaghatid din sila ng impormasyon o ang ating mga modern uniform hero?
0: Yes partner, ang mga modern uniform heroes natin ay hindi lang panglaban or ano. Ito ay sila din ay may mga role na tagapaghatid ng mga impormasyon. Dahil napakahalaga ng impormasyon sa panahon ngayon, di ba partner?
1: Yes.
0: Maraming misinformation, disinformation,
1: mga malinformation.
0: Yes partner.
1: Opo.
0: Mabilis kumalat ang balita, ngunit mabilis din kumalat ang maling impormasyon, partner. At bilang modern uniform hero, ito yung role natin. Mahalagang makatulong sa pagbibigay ng tama, malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa ganitong paraan, ang impormasyon ay nagiging bahagi ng kanilang serbisyo at proteksyon sa komunidad.
1: Ayun, partner, no? So parang dito pa lang sa ating ginagawa, yung pagbibigay ng tama, malinaw at napapanahong impormasyon sa publiko ay isa na pa lang, ito po ay serbisyo at proteksyon na rin sa ating komunidad. Kasi po, meron po lagi natin nakikita, partner, no? Ang lahat naman po ay laging gumagamit ng mga cellphones, nakatutok sa social media. So, dapat po magkaroon po tayo ng i-check po natin kung tama po ba yung i-share natin, alam po ba natin yung gagawin natin para po mas malaman po natin na hindi po tayo nalilihis ng pag-disseminate ng information.
0: Tama, partner. Kaya nga, partner, may tatlong words ako dyan eh.
1: Yes.
0: Think before you click.
1: Ayan. Think partner. Before you click.
0: Yes, partner. Ito naman, partner, sa next question ko is paano nakakatulong ang CMO activities naman? Sa larangan naman tayo, partner, ng CMO activities sa pagiging modern uniform hero.
1: Ayan. So, ang CMO activities, mga ka-Koreans, ay nagbibigay ng pagkakataon para mas mapalapit or mailapit po ang ating uniform personnel sa komunidad. Sa pamamagitan po ng iba't ibang community activities, information drives, outreach program at educational activities. Nagkakaroon din po yan, mga ka-Koreans, ng pagkakataon na makinig, makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga mamamayan. So, ipinapakita po ng ating mga modern uniform hero na ang isang modern uniform hero ay hindi lamang tagapagpatupad ng tungkulin kundi katuwang din po ng ating komunidad. So, eto naman, partner. Ano ang kahalagahan ng pagiging tagapangalaga ng teritoryo?
0: Yes, partner. Napakahalagan ng pangangalaga ng ating teritoryo dahil ito ay bahagi ng pagtatanggol sa soberanya, seguridad at kapayapaan ng bansa. Ang modern uniform hero ay handang gampanan ang kanyang tungkulin upang maprotektahan ang bansa at ang mga mamamayang kanyang pinaglilingkuran. Saludo po kami sa mga bayani natin dyan.
1: Oo.
0: Dyan na nasa West Philippine Sea.
1: Opo. Kasi andun sila. Sila ang nasa front ngayon na kung saan ay nagkakaroon po ng issue po doon. Kaya po kailangan po na malaman po ng ating mga ka-Koreans, lalong-lalo na po ibindo tayo ay malayo doon sa kanlurang bahagi ng ating karagatan ng Pilipinas, kailangan din po natin malaman kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Para din po yan, hindi po tayo malito at hindi rin po tayo, sabi ko nga kanina is malihis ng landa sa pagdi-disseminate ng information, partner.
0: Yes, partner. At talagang dapat tayo, partner, ay mamulat sa katotohanan.
1: Opo.
0: Opo. At ito naman, partner, paano magiging bayani ang isang uniform personnel kahit wala siyang ginagawang extraordinary o pambihirang bagay?
1: Ayan. So, ito para po sa kaalaman ng lahat. Minsan po, ang tunay na kabayanihan ay nasa ordinaryong gawain na ginagawa ng may extraordinaryong dedikasyon. So, ang pagpasok po sa trabaho araw-araw, pagtupad sa tungkulin, pagtulong sa nangangailangan, paggabay sa kabataan, at pagbibigay po ng impormasyon at pagpoprotekta sa komunidad, lahat ng ito ay maaring maging anyo ng kabayanihan, of course.
0: Yes, partner.
1: So, ito naman, partner. Ano ang papel ng isang modern uniform hero sa kabataan, sa kasalukuyan, partner?
0: Yes, partner. Dati nga, di ba naalala ko, partner, yung kabataan ang pag-asa ng bayan. So, eto naman, partner, sa bilang isang modern uniform hero, mahalaga ang papel nito bilang modelo. Tayo kasi, partner, yung modelo din nila at saka inspirasyon sa kanilang disiplina, serbisyo at pagmamahal sa bayan na ipapakita nila sa kabataan na ang pagiging mabuting mamamayan ay nagsisimula sa responsibilidad, respeto, disiplina at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ito, partner, Ano ang mas mahalaga? Ang uniforme o ang taong nagsusuot nito?
1: Ayan, medyo okay. Ano siya, tawag dito, mabigat na katanungan, lalo na kapag ang magsasalita ay ano natin, kumbaga tayo mismo, kailangan natin ipaunawa din sa ating mga tagapakinig. So, mas mahalaga po ang taong nasa likod ng uniforme. Ang uniforme po ay simbolo ng tungkulin at responsibilidad. Pero ang tunay po na kahulugan nito ay nakikita sa pag-uugali, integridad at paraan po ng paglilingkod ng taong nagsusuot nito. Yun po. Yun yung kung alin ba ang mas mahalaga, yung uniforme po ba o yung taong nagsusuot nito. So, eto naman partner, ano ang hamon sa isang modern uniform hero sa panahon ngayon? Kasi syempre, marami talagang hamon partner.
0: Yes partner. So, isa sa mga hamon ay ang patuloy na pag-angkop sa mabilis na pagbabago ng panahon. Magiging mas modernized na kasi tayo ngayon partner, di ba? Kailangan mas maging handa, hindi lamang sa physical na hamon, kundi pati sa hamon ng impormasyon. Nabanggit natin, partner, kanina yung hamon talaga ng impormasyon ngayon. Yung sa teknolohiya, pagbabago, mas magiging modern talaga yung mga technologies na ginagamit natin. Okay. Yung communication at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kaya mahalaga ang patuloy na pag-aaral, pagsasanay nga, pagdisiplina, at maging bukas sa pagbabago. So dapat maka-adapt tayo sa mga changes.
1: Lalo na ako, aminado ako doon partner. Yes. Hindi pa ako masyado pagdating sa yung pag-level up ng mga teknolohiya. So kumakapa pa rin tayo, pero pinag-aaralan natin para makasabay po tayo, yes, sa partner, modernization na ganito.
0: Doon po tayo partner dapat maging innovative. Eto partner, na next question ko is, maari bang maging modern uniform hero ang isang tao kahit hindi siya palaging nasa frontline?
1: Yes po. Opo, ayan. Ito po, ang kabayanihan ay hindi po limitado sa frontline. Kahit sino pwede maging bayani. Yes. May mga taong nasa likod po ng operasyon, nasa information dissemination, nasa community activities, nasa pagtuturo, at nasa iba't ibang support roles po. Lahat sila ay may mahalagang bahagi sa isang mas malaking misyon sa paglilingkod.
0: Yes, sa huli, ano ang tunay na sukatan ng isang modern uniform hero partner?
1: Ayan, so ito yung sukatan. So, ang tunay po na sukatan ay hindi lamang kung gaano katapang ang isang tao, kundi kung gaano po siya katapat, karesponsable, kadisiplinado, at may malasakit sa kanyang kapwa at bayan. So, ang isang tunay na modern uniform hero ay naglilingkod hindi lamang dahil ito ang kanyang trabaho, kundi dahil nauunawaan niya ang kahalagahan ng kanyang serbisyo sa buhay ng ibang tao. Kaya ng mga ka-Koreans, ang pagiging modern uniform hero ay hindi lamang tungkol sa pagsusuot ng uniforme. Ito po ay tungkol sa responsibilidad, integridad, malasakit, at kahandaang maglingkod sa anumang pagkakataon. Sa bawat uniform personnel, sa bawat uniforme, may kwento ng serbisyo, sa bawat serbisyo may kabayanihang naglilingkod sa bayan. Ang gandang pakinggan no, partner. Yes, partner. Sa bawat uniforme may kwento ng serbisyo, at sa bawat serbisyo may kabayanihang naglilingkod sa bayan. At yan po ang ating naging talakayan ngayong umaga. At bago tayo magtapos sa ating programa, atin po munang balikatin ang safety quote for the week.
2: Safety reminders from the Philippine Navy. Safe seas, safe lives.
1: Safety quote for the week. It takes only one unsafe act to undo 1,000 acts of safety. from Office of the Safety Administration, Philippine Navy. So ang kasabihang pangkaligtasan na ito, mga ka-Koreans, no, ay nagpapaalala na kahit gaano karami ang ating ginagawang tamang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan, maaari itong masira ng isang maling kilos o kapabayaan. Isang unsafe act lamang ay maaaring magdulot ng aksidente, pinsala o malaking kapahamakan. Kaya mahalagang maging alerto sa kapaligiran, sumunod sa safety procedures at gamitin ng wasto ang mga kagamitan upang maagap na maiwasan ang anumang posibleng panganib. So tandaan natin, mga ka-Koreans, ano, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iisang tao lamang, kundi responsibilidad ng bawat isa. Ang isang maling desisyon sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Huwag hayaang masayang ang lahat ng ating pagsisikap para sa kaligtasan. Dahil sa isang sandali ng kapabayaan, dahil ang kaligtasan ay isang kolektibong responsibilidad. Isang unsafe act lamang ay maaaring makasira sa 1,000 ligtas na gawain. Piliin po ang tama, maging alerto at laging unahin ang kaligtasan.
0: At para naman sa lahat ng ating mga Koreans, narito ang ating leadership quote for the week mula sa inyong Pilipinas.

0: Leadership Code.
1: And I quote, "Modernization is not merely the acquisition of new ships and systems. It is the steady development of leaders, sailors, and doctrine that enables the Philippine Navy to protect the nation's seas with credibility, adaptability, and resolve." End of quote. By Commodore Raul A. Regis, Philippine Navy, the Commander, Philippine Fleet, Philippine Navy. Ang kasabihang ito ay nagpapaalala na ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng mga makabagong barko, kagamitan at sistema. Higit sa lahat, nakasalalay ito sa patuloy na paghubog sa mga lider, mandaragat at doktrina na magsisilbing pundasyon sa epektibong paggamit ng mga kakayahang ito. Ang tunay na modernisasyon ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-unlad, kasabay ng pagdating ng mga bagong teknolohiya at sasakyang dagat, mahalaga rin patuloy na paunlarin ang kaalaman, kasanayan, disiplina at kakayahang umangkop ng bawat tauhan. Sa ganitong paraan, nagiging handa ang hukbong dagat na harapin ang nagbabagong hamon sa karagatan at maisagawa ang bawat misyon ng may propesyonalismo at determinasyon.
2: At sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayong araw, nawa po ay naipabatid namin. Okay. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayong araw, nawa po ay naipabatid namin ang kahalagahan at kaalaman patungkol po sa kahalagahan ng ating mga modern heroes partner. So meron akong takeaways partner, ano? Sabi doon sa pinaka last part na inano natin, sa bawat uniforme may kwento ng serbisyo. Sa bawat serbisyo may kabayanihang naglilingkod sa bayan. Ayan. So yan yung takeaways natin, which is kailangan meron po tayong responsible po tayo. Meron po tayong integrity, meron po tayong malasakit, at of course, meron po tayong kahandaan para maglingkod sa ating komunidad sa anumang pagkakataon partner. Yes, okay. So
1: yung ayan. Core values partner.
2: Oo, yung core values. So, meron ka bang takeaways partner sa ating napag-usapan about sa modern uniform heroes?
1: Yes, partner. Sa akin naman, partner, hindi ko din talaga kahit hindi ka frontline, matatawag ka pa rin bayani. At saka, partner, syempre, ang mga bayani naman ay or yung pagiging modern uniform hero ay hindi lamang nasusukat sa pagsusuot ng uniforme. Sa likod ng bawat uniforme talaga natin, partner, may mga kwentong kabayanihan dyan. Sa mga simple acts natin, kahit yung mga simpleng mamamayan, mga Pilipino, basta ginagawa natin ang trabaho natin ng may dedikasyon, pagmamahal sa kapwa,
2: Especially partner sa komunidad, lalo na sa komunidad natin na kinabibilangan. So, ayan po ang ating mga takeaways. Sadyang napakabilis talaga partner ng oras. Kaya naman, mga Koreans, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pakikinig, pagtutok at walang sawang suporta sa ating programa. Ang inyong tiwala po ay at patuloy na pakikisa ang aming inspirasyon upang maghatid ng makabuluhan at napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon sa bawat isa. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating programa. Naway, samahan niyo po kaming muli sa susunod na edisyon. Isang taos-pusong pasasalamat din po sa pamunuan ng FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM, lalo na po kina Ma'am Myla Ebet M. Pau, Ma'am Mel, at sa ating masisipag na technical staff, lalo na po dyan kay Sir Mon at sa kanyang kasama ngayon kay Sir. Okay po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikipagtulungan. God bless everyone. Stay safe and take care always. Muli po, ako ang inyong lingkod, Journalist Third Class, Myla Nemes Tara sa Philippine Navy.
1: At ako naman po si Petty Officer Third Class Glacie N. Kagalpin, Philippine Navy.
2: Magkita-kita po tayong muli dito sa ating himpilan, FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM, sa inyong programang
3: Serbisyong Makabayan, Serbisyong Maasahan, at Your Service, Philippine Navy.
2: Maraming salamat po.
4: Kung
0: nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyo at programa ng Philippine Navy at Philippine Air Force, maaari kang makipag-ugnayan sa aming contact information na 0998-043-0573. Maaari ring mag-email sa info@dway.febc.ph at magmensahe sa aming FB page, CARE 104.3 The Way FM.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindolready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Time check is 11:14 in the morning.
4: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos, mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: We are your teacher tandem on the radio.
1: Your double G, Jemar Nocos.
0: And Gretchen Nocos. It's a blessed Saturday to everyone, to all the teachers out there. This is your G Stories. Ito po ang programa para sa mga guro. At para din
1: sa mga may puso sa pagtuturo.
0: Yeah. Ito nga po ang inyong mga kakampi sa edukasyon. Samantalang patuloy natin ang hinaharap ng issue ng education crisis sa Pilipinas at maging ang mga violences or violence sa mga paaralan at iba pang issue pagdating sa edukasyon. Narito po kami ang inyong teacher tandem upang bigyan naman kayo ng good vibes, tips, and inspiration sa inyong pagtuturo. At Sir Jemar, gusto ko pong batiin yung ating mga campus journalists na akin pong pansamantala lang na iniwan dyan sa Anislag Elementary School. Kasi po ako po ay isa sa mga resource person dyan ngayon. Ano? So, hello at God bless sa inyong pagsusulat. Nagsusulat na sila pag alis ko, Sir Jemar, no, ng editorial and column writing. Yan. So, congratulations po sa
1: Taraga
0: South District, no? Sir Alberto Serrano.
1: Ang ating PSDS.
0: Ang ating PSDS. Binabati po natin ang ating PSDS, Sir Alberto Serrano, na nandiyan ngayon, ano? At syempre, sa lahat po ng bahagi ng working committee, ng technical working group, ng nangyayaring district press conference for campus journalism. Alam mo, napakahalaga, Sir Jemar, na mahubog ang ating kabataan pagdating sa campus journalism.
1: Yan ang pinaka-goal talaga. Masanay mahubog sila.
0: Siyempre, in the essence that we are a democratic country, narito yung ating nandito yung power, yung privilege to speak with responsibility, to write with responsibility sa mga issues na nangyayari sa ating bayan. At bahagi niyan, Sir Jemar, ang ating paalala sa lahat ng nakikinig ngayon na ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa.
1: Igdiriwang po natin buwan ng wika.
0: At ano ba ang ating tema, Sir Jemar? Wikang Filipino at AI. Hindi ko kabisa yung buo, no? Pero ito, ang tema ngayon ay naka-focus doon sa present ng AI ngayon, Sir Jemar. May ano ba, Sir Jemar, as a tech expert, meron bang impact yung AI sa language natin? Tingin mo, sa wikang Filipino?
1: Mayroon siyang impact.
0: Ang naiisip mo?
1: Part na yan ng makabagong technology na in-integrate natin yung AI sa mga languages.
0: Oo. And kasi one of the characteristics of language, language is dynamic, mga katinji. Kaya ang language ay bahagi ng pamumuhay natin araw-araw. At syempre, since bahagi na rin ang ating niche ngayon ang AI, tiyak na maapektuhan ng AI yung mga language na ginagamit, yung mga words natin ngayon, 'di ba? Yung prominente na yung word na iChatGPT mo yan, 'di ba? Sir Jemar. Nakaka-create tayo ng language or ng mga specifically words, no? Words that associated doon sa presence ng AI ngayon sa ating sa ating present times, 'di ba? Sir Jemar. At huhubog yan ng karakter, ng culture, ng values ng ating henerasyon. Kaya napakahalagang pag-usapan 'yan, kaya maligayang buwan ng wikang pambansa, mga ka-Team G. Sa atin pong lahat na Pilipino ay napakahalaga na tayo ay may malayang wika. And speaking about wika and AI, Sir Jemar, sa umagang ito ay tututok tayo sa isang issue na hinaharap ngayon ng ating mga kaguruan. No? Ito po yung recently, kagabi o mga nakaraang araw, Sir Jemar, ito yung pinag-uusapan online sa mga news platforms, no? Ito yung usapin na pagpapaalala ng Department of Education sa lahat ng mga public school teachers at maging na rin sa private school teachers na huwag gamitin bilang social media content ang mga estudyante o ang mga ginagawa sa paaralan. Alinsabay dito or alinsunod ito sa mga sa mga rules, no, and regulations, guidelines mula sa Department of Education na isa po sa mga naitatalang insidente ngayon sa mga paaralan ay yung ginagamit ng mga guro ang kanilang profesyon or ang ating profesyon sa paggawa ng mga online content. Mm-hmm. And giniit po ng ahensya ang estudyante ay hindi po maaaring gawing content, no, sa mga TikTok man of FB Reels ni teacher. So, alinsunod po dito, no? Pag-usapan natin sa umagang ito, paano din naman, no, magiging safe online. At yung anong tawag doon, Sir Nohos?
1: Yung pag-usapan po natin yung cyber hygiene.
0: Cyber hygiene. More likely, no? Though may responsibility sa ang teacher, no? There is a big responsibility kay teacher at may dapat i-correct talaga sa ilan sa ating mga kabaro pagdating sa content creation na nagiging part po ang estudyante at activities sa paaralan. Gusto po nating bigyan din ng tips and inspirations ang ating mga guro pagdating kung paano natin mapoproteksyonan ang ating mga sarili pagdating sa online, yung activities natin online, Sir Gemar.
1: Ito ay para sa teacher, sa mga guro at sa mga learners natin.
0: Yes. Siyempre, pag ginawa natin to, protected ang learners natin, protected din ang mga teachers and the school community. With that, Sir Gemar, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa sa umagang ito. Ito yung po yung segment na kung saan tinatalakay natin yung ating opinion, kuro-kuro, syempre yung mga impormasyong available, konteksto ng ating paksa sa umagang ito. At syempre, sagutin niyo po ang ating G Kanaba question for today. How do you keep yourself safe, ka-Team G? Paano mo ba pinapanatiling safe ang iyong sarili online, ha? Online, ka-Team G. Narito na po ang Guro Story for the day.
2: Guro Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
0: Teacher na, content creator pa. Tama po ba? Ang silid-aralan or ang silid-aralan ay hindi na lamang limitado sa apat na sulok nito. Sa panahon ngayon, maaaring ipaliwanag ng isang guro ang isang mahirap na aralin sa loob ng isang minutong video. Magbahagi ng kapaki-pakinabang na estratehiya sa pagtuturo sa Facebook man o YouTube o gawing online post ang isang karanasan sa klase na maaaring mapanood at mabasa ng libo-libong mag-aaral. Habang patuloy na naaapektuhan ng social media ang paraan ng pagkatuto at pakikipag-ugnayan ng mga tao, gayon din naman ang mga guro ay nagiging content creator na. Isang pagbabago o dapat iwasan na gawain ng isang guro. Malaki ang naitutulong ng social media ngayon, ng teknolohiya, upang maging mas madaling maabot ng mga guro ang mga estudyante. Isang aralin na inilalagay online ay maaaring makatulong sa mga estudyanteng nangangailangan ng karagdagang pagpapaliwanag. Sa Pilipinas, malinaw na nakikita ang ganitong sitwasyon na kung saan gumagamit na nga ang mga guro ng social media platforms upang mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa mga estudyante. Gayunpaman, may isang mahalagang tanong. Kailan nagiging libangan ang edukasyon at kailan nagiging kapaki-pakinabang ang social media para sa edukasyon? Ang social media or content creation ay kaakit-akit na gawain ngayon sa ilang mga guro dahil na rin sa nagiging economic contribution ito sa kanilang personal na buhay. Samantala, mariing ipinapaalala ng DepEd na mali at hindi pinahihintulutan ang gawing content ang mga estudyante at ang mga gawain sa loob ng paaralan sa mga content creator na guro. At dapat sa panahon ngayon na pag-usapan ang privacy at professional na hangganan at maling information na maaari na mangyari kapag ang isang guro ay active online. Kaya sa umagang ito, mga ka-Team G, tayo po'y mag-usap-usap bilang mga guro at bilang mga nagmamahal sa ating mga guro. Paano nga ba natin poproteksyonan habang tayo ay nagiging responsible sa paggamit ng mga social media platforms at syempre sa mga ilan po na content creator? Ka-Team G, paano mo nga ba pinoproteksyonan ang iyong sarili online? Yan po ang ating Guru Story for the day. Well, Sir Jemar, ano nga ba? Tama ba na maging content creator ang isang teacher?
1: Sa akin, okay lang naman.
0: Mm-mm.
1: In a way na may good purpose tayo pag gumagawa tayo ng content.
0: Oo, at marami. Maraming teacher.
1: Lalo na ngayon, since na alam natin yung mga estudyante natin talagang very ano sila sa technology, yung pagiging content creator is part, yung parang as a teacher, need din natin actually siya. Pero, dapat mayroon tayong, kumbaga,
0: professional na hangganan. Yun. And I think, for every content creator, no, alam naman yan nila na hindi talaga lahat ay ilalantad mo online. Okay? Pinipili mo, finifilter mo, ano yung willing ka na malaman lamang ng mga tagapanood mo, ng mga tagapakinig mo, hindi ba Sir Jemar? At higit ang emphasis sa ating mga guro. Diba? So, Sir Jemar, wala naman masama na maging content creator ang teacher. Yun ang opinion mo.
1: Yeah. Okay lang naman. Basta yung isa, may limitasyon.
0: For educational purpose.
1: Yun ang pinaka natin.
0: Oo. Ano na yung maling content creation? Or ano ba yung maling content creator? Creation. Ng isang teacher. Paano nagiging mali?
1: Pagiging main concern natin dyan yung, may batas tayo, di ba? Yung Data Privacy Act. Na yung term na ginagamit natin na yung hindi pwede natin yung mga bata na nakikita.
0: I-expose. I-expose po
1: natin. So, meron tayong tinatawag na Data Privacy Act of 2012, na Republic Act number 10173. Yan. So, this is all about protects personal information, okay, regulates its processing and establishes yan, yung National Privacy Commission to enforce compliance. It ensures individuals' right to privacy while balancing the free flow of information for innovation and growth. So, napaka-importante po yun. No? So, yun ang number one na dapat i-consider natin as yung mga teacher na naggagawa ng content creator.
0: Mga content creator na teacher natin. So, maya-maya, no, Sir Jemar, sa ating next segment, ay bibigyan natin ng paumpisa yung paano nga ba, no, sasagutin natin yung tanong kung paano nga ba mapoproteksyonan ng mga guro yung mga sarili natin pag tayo ay nag-start na tayo, no, to connect, to build relationship, and make content online. Okay. Again, i-sum up lang natin, Sir Jemar, yung ating pinupunto sa umagang ito na ang content creation ay isang magandang tool pagdating sa pag-abot ng mga estudyante na maaaring kailangan ng follow-up o kaya ng extra

0: estudyante online nang walang pahintulot or consent ng magulang. Hindi ba pwedeng tanungin ko yung estudyante? Pwede ko i-post yung picture mo? I think hindi yan pwede.
1: Kasi nasa ano pa siya.
0: Ang parents pa din ang magbibigay ng permiso, no, pagdating sa mga ganyang bagay. At syempre, kung ipopost man at ang focus mo ay hindi naman for entertainment lang, no, talagang may purpose ka for ano, educational purpose, no, i-blur mo yung ano nila, yung faces nila. Dapat hindi talaga makikita. Okay, in any means, hindi makikilalang sila yon. Mm-hmm. Diba, Sir Jemar? Eh, paano naman kung wala namang estudyante? No, si teacher lang naman, yung camera nakafocus lang sa kanya. Mm-hmm. Pwede pa ba rin ba yun? Mm-hmm. Basta nasa loob ng klase, hindi pwede. Mm-hmm. Yan po yung reiteration, no, nung DepEd memo na kahit po nasa, nakatutok lang sa'yo, pero nasa loob ka ng klase, no, hindi pa din pwede. Yung po yung kasi parang ang ginagawa ng ibang teachers, Sir Jemar, habang nagtuturo, nagko-content, nagla-live. Hindi po pwede 'yon. Ayan. Ito naman na hindi upang saktan ang ating mga guro, no. Pero para ilagay talaga yung ating guro sa under the protection ng ating batas, ng ating mga guidelines and memorandum ng DepEd. Ayan. So, sagutin nyo naman po ang ating tanong sa umagang ito na paano po ba, paano natin po ba mapoproteksyonan ang ating mga sarili sa profession pong ito ng pagtuturo, no? Pagdating po sa ating mga online activities. So, how do you keep yourself safe online? Katinji. At dahil dyan, ay dadako na tayo sa next segment po sa ating programa na kung saan ay magbibigay tayo ng mga tips, information, at inspiration. Siyempre, sa ating mga kaguro, narito na ang Gets ni Sir.
1: Gets ni Ma'am.
2: Gets ni Sir, gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.

0: So yung about this one,
1: sige, you follow na lang Sir Jemmer yung ano mo, yung sayo. Don't be nako-conscious ka sa slide natin. Don't be conscious with okay. The slides. Just go ahead, just go
0: so
1: ahead.
0: So with this nakalagay po diyan yung cyber hygiene. Mm-hmm. And when you say cyber hygiene po, ito yung common online threats na pwedeng ma-encounter po natin. Which is yung cyber hygiene, ito yung way para maprotektahan po tayo doon sa mga possible threats.
1: Hygiene nga eh. Eh sa katawan may hygiene. Yeah, diba? How do we protect our physical body with our hygiene? Diba? Nag-aalcohol tayo, naliligo tayo araw-araw, chine-check natin kung madumi na yung katawan natin, kung mabaho na yung dapat mga linisan, diba Sir Jemmer, nagsha-shampoo, whatever. So ganun din pala Sir Jemmer, online, na kailangan may mga hygiene tayong ginagawa. At hindi lang to gagawin ng isang beses. Dapat nagiging habit natin to Sir Jemmer. Basta naggamit tayo ng online, diba Sir Nohos?
0: At isa pa, yung pinaka-goal nitong workshop na to, yung topic na natin, is to be a responsible digital citizenship. So, yun talaga ang pinaka-
1: ang tawag talaga sa atin ngayon, digital citizens na, Sir Nox, yes, diba? And syempre, yung mga students natin, digital citizens na yan. Talagang 21st century learners yan eh. Diba, Sir Nox? Sige.
0: Yung nakalagay po dyan, apply ethical, yung respond effectively. Yan. So, pinakaano po dito, lalong-lalo na yung protecting our digital identity.
1: Yun. Yan. Kasama ba dyan yung mga password, yan, username?
0: Kasama dyan. Hindi tayo pwedeng mag, tawag dito? Example po yan, isang nakalagay po dyan sa slide na masasabi ba natin na paggamit ng password sa lahat ng account natin ay safe or delikado?
1: Halimbawa, okay. Isang password lang sa lahat ng accounts natin. Isang password lang sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa email. So, ano yun, Sir Jemmer? Pwede ba yun?
0: Yan, nakalagay po yan. Delikado po yan. So, dapat every application, web apps na naglalagin tayo, dapat mga iba-ibang password. Di
1: ang hirap naman nun, Sir Nox.
0: Lalo-lalo
1: malilimutin ako.
0: Sa edad natin.
1: Si teacher, malilimutin din. Ang daming apps na ginagamit. Ano ba yung magandang practice, Sir Jemmer, sa paggamit ng mga passwords?
0: Sa later on, maano po natin yung dapat na i-consider natin sa pag-create ng password. Pero totoo po, if you are using same password sa lahat ng application na
1: that is delikado.
0: Delikado po yan. Prone po tayo sa possible attack.
1: Cyber threats. Sige, next.
0: Okay. Sige po. Yan. So, yan pa po. Mga nakalagay dyan. Yan, sabi daw, if you're gonna use po yung email account ng co at teacher's device natin ay okay, so ano masasabi
1: mo dyan? So, hindi pwedeng makilog-in. Log-in ng mga accounts natin sa other device.
0: Hindi advisable
1: ano
0: po yun.
1: Hindi advisable.
0: Kasi the moment na nag-log-in ka, lalo na yung mga device natin, it will save us. Di ba minsan, remember the password, update password, automatic po yan. Lalo na kung mga... Okay, sige po.
1: Okay. So, tandaan natin yan.
0: Ito yan, sa part po natin mga teachers, kung nagkakaroon po tayo ng yung mga award, yung makakarate po tayo.
1: Practice kasi yan, Sir Nox, na syempre, nanalo yung estudyante mo ng isang event ngayon. Diba, pinopost online. Halimbawa, yung poster, pinopost online. Diba, paano ba yun? Pwede ba yun?
0: Yung case na ganito ay may limitation.
1: Oo. Ayan. Paano yun?
0: Lalo-lalo na kung
1: kasi may picture yung mga PubMats na yun.
0: So, pag dito sa case na ito, yung tarpaulin, pag nagpo-post daw tayo, nakalagay, ang ano po dyan, delikado daw yan. Bakit? Kasi nakalagay po dyan yung complete details na. The moment na nag-post tayo sa online,
1: nandyan yung pangalan. Yan,
0: full name, first name, middle name, and last name. Very, consider.
1: So, anong gagawin ng teacher, Sir Nohos?
0: Siguro, may mga part kasi linalagay lang yung ano, yung pangalan, di ba? Pangalan.
1: Wag na yung picture.
0: Pero kung
1: hindi nga, seryoso.
0: Kailangan ng ano,
1: seryoso, paano ba 'yun?
0: Pwede natin i-consider yung mag ano ng consent form sa parents. Pwede ba
1: 'yun? Yun, basta may consent form. Okay. Okay.
0: Sige. Ano pa? Yun ito, yung sa part natin ng mga teacher, tinatago ba natin yung mga index card?
1: Oo.
0: Sa isang place lang na walang lock?
1: Hindi lang siguro index card, Sir Jem. Let's expand it, no? Yung ating example.
0: Hard
1: copy. Hindi lang yung index card. Halimbawa, yung mga kopya ng any papers and informations na naandoon sa classroom natin or online man or classroom na hindi safe. Hindi naka-lock yung cabinet o kaya, di ba pag pinost mo na yan online sa wall mo, for example, sa FB, nandiyan na yan eh, nasa wall mo na yan eh. Kasi may mga teachers, Sir Gemmer, nagpo-post ng mga list ng student with LRN.
0: Yan, yan. Hindi pwede po yun.
1: Huwag
0: tayo magpo-post ng mga LRN ng mga estudyante.
1: Eh, ang purpose naman ni teacher, halimbawa, opening ng school year para malaman ng estudyante kung anong section siya. Paano yun, Sir Knox?
0: Siguro, ano, pumunta mismo dun sa school.
1: Or i-PM na lang.
0: PM?
1: Or contact number na lang.
0: Yan.
1: So, are you telling hindi pwede kaming mag-post?
0: Pwede kayong mag-post. Bawal lang. Pwede kayong mag-post. Basta hindi yung complete details.
1: Like ano? Ano yung hindi complete details? Like, walang LRN.
0: Walang LRN, paglagay ng contact number.
1: And pangalan pwede
0: pangalan, medyo ano nga po tayo dyan eh.
1: Medyo ano nga, restricted na din. Okay.
0: Okay.
1: Siguro ano, doon na lang sa school i-post sa bulletin ng school notes. Papuntahin na lang doon yung estudyante para malaman
0: yun ang pinaka-secure.
1: Kung saan siyang classroom sa mga class opening. Kasi napansin ko yan, sir, naging practice yan ng mga kasama nating teachers, no, na pinopost yung nandun pati yung mukha din ni teacher. Nandun yung mukha ni teacher, nandun yung names, anong section, 'di ba? Anong grade level?
0: Okay.
1: Ah, okay, delikado pala yun, Sir Nocos.
0: Sige, ano pa? Yung ito, itong pinaka ano po sa atin, connecting our schools, yung mga laptop ng mga teachers. Hindi lang po sa atin 'to, in general. Lalo na pag gumagamit po tayo ng mga public wifi, 'di ba, libre, free po siya.
1: Free, syempre, so, makikiconnect kami dyan.
0: So, dito advisable na makikonnect tayo. I mean, lalo, pwede tayo mag-connect. Okay? Pwede po tayo mag-connect, pero
1: At our own risk.
0: Pero pag may mga online transaction tayo or online banking, hindi tayo advisable na gumamit. Puno,
1: pwede mag-connect kung makiki-YouTube ka.
0: Pwede.
1: Paano Facebook? Mag-e-enter ka pa din ng password dun eh.
0: Medyo ano na, medyo alanganin
1: basta
0: na.
1: Basta anything na mag-e-enter ka ng password, iwasan natin.
0: Sa public Wi-Fi.
1: Sa public Wi-Fi.
0: Yes.
1: Okay. Mm. That makes sense talaga. Paano nga talaga kung inopen mo yung bank account mo dun sa online, online sa public Wi-Fi.
0: Okay.
1: Pwede talagang malaman ano kung may talagang intention na malaman kung ano yung password mo and account.
0: So, pag public Wi-Fi, wag po tayo magla-login ng mga account natin. Gumamit na lang ng siguro ng personal data or yung secured na Wi-Fi connection, internet connection.
1: Okay. Sige. Tatandaan namin yan, Sir Knox.
0: So, based on the result survey reports, in year 2022, the Philippines Tower ranked fourth worldwide for number of cyber incidents and second in web threats.
1: Ano pong ibig sabihin, Sir Nocos, ng siguro, mga cyber incidents? Kasama ba dyan yung nasa scam?
0: Kasama yan.
1: Oo. At ang mga teachers po ay hindi exempted no sa mga scams na yan. At ang tanong nga, Sir Nox, bakit madalas bahagi ng mga scamming incident yung mga teacher?
0: Pinaka-prone. I mean, nag-handle tayo ng mga mayroon tayong mga information ng mga bata, ng mga estudyante.
1: Tapos meron tayong may mga email accounts tayo na DepEd or for example, yan. DepEd. Tapos ang dami nating pinapasok na mga apps para sa mga trainings. So I think ang teacher is very active talaga online,
0: So, yan po. Since na we are handling a lot of sensitive data, student records, yung information ng mga bata, family contact, talagang prone po tayo sa cyber threats as a teacher.
1: Mm-mm.
0: Okay? Then, with that, meron tayong law. Yeah, we protect our student data because mm-hmm. yan, kailangan po natin as a teacher dapat hindi po natin i-expose yung mga information ng mga bata.
1: Oh,
0: kasi
1: oh.
0: pag we expose it, yan, magkaka ano po tayo ng yung yung Data Privacy Act, hindi natin in-apply.
1: Oo,
0: so, pwede tayo makasuhan.
1: May tanong ako, Sir Knox, no? Mm-hmm. Kasi mahaba-habang discussion to at introduction lang muna tayo, no? Kasi ang pinupunto mo dito as we become responsible digital citizen, we protect our learners, we protect ourselves also. Mm-hmm. May mga teachers kasi na nag-film, no? Nung mga sitwasyon ng mga estudyante nila.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung mga maaring walang baon o kailangan ng help. Mm-hmm. Tapos, nalalaman ng social media. Tapos, nagiging maganda yung response no sa bata. Natutulungan mm-hmm. yung bata. Pwede ba maging excuse yun mm-hmm. para i-post ng isang teacher ang isang estudyante online?
0: Mm-hmm. Again, babalikan po natin yung batas. No?
1: Mm-hmm.
0: So, in a way, pag may consent form, pwede.
1: Mm-mm.
0: Pero yung point pa na without the consent form of parents,
1: mm-mm.
0: tapos basta mo lang in-upload yung video mo yung bata,
1: oo.
0: Tapos in-expose mo yung information niya, medyo hindi tayo, ano to, we are violating the law, which is yung Data Privacy Act.
1: And in the legal perspective, mm-hmm. Yung exploitation no
0: mm-mm.
1: nung bata ay delikado na mapunta tayo dun sa gray area na mm-mm. yun na ma-exploit siya. Though, maganda yung intention mo, gusto mong tulungan yung bata, but if we do that in the wrong way, baka lalo pang mapasama yung mm-hmm. ating mahal na estudyante. Mm-hmm. So, Sir Jemar, i-hold ko muna ikaw doon sa discussion na yan.
0: Sige.
1: Ano? At least nagkaroon ng idea yung ating mm-hmm. mga tagapanood ngayon, tagapakinig, pagdating doon sa safety natin online. And we will continue this sa ating susunod na pag-uusap-usap. Well, I think the bottom line right now, Sir Jemar, no, is hindi na talaga natin maiiwasan ang digital world.
0: Mm.
1: Okay, what do you think?
0: Yeah, totoo yun. Kasi yung booming of technology nowadays mm-hmm. talagang rampant. I mean, sabihin, sa lahat ng area, kumbaga, mm-hmm. in offices, in education, lahat tayo gumagamit ng internet, especially internet.
1: Mm-mm, mm-mm.
0: Naging part po natin ng life na natin yung internet connection.
1: And this yan. Makes us interconnected. And because kabit-kabit tayo sa isang teknolohiya at platform, may mga tendency talaga na magkaroon ng mga untowards incidents.
0: Yeah, yung tinatawag nating cyber threats.
1: Mga cyber threats. Kasi we share information eh. I think this is really the what's happening.
0: Mm-hmm.
1: Information overload tayo or information driven mm-hmm. talaga ang ating society ngayon. And of course, in the Department of Education, Sir Jemar. Pero yes, mga paalala mo, Sir Jemar, in connection dun sa mga nabanggit na natin kanina, baka may gusto ka pang ipaalala mm-hmm. sa ating mga mahal na guro.
0: Okay, so yun nga, overview lang binigay ko po sa inyo sa mga susunod. May second part ba ito, ma'am?
1: Meron.
0: So, yun po ang ano natin na as a teacher, di ba, yes, pwede tayo maging content creator, but may limitation.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Gagawa tayo ng content for the purpose for your subject, wherein di tayo pwedeng gumamit ng mga estudyante as example. No? Nakikita yung itsura ng bata, information mm-hmm. ng mga bata. And most especially pag nasa loob tayo ng sa school. Okay? So, yun nga po yung law na bagong bigyan na sa atin na dapat nating sundin.
1: Mm-hmm. Okay. Yes. And always pinapaalala natin dito sa G-Stories that technology is technology but human being mind is still supreme. Mm-hmm. No? We are to utilize this, not to manipulate us. And with respect to everyone's rights, we make our learners and ourselves safe, mga katinshi. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pakikinig, no? Sa ilang mga tips ni Sir Nocos, no? Dahil talagang hindi na natin maiiwasan ang digital or technology. Tayo ay mga digital teachers na, no? So, ilang paalala lamang po yan, mga ka-teamji. So, salamat po sa mga nanonood ngayon. Hello, kamusta ka dyan? Ka-Team G, sa iyong panonood. Good morning kay Ate Jaisel Buena. Kamusta ka na, Ate Jaisel? And I hope na you are healthy and well. Ayan, salamat. May mga gusto ka ba, Sir Jemar?
0: Yung ano, mga nakikinig ngayon sa radio.
1: Yeah, sa radio.
0: Magandang tanghali po sa inyong lahat. At yan, sarap ng...
1: Sana masarap po ang ulam nyo. Okay, kami po mamaya pakakain. Kami ni Sir Jemar, kahit Sabado po ay may trabaho. Ito po yung challenge ngayon sa DepEd na kailangan eh hindi ma-interrupt yung mga classes, no? Kaya may mga extra task po pag Saturday. But of course, ano naman ito, bahagi ng ating profesyon. At syempre, with balance of work and personal life, eh naitatawid naman po natin by God's grace. Well, at this moment, ka-Team G, tayo po ay sumangguni sa salita ng Diyos dahil po we truly believe that the Lord is our greatest teacher. Narito na ang OMG on Matters About God.
2: OMG, because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
1: Sa ating On Matters About God, isang mariing paalala mula po sa scripture that we have our responsibilities sa pagtuturo man o sa personal na buhay, sa ating mga relasyon. And every time that we act on our duties, we have to remember that we have the responsibility to bring the glory of our Lord God to every responsibility task na meron tayo. As it is said in Galatians chapter 6 verse 5, for each will have to bear his own load. Sounds like nakakapagod. Sounds like ang hirap ng task, no? Sounds like mapapatanong ka, kaya ba today? But you know, whatever task, whatever responsibility you have, whether it is heavy or light, when it is given to the Lord God, we know that this becomes part of eternal purpose ng Panginoon sa buhay natin. As I always think that teaching is my calling in life, our calling in life, we all know that whatever we do, driven by our faith to the Lord God, will take part, no, in the eternal purpose of the Lord. So we offer everything to the Lord. Imaginin mo, may trabaho ka na may eternal value. Ano man yung trabaho mo, pagtuturo man, sundalo ka man, or ikaw ay isang simpleng manggagawa sa isang negosyo, hindi ba? Kapag always mong ino-offer kung ano man yung responsibilities and task mo sa Lord, nagkakaroon siya ng eternal purpose. And truly, kapag ganon ang ating iniisip, God will bless us in our workplaces. So to all the teachers out there, imagine what blessing are we going to receive, no? Kapag yung ating trabaho ay inoffer na din sa ating Lord God. And with that, let me pray for every teachers na nakikinig ngayon, sa mga ka-Team G natin na sumusubaybay. Panginoon, salamat sa araw na ito. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Ituro mo nga po sa amin, Panginoon, na ang bawat ginagawa namin, ang bawat responsibilidad na meron kami, higit ang eternal value, ang purpose na nais mong makita namin sa mga ginagawa namin. Because everything is useless, Panginoon, kapag wala itong value sa iyo. Because the value you give in everything that we do is what all matters. Thank you for being our God. Thank you for being our Lord. Thank you, Jesus, for giving us this job. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Patuloy po nating pag-uusapan sa mga susunod na linggo kung paano natin po proteksyonan ang ating mga sarili, ang ating mga learners online, ka-Team G, in the age of digital world, digital time, Sir Jemar. Yes, Sir Jemar. Paalala lamang sa ating mga tagapanood, tagapakinig na magkakaroon po ang Kairos ng isa na naman pong makabuluhang klase, no? From August 21 to October 23. This is a 10 weeks classes from 6 to 9 p.m. This is open to all pastors, leaders, youth, every believers who want to see the great works of the Lord in the world. Ang venue po nito ay online via Zoom and at CARE 104.3 here sa ating station. So hybrid pala to, Sir Knox, no?
0: Hybrid.
1: It's a hybrid class. May online, may face-to-face for the activities. And important reminder lang sa mga magiging estudyante that a stable internet connection of at least 1.5 Mbps is a priority para tayo po ay magkaroon ng isang maayos na klase. And for registration information, please contact the following numbers: 0920-921-5843, also at 0927-214-2461. And you may also contact Ma'am Shi Maria Shelo Ibasco and Teacher Christine Idalia Asilo sa kanila pong mga messenger. Again, ang messenger accounts po nila ay Maria Shelo Ibasco and Christine Idalia Asilo. Sir Jemar, may announcement pa ba tayo?
0: Mm-hmm.
1: Oh, ikaw na.
0: Okay, so,
1: go ahead, do the honor.
0: Ito naman po yung first Bicolandia Interchurch Bible B competition by the Paga Retreat Center in partnership with Girls Ministry. Saan? Sa Paga Retreat Center, Panikwasan, Naga City.
1: Wow, ang layo.
0: Kailan to? December 5, 2026.
1: Matagal-tagal pa. Pwede pa mag-prepare.
0: 10 a.m. onwards.
1: Okay. Wow. That is a good activity for our church members, no, Sir Jemar? So, if interested po kayo, sino po ang i-contact, Sir Jem?
0: Kung yung mga gusto po, visit po yung FB page ng Paga Retreat Center.
1: Okay. So, isa na naman pong oras ang ating pinagsama-samahan, mga katinji. No, sana po ay nagdulot kami ng kasiyahan, ng impormasyon at inspirasyon sa inyo pong lahat ngayong araw. At again, congratulations po sa mga campus journalists dyan po sa nangyayaring Daraga South District press conference. Nako, I have hope in heart na nasa right track ang ating democracy with this campus journalist. So, tuloy-tuloy na po yan, no? Sana hanggang national press conference. And with that, iiwan po namin kayo ng isang magandang awitin. Ayan. Ito pong awitin na ito ay gamit na gamit din sa social media, mga ka-Team G. So, maraming salamat po sa inyo, mga ka-Team Guro at sa ating tech, Kuya Ramon Diaz, at kami po ang inyong teacher tandem sa radyo. Ako po si Teacher Gretchen Nocos.
0: Ako naman po si Teacher Jemar Nocos.
1: God bless you. Here's the song, Tribes.

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

And yes, yes, yes, what a blessed Saturday to each and everyone. At kayo po'y patuloy na nakikinig sa ating favorite station, FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. And of course, ang inyo pong makakasama sa isang oras may kalahati dito po sa ating programang Amplified Beats, walang iba, Kay Barciliano. And yes, it's another Saturday, mga kakayans, and you know what it means. It's time to slow down, breathe a little, and let music become part of your attention. Siyempre, ang inyong makakasama, your ate DJ and snack buddy. Ano po, hindi kompleto ang ating hapon na ito, etong tanghaling ito, kung wala si ate KN. Siyempre, sa inyong lahat. So, samahan niyo po ako habang tayo po ay makikinig ng mga kantang may kwento, may memories, may kilig, at may mga mensaheng baka po sakto sa inyong mga puso today. So wherever you are, kahit nasaan man po kayo sa inyong mga bahay, kumakain ng tanghalian, yan, eat well. Sa atin pong mga viewers sa Facebook, sa YouTube, hello po sa inyo. Pwede po kayo mag-iwan ng mensahe o pa-shoutout or greetings sa atin pong comment section. And sa atin pong mga tagapakinig sa ating online streaming, hello po, good morning, good afternoon, good lunch, or good evening, depende kung saan po kayo nakikinig, overseas. At sa atin pong mga PM radios, hello-hello po sa ating lahat. So paumanhin, at medyo husky na naman ang ating boses. Malalim na nga, lalo pang lumalim. But praise God, sapagkat medyo okay na ang ating Ate Kay. Kasi nga, dahil sa pabago-bago pong panahon, ay tayo ay nadapuan na naman. But yan, thank you Lord sa kagalingan and the fully recovery. So mga kakayans, mga ka-amplifieds, if you are listening, take extra care of yourself. And kapag mahina yung ating body, talagang dadapuan tayo ng mga hindi nating inaasang karamdaman. Kaya yan, tayo po'y kumain ng mga gulay, fruits, exercise, matulog ng maaga. Yan ay advice ko sa inyo, hindi dahil sa nagagawa ko. But yan yung mga nakakalimutan ko. So huwag nyo nang gayahin sa Ate Kay. Para hindi naman kayo dapuan ng fever or sore throat and sipon. Kaya yan, ingat-ingat po tayo kasi paiba-iba yung panahon. At sa mga nagbabiyahe po pala, yan, ingat po sa mga tatay, mga tito natin, sapagkat sila yung isa sa mga prone sa mga ganyan. Kasi as you can see, iba-iba yung panahon sa iba't ibang lugar. May mainit, may maambon, may maulan. So kung ganyan yung madadat na ng mga tito at kuya natin na nasa kalsada, kahit yung mga mag-aaral, ayan, hello po sa mga college students ngayon, na kahit Sabado at Linggo, especially yung mga college, yan, college students, ano po, ay masipag na pumupunta sa kanilang mga schools. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung mga ante at uncle natin at yung mga young ones po. So kung kayo po ay nakikinig, hello po, good afternoon sa bawat isa. So sabi ko nga, wherever you are, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, nagluluto, naglilinis, and depende kasi sa atin, no? Or simply taking a much needed break, welcome na welcome po kayo dito. And August 15 na po, yes, gabi. Ang bilis ng panahon, mga ka-amplified. So parang kailan lang pinag-uusapan po natin yung mga goals natin for 2026. And now, almost halfway na po tayo through August. So, kamusta po ang week ng bawat isa? Ito po ba ay good week, a tiring week, or a productive week? Or maybe, ito po yung mga weeks natin na ang tangi pong masasabi lang natin ay, thank you Lord, salamat at Saturday na. Ito yung mga saglitang pahinga po natin. Pero, ano man po yung week natin ngayon, huwag niyo pong kakalimutan na enough to sa atin. And sometimes we don't need to figure everything. So we just need a little pause, a little music, a little reminder that life continues. Kaya stay with me sa ating pong pagsisimula
sa atin pong unang segment sa ating programang Amplified Beats. Tayo po'y makakapakinig ng mga awitin from different generation. Pwede pong ito yung mga old favorites po natin, nostalgic tracks. Of course, nandyan po yung mga OPM, boy bands, movie soundtracks. So mamaya, inyo pong mapapakinggan ng mga awiting inihanda natin under our first segment, Generation of Hits. Huwag po kayong aalis. You can share our link sa atin pong Facebook Live and YouTube. Then of course, pakilakas-lakasan ang inyong mga radio para maisabay na natin ang ating mga kapitbahay. So, welcome sa ating programa, welcome sa ating station. Enjoy!

And there you have it. Tayo po'y nagbabalik. At sa mga awitin pong inyong napakinggan under our first segment, nais ko po ibahagi sa inyo yung mga title po nito. Yan, baka naman nais nyo pong mapakinggan maya-maya muli sa inyo pong mga breaks. So yung una po nating napakinggan na awitin ay There's a Kind of Hush ng atin pong sikat na banda. Nabanda na The Carpenters. So simula po tayo ng mga classic song. Then of course, yung second one ay yung talaga namang favorite ng mga teenager nung kapanahunan. Yung Can I Have This Dance? At ito

sa mga susunod niyo pong free time. And syempre, kung ikaw po ay tagapakinig ng One Direction, yung pang-apat po natin na awitin ay Gotta Be You. At ito po yung nakakamiss din ng mga awitin during high school time, nung panahon namin. Ewan ko yung mga younger generation ngayon. And for our last song, yung nasa top list natin ngayon ng mga era na to. So, Pag-ibig na Ikaw at Ako, syempre ang ating artist walang iba si Earl Agustin. So, tinapos po natin yung ating segment ng Something Sweet. Because sometimes, amidst all the noise, mga kakaryans, and busyness of life, we needed a simple but at the same time something genuine and something that reminds us of love. But anyway, yan, bago po tayo dumako sa ating second segment, may mga nag-comment na pala dito sa comment section. Medyo naglo-loading kasi yung ano ko kanina. And nais ko pong batiin ating Disney princess na nakikinig sa Icecast. Hello po kay Ate Carmela de los Reyes sa Pulanggi, Albay. Of course, kung nakikinig si Mama Mildred, yan, hello po, kamusta po kayo dyan? So hopefully mainit ang panahon po dyan sa Pulanggi, Albay. Sa lahat, yan. Sa lahat po ng mga kakaryans natin, hindi lang si Disney Princess sa Pulanggi, Albay. Yan, afternoon din. Yan, good day, Ma'am Kay. Sabi ni Sir Julius Batalier. Hello po, Kuya Julius. At kamusta po kayo dyan ng All Generations Bakakay? Na para mang hindi taga doon. Yan, see you mamaya or baka bukas na ano po. So, thanks for listening, Kuya Julius, at sa ating mga kakayans po sa Bakakay, Albay. Yan, kamusta po kay Nailuring na nakikinig po dyan sa, if I am right, ano na po yan eh, di ba, baklayo na. So, hello po sa inyo, Nailuring, sa Nimo and Batalier family. So, hindi ko naman isa-isa, madami pong tagapakinig kasi sa Bakakay. Every barangay for sure merong nag-ano sa atin, nakikinig. So, hello po sa inyo, maging kay Naimasing na talagang nakaka-relate pa sa mga awitin natin. And from Sorsogon, hello po, Naimasing at The Garden of Prayer. Sa ating mga tagapakinig din sa Tiwi Albay, hello-hello po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na sa mga students ng Tiwi Agro Industrial School. So enjoy listening. You can ask your friends, your classmates, or yung mga kakilala nyo sa school na makinig sa atin pong programa. But iyan, bago ko pa po makalimutan at kinakapos tayo ng ano ng hininga, iba talaga po may sipon, ano po. So kaya nga kanina sabi ko ingatan ang sarili. So here we go sa ating next segment, Shared Memories with Music, panibagong awitin na ating pong mapapakinggan. At bigyan po natin ng pagbabalik tanaw.

Alam niyo po ba na music is more than a sound? Sometimes po ang music becomes a memory capsule. Yan. Yes, you heard it right. Ang ating musika po ay nagiging memory capsule natin. May mga kanta po na kapag narinig mo, naaalala mo yung first love mo. Or may mga kanta naman na nagpapaalala sa'yo ng, tungkol sa mga barkada mo. At meron namang mga kantang parang soundtrack po ng graduation. At may mga awitin po nagpapaalala sa atin ng isang tao na hindi mo na kausap ngayon.

na nakakatuwa naman po ano, na how our brain works. We may forget kung ano po yung exact date. Makalimutan man natin yung exact conversation. But one song can bring back the feeling. So ngayon po ang ating pag-uusapan na awitin ay, ito po ay nag-resurface. Yes. Ito po ay nag-resurface sa atin pong social media. At ito po ay bumabalik talaga sa eksena, lalo na

0: po sa TikTok, kung saan muling binubuhay ng mga content creator ang mga dating emo, yearning at late night playlist natin ngayon. So magsilabasan dyan yung mga nag-i-emo ng mga panahon. So ngayon meron tayong mga other term yearning songs. Pero balikan po natin yung mga nakaraan. So sabi ko nga ito po ay nagre-resurface. Mga kantang parang soundtrack ng mga panahong tahimik lang tayong umaasa, naghihintay at nagtatanong kung may chance pa ba. So isa sa mga kantang muling nag-resurface ngayon po ay ang kantang Right Where You Belong by Julianne San Jose. Yan, sorry po. Yan, Julianne San Jose. Minsan po, no, kung ikaw po ay isa sa mga taong may kanta na kapag narinig mo, automatic may isang tao, isang lugar, o isang alaala na pumapasok sa isip mo, baka para sa'yo rin ang kantang ito. Alam niyo po ba na yung feeling na bigla ka na lang makakarinig ng isang kanta tapos parang may pintong bumukas sa isang bahagi ng puso mo na matagal mo nang isinara. Yung kanta na hindi mo naman sinasadyang hanapin pero nang marinig mo, mga ka-Kenyans, ay ito pala yung kantang yun. At di ba? Ito yung nagpapamiss po sa atin. Maybe that's why we love music. Dahil po yung music, naalaw po nito na maalala po natin yung mga nakaraan without necessarily having to go back. And maybe some of our memories are not meant to be repeated. They're simply meant to be remembered, appreciated, and eventually released. So here's my question for today sa inyong lahat. Anong kanta ang may pinakamalaking memory attached to it para sa'yo? You can share it sa ating comment section o sa ating numerong smart number 0998-843-0573. Maybe it's a love song. Maybe it's a worship song. Maybe it's a song from your childhood. Or maybe it's a song listened to when life was difficult. Isan niyo po ang inyong awitin and syempre yung konting istorya. Because here on our program Amplified Beats, we don't just listen to the music, we share the memories behind it. So habang nakikinig tayo, hayaan nating bumalik sandali sa mga panahong may taong gusto nating abutin kahit hindi na natin alam kung tayo ba ang gusto niyang balikan. Next naman. So this is Right Where You Belong by Julianne San Jose. Dito lang sa Shared Memories with Music.
1: Shared Memories with Music.

tayo po yung nagbabalik at napakinggan po natin ang awitin na Right Where You Belong by Julian San Jose. So, napakagandang awitin at nakakamiss. So, ito ay isa sa mga favorite naming awitin noon ng high school kami. So, napaghahalataan tayo. Ano. And, salamat po sa patuloy na pakikinig sa ating himpilan. At once again, magandang hapon po sa lahat. Yan, kahit ikaw po ay hindi nagpaparamdam o wala kang chance na mag-message. So, highly appreciated po ang inyong pagsuporta yan sa maraming kaparaanan. So maraming salamat mga ka-amplifieds and ka-Kayan. So good afternoon kay Ate Stefania na nag-message po sa ating Kayan's official GC. So kamusta po dyan kayo Ate Sef? So maraming salamat sa pag-request mo ng awitin. Yan, mamaya po hanapin po natin ang request mong naakit by Henyong Makata. So hanapin po natin yan para ma-play maya-maya sa ating na-request line. So mga ka-Kayans, pwede kayo mag-request ng inyong mga favorite OPM, love song, worship, yan, yung mga kahit ngayon lang na bet mong pakinggan. So pwede po yan i-message sa ating comment section, sa ating pong live kanina, o sa ating contact numbers, smart number 0998-843-0573. So, ayun. Panibago pong Mariana idea ang ating ibabahagi ngayong hapon. Siyempre, ang pinakabidad sa atin pong programa ay music. Pero alam niyo po, hindi makukompleto ang ating segment kung ang banding natin ay walang food. Wala tayong literal na food na pagsasalo-saluan. Pero food, ideally, yan, mahalagang aspeto ito. Lalo na tayong mga Pinoy, we love food. At parte po ng ating buhay ang merienda. So, ngayon, yan, welcome po sa another quick stop of Beats and Bites. Ngayon po, ano ay yung perfect snack habang nakikinig ng music? Ako po, depende sa mood. Kapag chill afternoon, I love coffee. Sa bagay, kahit hindi afternoon, I love coffee talaga, mga ka-Kayans. Kapag gusto natin ng comfort, we need, yung iba sa atin, we need something sweet, right? At kapag stress naman, anything basta makakain. And depende. Pero seriously, and food and music have something in common, mga ka-amplifieds. Both can affect our mood. And, di ba, isipin natin, kapag stress ka, minsan naghahanap po ng comfort food. At kapag may favorites ka habang, favorite, yan, song habang nagkakape, parang ang simple po ng moment, pero ang sarap, di ba, nakaka-relax. And sometimes we don't need expensive things to enjoy life. A cup of coffee, a simple snack, a good song, a quiet afternoon. Kaya naman, magbibigay tayo ng panibagong tips ngayon or idea para sa ating mga maaasahan sa ating kusina. Yan. Ang atin pong merienda idea ay Maha Blanca. So, madali lang po itong gawin. Ang mahilig sa amin sa bahay gumawa nito ay yung ate ko. So, shout out sa ate ko, yan, na nasa Quezon City. Yan. Mira yun makinig kasi busy. But pang may pagkakataon, yan. She's listening with her son. So hello po dyan sa lahat ng mga ating kakayayan sa Quezon City, yung mga nakikinig po via Icecast, YouTube. And yan po, God bless sa inyo pong lahat. So ang Maha Blanca po ay isang classic Filipino dessert. O ito po ay kabilang din sa mga kakanin. Meron po tong texture na malambot, creamy at pudding-like na texture. Ang pinaka main ingredient po nito ay gata or coconut milk, may cornstarch po tayo at asukal. Meron din po mga version nito which is modern na. Kumbaga, from traditional, ginawa ng panibagong style ngayon. So, karaniwan po nilalagay ito ng sweet corn, condensed milk, we have evaporated milk, cheese, toasted coconut o latik. So, ito pong pangalan ay iniuugnay po sa Spanish na Manjar Blanco.
Meaning po nito, white delicacy. Wow, grabe naman. Ano? Manhar Blanco, which is ang meaning white delicacy. So mapapansin niyo pong white naman talaga yung ano niya, di ba? Kulay or cream. Sa Philippines po, naging sariling version nito yung paggamit ng gata, since mahilig po tayo sa gata. Kaya naging bahagi ito ng Filipino celebrations tulad ng mga, di ba, birthdays, Christmas, at iba pang handaan. So, ang pinakaano po nito, mga sangkap, yung para sa simple pong creamy mahablangka, we have 4 cups coconut milk or gata, 3/4 cup of cornstarch, of course, nandyan yung 3/4 cup sugar, 1 can sweet corn o humigit kumulang pong 2 cups corn kernels. We have 3/4 cups fresh milk, 1 can condensed milk, pinch lang po ng salt, and toasted grated coconut o latik para sa toppings. But ito pong sangkap, magdadepende pa din po kung ano yung makukuha nyo po or mas gusto nyo po. So ito ay sample lang po. So ang combination nito ay batay po sa karaniwang mga recipe ng Mahablangka. Marami pong variation po, depende sa gusto mong tamis at creaminess. Kaya nasa sa inyo po yan. Napakadali po nitong gawin. Pwede po kayong maghanap sa Google para mag-guide po kayo. So hindi naman to sobrang complicated, napakadali lang. At kahit yung mga grade schooler natin, or should we say yung mga nasa high school, madali lang po itong gawin. So while we are focusing kung ano po yung pinagmulan ng Mahablangka and yung ingredients, ano po yung mga benefits nito? So yung Mahablangka po ay isang dessert, kaya we can say na hindi po ito maituturing na healthy food. But meron po itong ilang mga nutritional contribution mula sa mga pangunahing sangkap. Yan. Ulitin ko lang, hindi ito masasabing healthy food, but mag-focus po tayo yung mga nutritional contribution mula po doon sa mga nabanggit po nating mga sangkap. So, yung coconut milk, nagbibigay po ito ng energy at fats. So, kabilang na po dyan yung saturated fat. So, next one, yung corn, meron po itong carbohydrates at dietary fiber, at nagbibigay po ito ng ilang vitamins at minerals. Next one, we have the milk. Maari pong magbigay ng protein at calcium sa ating katawan. Depende na lang po kung ano po yung uri nito at dami ng gatas na ginamit. Then last, yung cornstarch at asukal. Ito po yung nagbibigay ng carbohydrates at energy. But take note, dahil may sugar po tayo, may condensed milk, may mga milks, no, which is the condensed at yung coconut, maaari pong maging matamis o mataas yung calories natin po ano, at yung saturated fat sa isang serving. Kaya laging paalala ni Ate Kay, though yung ibang mga nauna natin, mga healthy naman yun, pero lagi po tayong kumain in a moderation. At since ngayon, ang atin pong tampok na merienda idea ay Mahablangka, so pang may mga occasional lang, occasional, masasabi natin. Hindi yung araw-araw, gabi naman kayo. O kunwari, isang araw, dinami mo na. So take note, ito ay isang dessert. So pwede naman isang ano lang, isang cut lang, yung maliit lang, di ba? So huwag po yung kakalimutan. Kaya mas mainam pong ito yung kainin bilang panghimagas o occasional treat. Lalo na po kung ikaw po ay on track sa pagsusubaybay ng sugar or calorie intake. So, kung nais nyo maging magaan po ito na version, pwede pong bawasin yung sugar or condensed milk at gumamit po ng mas kaunting topping at dagdagan ang corn para sa texture at natural na tamis. Lost between the lines. At yan po ang ating merienda idea for this afternoon. At naniniwala akong hindi lang dapat ang ating tiyanang busog ngayong hapon na ito. Dahil tayo po ay palaging naghahanap ng mga good music. Dahil naniniwala akong dapat laging may beats on the side. Kaya naman ngayon, habang kayo po ay nagre-relax, pakinggan nyo po ang mga awiting inihanda namin para sa inyo.

0: And yes, we are right. we're right back. Yan, nawala ako sa momentum, mga Kakenyans. But anyway, it's already past 1 p.m. But don't worry, our Amplified Beats journey isn't over yet. Yes, and at this point, I hope you are feeling a little lighter, little happier, mga Ka-Amplified, and maybe a little more nostalgic. But we're about to change our segment, and here we are sa pinakalas, but still pinakahihintay natin. Alam niyo po na music has a way of connecting people. So, kaya naman ngayon, ito yung pagkakataon na makapag-request kamo. Yan. Nag-remix na yung Tagalog at Bicol, mga Ka-Amplified. Pasensya na. So ngayon, ito yung pagkakataon nyo na mag-request po sa atin. And speaking of requests, meron na po tayo dito mga naka-line up. At hopefully yung mga susunod po ay maisingit pa natin. Pero kung hindi po, ayan. Mapapakinggan nyo po yan sa susunod natin na episode, or kung nais nyo pong mapakinggan ito ng mas maaga, pwede naman natin itap yung mga kapatid po nating music program po sa ating pong himpilan. So, yan. Sa ating pong the request line, nandito na po ang Padaba Taka by Diwata. At ito po ay request ng ating mga kapatid sa IVCF. Yan, Ring Kunada. So, hello po sa inyo. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig at pagbabahagi ng mga nasa playlist po ninyo. So, yan. Nice ko pong i-shout out ang nag-request po ng atin pong unang awitin. Yan, si Kuya Adrian. So, hello po dyan sa IVCF, Ring Kunada. Of course, second one, Found a Love, Seven Hills Worship. Ito po'y request ng ating Disney Princess. And Ate Carmela de los Reyes. Next sa line up, Radical Love. Ito po ay nirequest naman ng ating pong kaibigan. Yan. Ring Kunada ulit. Si Ate Rachel. Hello po sa ating IVCF CSPC. So mapapakinggan niyo po yan sa ating Icecast and PM Radio. Of course, sa atin pong Ante Ruby, na nasan ka man po ngayon, may signal man o wala, inaalay namin ito sa iyo. And ito po yung request niya, Daddy Tour. Yan. Ito po yung pang-ilan na sa ating pang-apat na. Ayan. At hahanapin pa natin yung request ni Stefania. So hinahanap ko pa po sa ating playlist. At yan, hello po kay Nay Masing. Hanapin ko po Nay Masing ang inyo pong request, and yan, praying po na maiplay po natin lahat ng inyong request. Yung kanina po pa lang napakinggan nyo na awitin ni TJ Monterde, nandito lang ako, ay request ni Sir Jonathan Herrera Alcon. So hello po sa DCOMC, yan, Daraga Community College. So, wag na po natin patagalin dito po sa atin pong pinakala segment, Ikaw ang Music Director ng Hapon Mo. Keep listening and enjoy our songs.
1: The Request Line

Let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa panibagong hapon ito na binigyan mo kami ng pahinga. Sa lahat po ng mga takapakinig, continue to give them strength. And oh God, patuloy nila, Lord, God, ma-appreciate ang magandang araw na ito. The gift of music, the memories, the friendship. At the same time, Panginoon, the family and the people na inaalaw mo, Lord God, na ma-meet nila.

sa aming buhay, alam naman Panginoon na may ginagawa ka, O God. You're still working in our life. Maraming salamat, Lord, sa hapon na ito na kami, Lord God, ay patuloy na patuloy, O God, makakaranas ng kapayapaan sa iyo. At sa mga susunod pa, Panginoon, na programa, dalangin ko, Panginoon, na ano man ang pangangailangan ng aming mga tagapakinig, makater ito, O God, ng iba't ibang programa, O God. Tigit sa lahat ng iyong salita, Lord God, na hindi namin malimutan sa buong araw na ito. Salamat, Panginoon. Ito, Lord God, ang aming pasasalamat. Papuri sa iyong pangalan. In Jesus' name, amen.

And yes, tayo po ay time check 1:32. Nagpas tayo ng oras. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin ngayong episode dito sa Amplified Beats. Yan po, paumanhin sa mga hindi ko po napagbigyan ng request. At don't you worry, sa susunod po na episode, mapapakinggan nyo po ang mga awitin na inyo pong nirequest. Maraming salamat sa atin pong nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz, and of course, nandito po sa atin pong station. Yeah, si Pastor Wisdom. So, God bless. Huwag po kayong aalis at susunod na po dito ang hashtag Friendzone. Laging tandaan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. See ya!

0: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.

0: Ayan, happy Saturday mga ka-friendsy. Welcome sa ating programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag friendsy, Ate Ange. At ito po ang programang hashtag friendzone. Ayan, kung inyo pong napapansin mga ka-friendsy, ako po ay mag-isa muna. Pero tayo ay merong makakasama mamaya na marami tayong mapag-uusapan ngayong Saturday na ito. At mga ka-friendsy, kumusta ang inyong Saturday? Nawa ay masarap ang inyong ulam? Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan? At kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company, FEBC Bicol Station, CARE 104.3 The Way FM. At sa mga ka-friendsy natin na nais makipag-ugnayan sa atin, pwede nyo po kaming kontakin sa aming contact number sa 0998-843-0573. At pwede nyo din po kaming i-contact or i-search sa ating social media platforms sa FB, sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Meron din po tayo sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. And meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At sa ating messenger ay meron din po tayong GC or group chat na CAREans Official GC. Sabihan nyo lang po kami at kami po ay iyong ia-add sa aming GC. At mag-uusap po tayo kung kayo po ay may nais na i-share at i-shout out sa amin. Okay. At araw ng Sabado ngayon mga ka-friendsy, panibagong topic ang ating pag-uusapan. Tayo ay mag-uusap kung ano ang panibagong topic na pwede nating pag-usapan. At bali nga po mga ka-friendsy, noong August 12, 2026 ay ipinagdiwang natin ang International Youth Day. So ngayon po ay may makakasama tayong mga magaganda at mga guest na tutulungan tayo para mas maintindihan ang ating topic ngayon. Okay, so wala nang patumpik-tumpik na, wala nang patumpik-tumpik pa mga ka-friendsy. Bago ang lahat ay darako muna tayo sa safe zone.
1: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay.
2: This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary.
1: Your stories, your safe zone.

0: Ayan, ipapakilala na po natin sa punto pong ito ang ating mga guest. So, sila po ang mga makakasama po natin ngayon ay isang active youth leaders na may karanasan o parehong may karanasan sa student leadership, youth ministry at community involvement. In fact, mga ka-friendsy, ang ating guest ngayon ay former president of Federated Organization of Students, SJCC, at ang isa naman ay top 7 in the 10 outstanding student of Bicol sa TOSB. Wow! Kaya mga ka-friendsy, i-welcome natin ang ating guest na si Miss Eunice Joy Canillo Mandrilla and Luis Joy Canillo Mandrilla. Welcome sa hashtag Friendzone!
1: Ayan, good morning. Ay, good afternoon po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon.
0: Okay, so bati po kayo, ka-friend si Eunice and ka-friend si Luis.
2: Mm-hmm. Ayan, so good afternoon po sa lahat ng nanonood and nakikinig sa amin ngayon. Mga ka-friendsy, good afternoon everyone.
1: Yes. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nagsusubaybay sa ating programa ngayong hapon. Sa ating mga ka-friendsy, good afternoon po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Ka-friendsy Luis and ka-friendsy Eunice, ano po ba yung gusto nyong itawag namin sa inyo? Okay lang po ba ang... Or may nickname po ba kayo?
1: Ah, sige, ano na lang. Ate Eunice na lang sa akin. Ayan. Sa'yo, Ate Luis.
2: Ayan. So, actually, yung kinalakihan ko na pronunciation ng name ko is Lois talaga.
0: Ah, Lois.
2: Yes,
0: okay.
2: Lois. So, okay na din yun. Ate Lois.
0: Ate Lois and Ate Eunice. Yes. Wow. Kayo po ba ay nag-aaral ngayon?
2: Yeah, so
1: okay, sige.
2: Ako po currently is a fourth year student, education student.
1: Mm-hmm. Yeah. And same goes with me, pero kaka-graduate ko lang last May sa San Jose Community College.
0: Oh, ayan. Fresh graduate. Yes. Oh, yes. Welcome fresh sa ating programa. Oo, pero ang pag-uusapan po natin ka-friend si Ate Lois and Ate Eunice ay 'di ba nung August 12, 2026 ay ipinagdiwang natin yung International Youth Day at excited ako sa pag-uusapan natin ngayon. Yung theme pala natin this year nung Youth Day ay different contexts, common aspirations. So, pag-uusapan natin about yung bilang mga kabataan, about youth. So, I'm pretty sure na marami tayong mga karanasan din kasi mga ka-friends sila Ate Lois and Ate Eunice ay isang mga youth leaders na may marami din na mga marami na silang mga pinagdaanan, marami na silang mga yun nga active na youth leader talaga. Oo. Pero Ate Lois and Ate Eunice, may mga ilang katanungan lang tayo dito. So kapag sinabi nating kabataan, bilang kabataan since International Youth Day noong August 12, ano yung unang pumapasok sa isip ninyo?
1: Okay. Sige, for me, siguro kapag naririnig ko yung word na youth or kabataan, unang pamapasok sa isip ko yung pagiging reckless.
0: Oh,
1: the state of being reckless, di ba? Kasi yung kakabataan, parang nasa state ka ng life mo na parang you're free to do anything. Kaya, alam mo yun, parang nasa state ka na, tawag dito, you see everything as if it's fun, all beautiful, ganyan. So, yun yung pagiging reckless. Kasi yung ibig sabihin na pagiging reckless, yung doing something without kung hindi mo iniisip yung anong kalalabasan mo. Di ba? Parang you're not afraid of taking risks.
0: Oo, totoo. Isa yan sa mga characteristics talaga ng kabataan.
1: Yes.
0: How about you, Ate Lois?
2: Siguro sa akin din naman, ipasok na natin yung pinaka sikat kumbaga na sinasabi, di ba, na kabataan ay pag-asa ng bayan. So, yes, siguro yun talaga yung pinakauna kong maiisip kapag sinabi mong kabataan youth talaga, di ba? So, actually hindi siya parang basta-basta lang na famous line siya na pag-asa ng bayan. Kumbaga, nandyan kasi yung pressure sa atin eh. Kasi mm-hmm. syempre, sabi nga ni Ate Eunice, diba, yung pagiging reckless, kumbaga na nandyan yung pag-e-enjoy natin sa mga bagay-bagay, pero nandun din sa atin binibigay yung pressure na tayo yung may mga, kumbaga dapat may potential to do great things.
1: Yes.
2: Sa atin mas ine-expect ng karamihan yung maraming bagay na magagawa para sa ibang tao and even in ourselves.
0: Mm-hmm. At the same time, parang sinasabi natin na responsibility natin ng mga kabataan na, you know, sinabi ni, di ba, totoo yan, lagi nating naririnig na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mm. So, pero Ate Lois and Ate Eunice, sa tingin niyo, ano ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagiging young or pagiging isang kabataan?
2: Mm-hmm. Siguro, pasok na natin yung sinabi ni Ate Eunice kanina na you get to enjoy things, di ba? Kasi syempre, nasa state tayo ng natututo pa lang tayo, nag-e-explore tayo ng maraming bagay sa buhay natin. And also, sa pag-explore natin na yon, may time din tayo na ayusin, kumbaga, if magkaroon man tayo ng pagkakamali or if magkaroon man tayo ng kumbaga, pagkababa sa mga experiences natin. So, ibig sabihin, we still have time to make bawi, kumbaga.
0: Yes,
2: or kaya, yes, na kasi nga, nandun tayo sa edaran natin na ine-enjoy natin yung sarili natin while also having that responsibility, di ba? Sabi mo po ate kanina, na habang nagiging responsible tayo, habang nag-e-enjoy tayo, nagiging responsible din tayo and iniingatan natin yung future na darating sa buhay natin.
0: Kasi may mga susunod pa sa atin.
2: Yes.
0: Tama.
2: Yes, tama.
0: Oo. At another question ate, para naman kay Ate Eunice. So, sa tingin mo, may epekto ba ang environment kung saan lumaki ang isang kabataan sa kung sino siya ngayon? So, gaano kalaki ang epekto? So, i-relate natin ate doon sa theme na different context. So, sinasabi dito na may mga iba't ibang background yung mga youth. So, agree ka ba na may malaking epekto ang environment kung saan lumaki ang isang kabataan?
1: Mm-hmm. Yes, I do believe na malaki ang impact or epekto ng environment sa lifestyle mismo ng isang kabataan or ng isang tao. Kasi yung influence andun na. Diba? Parang, ano ba yun? May kasabihan yun eh.
0: Ano yun?
1: Basta yung kung anong nakapaligid sa'yo, yun ka. Diba? Parang magre-reflect yun sa'yo kung sino ka bilang tao.
0: Tsaka na-remind ako sa sinabi ni Ate Eunice na parang same sa friendship since hashtag friendzone. Mm-hmm. Parang salamin lang yan. Kung ano yung, diba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung baga, totoo yan na malaking epekto ang
1: environment
0: sa kung sino tayo. Pero eto pa, yan ate, despite our different backgrounds, what do you think most young people have in common?
1: Ikaw, may sagot ka na mo siya. Ikaw nag-isip ako.
2: Ganon. Siguro, one thing in common no, sa generation natin ngayon.
0: Yes,
2: na, siguro,
0: Gen Z's.
2: Na madali tayong makakam up sa kumbaga, diba, despite nga sa pagkakaiba-iba natin. So, ngayon kasi mas ine-embrace natin yung diversity, diba?
0: Yes.
2: Na ngayon, mas pinapractice natin yon. So, ngayon, yung nagiging common sa atin is madali na sa atin mag-accept o magtanggap ng ibang tao dahil inirerespeto nga natin yun ng pagkakaiba-iba natin. Hindi lang siguro sa physical appearance, also in our point of views and preferences sa buhay. So, yun, nagkakaroon tayo ng one thing in common sa pag-love siguro na binibigay natin towards others na madali na sa atin yung pagtanggap, madali na sa atin na makisama sa ibang tao, even given nga na mayroon tayong pagkakaiba-iba. And yun yung pinaka-importante din sa atin. Yun yung napakaganda sa generation natin ngayon kasi hindi sa atin mahirap na makipag-usap, na makipagkaibigan, o lalong-lalo na tayo as Christians, di ba?
0: Yes.
2: Hindi tayo masyadong mahihirapan mag-share ng Word of God, lalong-lalo na to help other people, dahil nga din dun sa maayos na pagtanggap.
0: Mm-hmm. Ganda. Yes. Ate Eunice.
1: Okay. Siguro sa akin, one thing we have in common as youth of today yung pagiging creative. Mm. Diba? Parang yung mga kabataan ngayon, especially in this generation, napaka malikhain nila in all sorts of things. Na ano kasi, we live in a world na talagang technology is there, everything is there na. Kumbaga, madali tayo mag-cope up sa mga bagay-bagay. So I think that's one thing.
0: And speaking dun sa something in common natin, so ito naman yung pag-uusapan natin about better future. What does a better future mean to you, Ka Francis?
1: Ate. Ay, ako pala.
0: Sige.
1: A better future.
0: Yes.
1: Siguro a better future for me is... ano ba? Natagal. Ay, nakatulog. A better future for me is a future where God's love is seen in everything. Kumbaga, yun, na parang nakikita ang kapangyarihan ni Lord sa lahat ng bagay.
0: Makikita mo yung kaayusan, no?
1: Yes, sa buhay ng mga tao, especially ng mga youth natin.
0: Ganda. Yeah. Ate Lois.
2: Actually, yun din yung pinakamagandang vision, kumbaga, sa kapag sinabi natin yung better future, di ba? And siguro man if tayo as in this generation, yung better future para sa atin is... kumbaga nahanap natin yung purpose natin.
0: Yes.
2: Nahanap natin yung kasi yun talaga yung pinaka ano sa atin eh pinaka issue kumbaga sa atin ng mga kabataan. Ano ba talaga yung purpose natin dito sa mundo? So having that better future na makikita natin na there comes the realization na binigay ng Lord sa atin, pinakita sa atin ng Lord na kaya pala umabot tayo sa ganitong estado sa life natin because of that purpose. And yun yung pinakamagandang makita natin for the better future.
0: Yes, oo, galing. And yun nga, diba, sinasabi nila, karamihan or siguro nga sa mga youth na nakakasalamuha ko, sinasabi nila sa akin, Ansh, ano ba yung purpose ko? And sana sa mga kabataan or sa mga ka-frenzy natin na nanonood ngayon, alam nila yung purpose nila.
2: Yes.
0: Oo. And ate, sabi pa nga dito, dahil sa ating shared dreams, kahit magkakaiba tayo, paano kaya natin makakamit ang common goal o pinapangarap, o pangarap na pinapangarap nating lahat bilang mga kabataan?
2: Okay, so yun, 'di ba, sabi nga dahil sa ating shared dreams. So, syempre tayo nga 'di ba po na parang ngayon first time natin na magkakausap tayo na sa ganitong talakayan.
0: Yes.
2: So, yung shared dreams kasi na tinatawag, ibig sabihin ako may pangarap ako sa sarili ko and kayo meron din kayong pangarap sa inyong mga sarili. So tulad nga din ng mga napag-usapan natin kanina na kapag pinagsama-sama mo kasi itong shared dreams na ito, malaki din yung impact, kumbaga magiging malaki rin yung epekto kasi nga if we have that shared dreams, ibig sabihin pati yung purpose o yung goal natin sa buhay, yung kagustuhan natin na makamit yung dream na yon, nandoon din. So kapag pinagsama-sama din natin yung kagustuhan na yon, yung mindset, kumbaga na itong set na goal na ito, na dream na ito, na pangarap na ito, ito talaga yung gusto kong maabot. So kapag din tayo nagpapalakasan tayo sa isa't isa, yun
1: right.
2: Yung pinaka makakatulong sa atin.
1: Yes. Feeling ko ganun din yung sagot ko. Yung na-mention ni Lois, yung pagpapalakasan
2: sa isa't isa.
1: Yun yung importante kasi. And yun din siguro yung way para maabot natin yung mga dreams natin kahit magkakaiba.
0: Ganda. And may isa pang question. So, ano ba yung mga opportunities na wini-wish nyo para sa inyo, ka-frenzy, Lois and Eunice, ano ba yung what opportunities do you wish every young person could have regardless of their background?
1: Opportunity. Siguro. The opportunity to live according to their purpose.
0: Yes.
1: To God's purpose in their lives. Siguro yun yung opportunity na gusto kong maranasan ng lahat ng mga kabataan, especially lahat ng nakikinig sa station natin ngayon. yung maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila, that they're valued, may na mahalaga sila. Yan. Yes. Yun yung gusto kong makita.
2: Siguro man naman sa akin, yung opportunity na gusto ko rin maranasan ng mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, o kahit yung mga, yes, lahat ng kabataan, is to have that relationship with God. Mm. Alam mo kasi tayo bilang mga kabataan, yun yung pinaka-importante. Kasi sa experience ko, ang hirap mag-college na na walang Lord sa buhay, di ba? Parang wala kang strength, wala kang pagkakapitan ng lakas talaga, ng hope. And sa nakikita naman natin sa lahat ng issues natin, sa generation natin ngayon, sa lahat ng problems na nag-arise. And yun nga, yung pinakasagot lang talaga ay si Lord, di ba? Yes. So yun yung opportunity na gusto kong makuha ng lahat ng kabataan sa atin, na magkaroon talaga sila ng relationship with God, maintindihan talaga nila yung kahalagahan na nang kasama si Lord sa buhay natin.
0: Totoo. And basta sa sinabi ni Ate Lois, na-remind ako na talagang totoo na iba si Ange na may Jesus. Iba yung tao na merong Jesus, at iba yung ang tao, the same person na walang Jesus. Yes. So, sinabi nga ni Ate Lois, mga ka-friendsy, na parang ang hirap mag-college na walang Jesus. Kasi same din sa akin, marami ng mga napagdaanan, pero hindi natin, kumbaga, akala ko hindi ko na malalampasan or hindi ko na mapagtatagumpayan kahit sa school or personal na pinagdadaanan. Pero dahil may may paniniwala tayo, 'di ba? Napagtatagumpayan. So ayan, napakalalim na naman ng ating napag-usapan. Pero after everything na napag-usapan natin, Ate Lois and Ate Eunice, ano yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan ngayon who feels like yung background nila, circumstances or struggles make them less capable of achieving their dreams?
1: Okay. Siguro sa akin, yung palagi ko rin naririnig sa tatay ko, si kay Dad, kay Pastor Joy. And palagi niya rin tong nagiging advice sa lahat ng mga nakakausap niya, especially the youth. Two words lang pero malalim.
0: Yes.
1: Tiyaga lang. Yeah, yun lang. Tiyaga lang, 'di ba? Kasi God sees everything, nakita niya lahat. And kung ano man yung napapagdaanan natin ngayon, may purpose yan.
0: Yes.
1: Yeah, may dahilan ang Lord kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. And you know, kagaya ng promise ni Lord na everything will come into place according to His time.
0: Yes. Ate Lois.
2: And siguro sa akin naman, tayo kasi as mga kabataan, gusto natin agad nakikita natin yung bigger picture na kapag nandito tayo sa situation na to, gusto natin agad malaman kung ano ba mangyayari, gusto natin agad malaman ano ba yung magiging solusyon sa sitwasyon natin na iyan. So, siguro, ganun pa rin, tulad na sinabi na ating miss kanina, diba? So, yun yung pinaka magiging reminder sa atin ngayon na yung pagtsatsaga talaga, and to really trust God sa lahat ng bagay na ginagawa natin, in every step na tatahakin natin, diba? Na kailangan kasi natin yun, yung lakas na yun. And hindi lang na may tiwala tayo sa sarili natin at sa palibot natin, mas lalo magtiwala tayo sa Lord, dahil kapag nandun yung tiwala natin sa Kanya, susunod na lang lahat ng tagumpay sa buhay natin.
0: Yes, everything will follow.
2: Yes.
0: So, grabe naman. Thank you. Grabe, napakalalim at... For sure, naniniwala ako na yung mga ka-friends natin ay na-encourage sa inyong mga share sa hapon na ito. Sayang lang at yung oras natin. Oh. Pero sobrang natutuwa ako na kayo'y aking nakasama sa sa programang ito. So thank you, Ate Lois and Ate Eunice, sa inyong wisdom na share ngayon, sa inyong encouragement, at nawa yung mga kabataan sa atin ngayon ay tumimo sa kanilang isipan kung ano yung mga shinare ng ating mga ate na guest ngayon. Ayan. Yes. Thank you so much.
2: Thank you.
0: Thank you. And sa puntong ito, mga ka-friendsy, darako na po tayo sa ating Vibe Zone.
3: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse. Your rhythm. Your zone. It's Vibe Zone.

0: Ayan, sa muli po ang ating kantang napakinggan ay may pamagat na Kabataang Pinoy by BGYO and Cloud 7. Mga ka-friendsy, bilang mga kabataang Pinoy, gaano natin isinasapuso na tayo ang pag-asa? Ano ang mga ginagawa natin bilang isang kabataan at higit sa lahat, kumusta na kaya ang pag-asa ng ating bayan? Sabi nga sa lyrics ng ating ng kanta na ating napakinggan ay Kabataang Pinoy, pagbutihin mo, pag-asa ka ng buong mundo. Kaya mga ka-friendsy, ito po ay reminder sa atin na hindi tayo basta kabataan lang. Tayo ay ang mga kabataang may pangarap, may boses at kabataang may kakayahang gumawa ng pagbabago. Kaya para sa mga kabataang Pinoy, talagang tuloy lang dahil sabi nga kanina ng ating mga ka-friendsy na guest natin kanina at isa din ako sa mga naniniwala, kagaya nung sinabi ni Ate Lois na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, speaking dun sa pagiging pag-asa ng ating bayan, mga ka-friendsy, meron tayo ditong zone in question na maaari nyo pong sagutan. So, ito po ang ating zone in question na may experience ka ba noong kabataan mo na hindi mo makakalimutan? Share mo na yan, ka-friendsy. At shout out muna natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa live. Nariyan na si Ate Briel Bernarte, si Ate Kay. Sabi niya, "Hello ka-friend si Ange, nice seeing you again." And sabi pa niya, "Shout out sa mga ante at uncle. Shout out sa mga antes natin diyan na si Ate Grace, Ate Ruby, si Ate Siyempre si Ate Kay, si Ate Kams. Kumusta kaya si Ate Kams? Oo, walang paramdam muna ngayon si Ate Kams. Nasaan kaya siya? Nasaan na kaya yung kabataang Pinoy natin?" Pero ayan, sino pa ba? Si Ate, ayan, si Auntie or si Ate Gracious. Ay, batiin din natin. At ng mga ka-friends natin na si Mike, si Ate I, and sila na mga ka-friends natin. Kumusta po kayo? Ayan, sabi pa ni Ate Kay, pag-greet po ng maligayang kaarawan kay Ate Raquel Batalier, kay Ate Kikay daw. God bless po. Happy birthday kay Ate Kikay. Tapos sabi pa niya, binapabati niya si Mama Gemma na nakikinig sa bahay. Oh, hello po sa mama ni Ate Kay. At nagbati din ang aking mama na si Nora Mapa. Si Mama, oh. Sabi niya, hello po sa inyong tatlo. Hello daw sa aming tatlo na nandito ngayon sa station. Oo. At meron pa dito mga ka-friends na paalala si Ate Kay sa atin na sabi niya, continue to be a salt and light youth, yan sabi niya, for us to have a better future. Tama, talagang tinawag tayo bilang asin at ilaw, di ba? And sabi pa niya, I am so grateful sa buhay niyo mga ka-friendsy, tunay nga, in your youthful days, it is a great privilege to know and serve the Lord. Nag-shoutout din si Ate Rosel Mandrilia, siguro ay sabi niya, good afternoon everyone. And si Ate Joy, good afternoon everyone. And hello po kay ka-friendsy Lois and ka-friendsy Eunice. So binabati nila ang ating mga guest sa araw na ito. At malalim na ang ating mga napag-usapan mga ka-friendsy. So sa ngayon po ay darako na po tayo sa Devo Zone.
1: Devo Zone. Your pulse, your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.

Mahigit 8 bilyong tao ang naririto sa mundo. At isa ka sa kanila, mga ka-frenzy. Hindi ka aksidente lang. May dahilan kung bakit narito ka. Sa bawat kabataang nabubuhay sa mundo, may mga pagkakaiba man tayo. We come from different backgrounds, different languages, and different races. Magkakaiba ang ating daily lives, maging struggles, at opportunities. At oo, mahirap minsan kapag maraming pagkakaiba. Pero, paano kung ang mga pagkakaibang ito pala ang siyang mag-uugnay sa atin? Dahil magkakaiba or dahil kahit magkakaiba tayo, mayroon tayong iisang boses at iisang layunin. Hindi ka basta kabataan lang. Ikaw ay may pangarap. Ikaw ay kabataang may boses at paninindigan. At ikaw ay ang kabataang kayang gumawa ng pagbabago. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 4 verse 12, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Mga ka-frenzy, you are never too young to make a difference. Kaya sana, bilang mga kabataan, gamitin natin ang ating boses hindi lamang para marinig, kundi para makapagbigay ng inspirasyon at maging mabuting halimbawa sa iba. Dahil ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ay bahagi ng pagbabago na gusto nating makita sa mundo. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat kabataan na naririnig or nakaririnig or nakikinig sa programang ito sa ngayon. Panginoon, dalangin namin na malaman nila, Panginoon, ang kanilang purpose. Kung hindi pa nila alam ang kanilang purpose, Panginoon, ay patuloy niyo po silang i-lead, patuloy niyo po silang katagpuin para malaman nila kung ano yung purpose nila. And we believe, Lord, that is to know you, Panginoon, and to serve you. Panginoon, dalangin namin na sa bawat kabataan, Panginoon, may mga pagkakaiba man kami, may mga different struggles, maging opportunities. Pero Panginoon, naniniwala ako na ang gusto mo ay ang ikabubuti ng bawat isa sa amin. And you are always there para samahan kami, para magkaroon kami ng katagumpayan. At sa punto pong ito, Panginoon, kung ano man ang mga dalangin ng mga kabataan na nakikinig, ay kung ano ang nasa kanilang puso, Panginoon, i-grant niyo po yun, Panginoon, at tulungan niyo po sila, samahan niyo po sila at iparamdam na hindi sila nag-iisa, that they are loved, they are, Panginoon, chosen, at hindi sila mag-iisa dahil kasama ka namin at may mga taong naririyan para sa amin. Maraming salamat at napakabuti mo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, this is our prayer in the name of Jesus. Amen.

Ayan, that song was While We're Young by One Girl Nation. At mga ka-friendsy, babasahin muna natin ang inyong mga kasagutan sa ating zone-in question na may experience ka ba noong kabataan mo na hindi mo makakalimutan? Share mo na yan, ka-friendsy. At mga ka-friendsy, sumagot si Ate K. Sabi niya, si Ate KM's Barciliano. Sabi ni Ate K ay... Ayan. Sabi ni Ate Kay, sabi niya, meron daw siyang experience. May event sa school noon at yung kaklase namin may taniman ng buko. Pumunta kami doon during lunchtime. Since di naman regular sked, more on tambay at nood. Sabi niya, intrams daw ata yun sa pagkakaalala ni Ate Kay. Sabi niya, pumuslit kami. Problema lang ay dadaan sa sapa na mabato. Ingat na ingat pa naman ako noon kasi naka-uniform at sapatos. Nakaraos naman, pero yung pabalik, hindi. Ending, bumalik sa school na basa ang kalahating katawan. Grabe naman no, Ate Kay. shout out sa mga kaklasikong tatawa-tawa. SKL din, unforgettable pag masama ang panahon. Kahit grabe na ulan, at hampas ng hangin, wala pa rin suspension, kaya lagi akong nasa school, basa ang palda. Doon ko ata na-adopt pagiging mainitin ang ulo. Sabi ni Ate Kay. So, grabe naman yung karanasan ni Ate Kay, no? Pero feeling ko si Ate Kay ay namimiss na yung gantong mga moments, no? Pero sinabi niya, mga ka-friendsy, ay intrams naman daw noon. Oo, siguro talagang isa yun sa mga unforgettable moments ni Ate Kay na pumunta siya sa kaklase niya. So ako din, mga ka-friendsy, isa din sa mga gusto kong unforgettable moments na syempre habang may eskwela. Uy, hindi naman ako hindi naman tayo nagka-cutting class. Huwag niyo pong tutularan yan. Oo, pero may mga pagkakataon, di ba, na siguro sa isa sa mga gusto kong experience na kumbaga kasama yung mga friends ko sa, siguro sa BH nila, may BH kasi yung friend ko, and dun kami nag-group study. So, mga magagandang experience ngayong college. Oo. At ayun pa, sino pa ba ang mga sumagot sa ating zone in question? Pero yun lamang yung sumagot, siguro si Ate Kay lang. And I believe meron pa tayong mga shout outs sa ating comment section. Batiin natin si Ate Grace Mata na sa tingin ko ay nandiyan na sa station. Oo. Siguro naghihintay na siya. Yan. Sabi na yun. Yun lang ang sumagot sa ating zone in question. Pero para sa mga ka-friendsy natin, isang paalala lang po, no, na bilang kabataan, 'di ba, meron tayong boses. And yes, may mga pagkakaiba-iba tayo, pero sabi nga ng ating guest kanina, meron tayong common goal, meron tayong pangarap, at sana malaman natin kung ano yung purpose natin. And bilang kabataan, meron tayong boses para maging inspiration, magsilbing inspiration sa bawat isa, na sana ay ginagawa natin at patuloy nating gustong gawin para maging magsilbing salt and light sa bawat isa. So, paalala lang sa mga ka-friendsy natin na may we continue to listen to one another, uplift each other's voices, at i-turn yung ating dreams into meaningful actions. So, dahil tayo ang pag-asa ng bayan, ang pagbabago, diba, sabi nga na meron tayong kakayahan sa pagbabago. And yung pagbabago nag-start sa atin, sa sarili mismo natin. And patuloy lang natin na isipin kung ano yung pangarap natin, at darating din tayo dyan, mga ka-friendsy. So, ayan, masyado nang malalim ang ating napag-usapan, at para sa mga ka-friendsy natin ay maraming salamat po sa inyong
pagsubaybay sa inyong pagsama sa atin sa Saturday na ito at nawa ay sa susunod na mga Saturdays ay makasama pa namin kayo. At gusto din nating pasalamatan ang ating nasa tech side na nag-assist sa atin na si Don Ramon. Thank you so much po at kami po ang inyong ka-hashtag Frenzy na nagpapaalala na friendship is the heart's greatest gift. Sa muli po, ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy, Ate Ange, at maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagsama. Susunod na po ang Let's Connect.

Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupi ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dewey FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.

Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Sabado ng hapon, muli sa inyong mga kakonek. Yes. At magkukwentuhan na naman tayo, magkukulitan na naman tayo ngayong hapon kasama ang isang makabuluhang topic na ating pag-uusapan. Mm-mm. So, kami po ang iyong makakasama ngayong hapon sa ngalan ni Auntie Ruby Ann Zaragoza. Ako po ang iyong main host for today, Grace Mata, at ang sa ngalan ng aking nasa upuan.
1: Ako naman po si Auntie Kay Brasiliano. At kung kayo po ay young adult, millennials, or anong henerasyon po kayo nabibilang, welcome na welcome po kayo. Kaya, tara,
0: let's connect! Yes, let's connect sa mga usapin na talaga namang napapanahon sa ating mga young adults. Mm-hmm. Victories man yan, struggles, or gusto mo lang mag-relax, ngayong hapon na to, makikonnect na kayo sa amin. Kaya, pwede kayo makikonnect sa ating mga contact numbers. saan sila pwede makipag-connect sa atin, Auntie Kay?
1: Yan, sa mga bago pong kaka-view pa lang po ng ating Facebook Live at sa mga bagong tune-in sa ating mga PM radios and at the same time sa online streaming, kung ito po ay inyong nadatnan, pwede niyo po kaming i-contact besides sa ating pong Facebook page. Sa ating smart number, yan, naglarap na naman ako. 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. Mm-hmm. Kamusta, Ate Grace, ang buhay buwan?
0: Yes, ako naman. Kamusta ako nung nakaraang linggo? Linggo ba? Tama, oo. Okay naman, medyo may kaganapan lang na hindi magandang nangyari. Pero praise the Lord kasi nalampasan. Yung kanyang pag-comfort talaga, yung wisdom niya, ay yun yung nagpapakalma sa atin sa mga ganang sitwasyon. Diba, minsan mapapagtanong ka, bakit may mga taong gano'n? So, ayun. Oh, pero overall naman, ayun, masaya. Mm-mm. Masaya yung akin naging linggo, nakapagpahinga at maraming preparations for, syempre, today. Mm-mm. And bukas sa aming gaganapin sa church. And,
1: may ano kayo? Yes. Bukod sa, syempre, yung regular Sunday service, may occasion kayong other than that?
0: May sisimulan lang kaming activities for youth. Ay, na wow. Medyo na hinto. At ngayon, ibabalik na namin. Yes. So, ayun. Excited for balita. Tomorrow. Mm-mm. Yes, ikaw naman, kamusta naman ang iyong nagdaang linggo? Pero kahit may idea na ako na... Mm-mm.
1: Ay, Gabi naman, talagang...
0: Naulanan ka ba?
1: Hindi naman. Siguro ano lang talaga, yung pabago-bagong
0: panahon.
1: Kasi... madalas pag nag-start na yung rain, nasa may silong naman ako. Pero yun nga, talagang nagtatantay na tayo. Pero praise God kasi medyo konti na lang. Ito na lang yung problema ko talaga na yan. Malat. Tapos malalim.
0: Pero kapag ganyan yung boses ko, parang yun yung bet ko, yung palalaki ba yun? Hindi ko alam kung ganyan yung mga bet ko ng boses. Kaya kanina pa sabi ko, ay may bago, may lalaki. Ay, pero may bago nga ito pala tayo. May kasama tayo dito.
1: Yes.
0: And relate ako dyan sa'yo, Auntie Kay, kasi alam mo ba, nung mga hindi ako sanay sa aircon. Tapos di ba, biglang nung nag-stay ako sa Manila, alam mo naman yung weather doon, masyadong mainit, di ba? Tapos yung kwarto naka-aircon, tapos maglalawas ka, ay, sa loob ang init. Alam mo, yung sinasabihan na ako ng ate ko, ano daw nangyari sa akin, kasi kapag lumalabas ako ng kwarto, may tawil ako dito sa...
1: parang bagong ligo.
0: May tawil ako dito sa ulo ko. May tawil ako dito sa ulo ko kasi kumbaga parang ayaw ko na masalubong ng ulo ko yung init sa paglabas ng kwarto. Kaya tinatawanan nila ako. Kasi doon ako nagkakasakit. So kaya relate ako diyan sa iyong pinagdadaanan ngayon.
1: Yes.
0: And ayun. batiin natin yung ating mga listeners and viewers. And ikaw ba, may babatiin ka ba?
1: Ayan, nakalimutan ko nung kaninang sa Amplified Beats. Pero yan, salamat at binati ng ating

0: ka-FC, ating ka-Frenzy. And happy birthday kay Ate Raquel, batalyer ng baka kay Albay. So, birthday niya ngayon. At eto, nai-inspire ako nito, pero wala pa akong ginagawang ano, ate, action. Kasi pag after work, pag minsan maaga ako, nakikita ko nag-jogging. So, parang sabi ko, nakaka-inspire naman. Pero ako talaga, wala eh.
1: Wala. Para na simula.
0: Oo, wala.
1: Isang araw, dalawang araw.
0: Oh, tapos wala na.
1: Wala na. Relate. Oh, relate naman ako dyan. Yes. Ay, hindi ako relate kasi never pa ako nag-try mag-jogging. Huh?
0: Pero at least, ano, sabay, depende.
1: Pero naman, nakita mo naman kung gaano kataas yung aking, diba, yung dinadaanan pa uwi sa bahay.
0: Pwede na yun.
1: Diba? Yun pa lang. Yes. Natry mo ba makaakyat doon pa hanggang
0: hindi,
1: doon sa
0: hindi. Pero feeling ko masakit yun dito sa may, anong tawag dito sa may, ano? Dito?
1: Oh, eh, basta dyan.
0: Yun na yun. Masakit yun. Oh,
1: kapag nagpadaraga ka, itry mo ulit.
0: Ah, sige, pambira yan. Kailangan mag, ano, mag-stretching.
1: Oo. Ayun, talagang iniiwasan yung hagda na yun kasi sobrang mataas. Pero ayun, ako gusto kong batiin yung nakasakay ko kanina sa jeep na binayaran niya yung pamasahe ko.
0: Blessing yan. Thank
1: yes,
0: you po.
1: Yes, thank you. Shout out sa aking pinsan. Ay, single pa to. Single pa yung, hindi ko alam kung ano, yung ano bang tawag doon sa mga pinsan na yung malayo-layo na. Mga
0: medyo ano ako dyan.
1: Oo, basta mga ganon.
0: Ngayon na yun.
1: Hi, shout out sa aking pinsan na lang. Though hindi ko alam kung pinsan ko pa ba talaga. Pinsan ko pa ba talaga yan. Si Cyrus, si Alyarena na taga Lakhag. So, ka-churchmate din namin siya doon sa Lakhag. Na kung saan nag-church si Angeline. Sa ating ka-friend si Angeline Mapa. And hello sa mga taga Lakhag, taga Inarado. Mga nakikinig sa atin sa radyo, sa nanonood sa atin sa Facebook, hello po sa inyo. And makikulitan kayo sa amin sa ngayong hapon, i-comment nyo yan sa ating, yun, sa mga nabanggit ni Auntie Kay ng mga contact informations. At may konting announcement tayo dito. Auntie Kay, simulan mo na.
0: Hinahawal ko yung hininga. Pero yan po, sa atin pong pamalita, ito po yung napakinggan nyo na, pero i-reiterate lang namin po para hindi makalimutan. So meron pong First Bicolandia Interchurch Bible B Competition na magaganap po sa, yan, basahin ko maigi, baka mali yung maano natin. So meron tayo po, once again, na First Bicolandia Interchurch Bible B Competition. At ito po ay magaganap sa Paga Retreat Center, Panikwaso, Naga City. At ito po ay gaganapin sa petsa na December 5, 2026. At sa oras na 10 a.m. onward. So, ang mga participant po ay must meet the following qualification. Una, sa edad 16 to 28 years old, male or female. At kailangan pong legitimate member ka po ng isang Christian church at in-endorse po kayo ng church niyo or ng inyo pong kinabibilangan na Christian organization. And take note, one representative per church only. So bawal pala dito ang by peer. No, so each church isa lang. So baka pwede naman sumama, ano? Pero ano lang, taga-cheer.
1: Pwede naman, di ba? Magkaiba naman na kayo ng church. Ay! Iba pala yung naiisip.
0: Ikaw naman. Pero, ayun. May
1: pwede na yun. May representative na yung, ano, yung Gen Z Bakaka. Bakaka.
0: Hindi ako dito qualified kasi may ano pa dito. Sabi dito, note, individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate.
1: Ah,
0: hindi tayo
1: okay.
0: Pwede. Magpaubayan na tayo sa mga younger generation.
1: So, tinatawagan natin yan. Yung mga kapatid natin sa iba-ibang churches. Na makapag-participate dyan.
0: Yes. At kung sakali po may other information po dito, so para mas clear po sa inyo, pwede nyo pong bisitahin ang kanila pong Facebook page, Paga Retreat Center, for the other information po. And syempre sa registration fee. So, yun po. Mm-hmm.
1: Yes, thank you, Auntie Kay. At yes, para naman dito sa isang announcement, we are calling pastors, leaders, youth, or every believer. Open to all po ito, yung ating Kairos course na magsisimula na next week, August 21 hanggang October 23rd. So, every Friday po ito, bali 10 weeks siya, from 6 p.m. to 9 p.m. And yun ang venue po natin dito ay via Zoom at for the face-to-face activity dito po sa station sa KR104.3 DWAY-FM. At ito po ay Kairos Course kung saan yes, kami po ay graduate na. Kami ni Auntie Kay, ni Auntie Roby. And ito ay kung paano natin, di ba, i-discover yung ating role,
0: yes,
1: sa global mission ng Lord and maging parte ng kanyang mission. So, for the registration fee po, pwede nyong i-contact si Ma'am C. Shelo Ibasco at si Ate Teen Aydala Asilio sa kanilang contact number 0920-921-5843 at 0927-214-2461. And ang messenger po nila or Facebook ay Maria Shelo Ibasco at Christine Aydalia Asilio, or kahit dito po sa FB page ng station, pwede rin po kayo mag-message sa amin po. Kung may inquiries kayo, pwede rin po kayong mag-message sa atin sa messenger. So, important reminder lang, kailangan po natin ng stable internet connection of at least 1.5 megabytes per second or Mbps is required for all participants. So, ayan, next week na ito, magkita-kita po tayo dahil isa kami ni Auntie Robs sa FASI dito sa Kairos Course. Yun, at thank you sa patuloy na pagkikinig at panonood sa atin. At dahil dyan, isunod na natin ang ating Anong Say Mo.
2: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Ayan po, sa atin pong anong say mo? Ano yung bagay na nasishare mo sa trabaho na sana hindi mo na sinabi? At ano ang nangyari? Tama ba yung ano nabasa ko or ano? Sige, ulitin natin para sure na sure. Parang iba yung ano ko.
1: Oo nga, parang.
0: Sige, paumanhin po. Ganyan po talaga yung walang kape. May napakinggan akong antas.
1: Saan kaya yun nakita?
0: Palusot, ano?
1: Saan kaya yun nakita ko? Para, saan mo ba nabasa yun?
0: Yung ano, nauna. Ayan, so sige po, ulitin ko po. Yan, para sa anong say mo kapag marami ka pang... Ay, bakit iba ito? Parang, tulungan mo nga ako, ante, sige. Kasi parang late. Ano ko?
1: Parang relate ako dyan. Kaya, ayun, huwag mo nang galawin at yan na yan.
0: Minsan parang hindi mo kakatiwalaan ito. Okay, yan. Ito na yung totoo talaga. Yan. Para sa anong say mo, ano yung bagay na na-share mo sa ka-co-worker mo na pinagsisihan mo sa huli? Bakit? Once again, para sa anong say mo, ano yung bagay na na-share mo sa co-worker mo na pinagsisihan mo sa huli? Bakit? Yan. Para po sa inyong mga kasagutan sa anong say mo, pwede nyo po yan i-type sa atin pong Facebook Live. Maluwag na maluwag po ang atin pong comment section po. And sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong PM Radio and online streaming, pwede nyo pong isend ang inyong kasagutan sa smart number 0998-843-0573. Mm-hmm. So, yung iba po, yan, meron na pong mga kasagutan dito sa post po ni Ate Ruby. Yan, shout out kay Ate Ruby na hindi ko alam kung ano, kung pasaan si Ate, pero baka walang signal doon. So, ingat-ingat po at welcome back dito sa Legazpi.
1: Yes, oo. Kung yes. Nasaan ka man ngayon, Ate Rob, si ikay mag-ingat. Pero ang alam ko, nagpapayaman ang Ate.
0: Ang rich dito.
1: Okay, at yeah. Yan, may sumagot na ba sa ating live?
0: Sa live, tingnan po natin. Aha. So far, wala pa naman. May mga pa-shoutout lang si Disney Princess na nakatulog daw. Sinisip pa yung ano ko, mga songs. Pero I will take it as a compliment, diba? Yun yung ano naman, reason natin during our musical program. May enjoy. Minsan, syempre, hindi natin maiwasan makatulog. Gusto sana natin gising na gising, pero ano magagawa ko?
1: Yes. Yes. Pero masaya ako kasi gising na siya ngayon na, sa program natin.
0: Yes, bawal dito ang tulog.
1: Yes, at mamaya ay magpapa-quiz tayo. So, simulan yes. Mo na yan, Auntie Kay. Ano ba yung ating mga kasagutan ng ating kakonek? Pwede bang akin na magawin?
0: Sige, ikaw na muna at ante, magbasa. Kasi magre-refresh pa ako nito. Ay,
1: sige.
0: Nako.
1: Okay, sabihin mo lang kapag hindi mo mahanap. Papahiram
0: ko sa'yo. Ang ganyan
1: sige. Ang, syempre, ang naunang sumagot dito sa ating anong say mo question, si Ante Rob, sabi niya, pagkain po, char. Ay, ganun. Ay, sana pala, hindi ko rin sinir. Kulang pala sa akin. Good na, yung
0: masarap
1: ano,
0: pala.
1: Yung snack. Oo.
0: Yes.
1: Tapos, ano, baka, ito yung pag-share mo, inubos.
0: Akala mo, isa lang kukunin, no?
1: Hindi na binalik.
0: just kidding.
1: Okay. Pero thank you, Ante Rob, yes. Sa pag, ano, warm up na ating, anong say mo. Sabi naman ni, Ma Martina Bagadyong, ikaw na ba?
0: Ikaw na, pasimulan mo na.
1: Sige. Sabi niya, so far, wala pa naman akong na-experience na ganyan and very thankful ako. Mm-mm. May mga almost moments, pero hindi naman natuloy. And I'm lucky enough to have co-workers. Some even naging friends daw pa niya. And naalam ang meaning ng discretion. Mm-hmm. Yun.
0: Yes. Thank you po, ma'am.
1: Yan, ang ganda ng ano na to, workplace nito ni ano. Yes. Ni Ma'am Martina. Thank you po sa inyong kasagutan. Okay. And sino pa ba?
0: Yan, sabi naman ni Sir Arnold, na-share ko yung secret ko kung bakit tinatawag akong Pogi. Ngayon, pinagsisisihan ko na kasi maging sila, Pogi na din tawag nila sa akin.
1: cute naman niya.
0: Diba? At diba? Least, sinare mo yung, baka, tig-share mo man kay Sir Arnold sa mga ano mo, skincare.
1: ikaw ba, anong sinare mong tawag sa'yo dun sa workplace mo?
0: Loki lang ako dun. Let them judge me.
1: ayaw mo dyan. Si Uncle, di ba? Proud na proud. Cute yung driver. Cute na driver. Ito naman, na-share daw ni Sir Arnold yung secret niya. Okay. Pogi naman talaga ito si Sir Arnold. Naman. Gusto ko nga ito mamaya.
0: Yes. Abangan mo po kami sa wall mo, Sir Arnold. Yan, thank you po.
1: Thank you po. Sabi naman ni Ma'am Divine. Grace.
0: Grabe ha. Maikli lang to.
1: Tiwala. Malaman.
0: Malalim.
1: Mag-isa lang. Oo, malalim.
0: Mamaya, madadaanan na yata natin yan. Yan. Eto, alam ko, kasi ako naman, Vera lang ako ditong maging co-host. Yung next na nag-comment, siguro ikaw yung magbasa nito para continuous yung...
1: Sige, akong magbabasa kasi alam kong malat ka, kaya, pero yeah. Kung hindi ko ito bang hindi, biro lang. So, yes, ang nag-iisang tutsi, sabi niya, wala. Kung nakapag-share naman ako ng food or small things, wala rason para pagsisihan yon. In terms naman sa ibang bagay, wala din kasi never naman ako nag-share dahil lahat sila ay hindi mapagkakatiwalaan. Lahat sila, pag absent ang isa, siya ang topic. And it also happens nung ako absent. May nag-chika, ako ng topic. Funny lang kasi ang chika pa about me is walang katotohanan. Just me, yung marimar. Gigil si ako. Sabi na. Nako, relate much tayo sa mga ganyan.
0: Yes.
1: Kaya sa tagal ko sa work, ang unang natutunan ko is huwag mag-share ng personal life, etc. Pure workmates, relationship lang. Gawin ang trabaho, maging mabuti kahit gigil ka na. Correct them at times, lalo na pag di na din napipigilan ng mouth ko to rebuke them. Kaso mapipikon ka lang, Bek, kasi kahit mali na sila, never sila papatalo. So kaya ang ending ko is si Lord na bahala sa inyo. So ang pinaka-favorite part daw niya is ang umuwi na. Free from toxicity and then inner peace activated.
0: Grabe.
1: So ito naman ay talagang kumbaga sad reality. Mm-mm. Na kumbaga part ng ano nga yung tawag ng culture? Sige, nakalimutan
0: natin. Nasa puro kang dila ko.
1: workplace ko. Yung negative term ng workplace culture or toxic culture na yes. Yun, naging bahagi na ng natin sa workplace natin.
0: Yes.
1: So, and hopefully, ito yung pinagpipray natin na mabawasan sa workplace. Maging, kumbaga, paano tayo maging salt and light sa bawat workplaces. Kaya ang mga mahalaga, yung mga napapag-usapan natin sa Connect Talk, yun ang mga mahalagang topic na pwede nating gamitin, pwede nating i-apply sa ating trabaho.
0: Yes.
1: Yun. And so, sino pa ba?
0: Yan, sabi naman ni Ma'am Leia Sherla Morga, chismis po, tapos nilaglag ako. Yan, siguro parang may time silang nag-usap-usap noon, nakapagbigay siya ng salubin, tapos yung kausap niya din. Pero ending, parang may mga ganun, di ba, scenario na kapag kayo yung magkaharap, okay, in good terms kayo. Tapos, after that, malaman mo yung sinemo pala noon, na ibahagi pala doon sa iba. So, yeah. Mayroon talagang chismis.
1: Mm-hmm. Talagang mapapagsisihan mo talaga yun. Oo. Mga bagay-bagay na yan. Bakit?
0: Bakit sinabi ka pa?
1: Tapos, ayun na. Yan na, naging ano na. Naging nag-boom na yung...
0: Spread na. May pakpak.
1: Yes. And sabi naman ni Ma'am Chi Monasterial, M2MCC. Ano, ano kaya itong
0: parang
1: M2M?
0: Ano to? Chocolate? Pagkain din.
1: I'm in a mute. Anyway, kung nakikinig ka po, Ma'am Chi Monasterial, ano ba itong...
0: O baka ano to?
1: M2M.
0: Oo.
1: Mga trentahe na yun.
0: Oo, baka pwede ano din to. Banday, banday. Yan. Please clarify, Ma'am Chi.
1: Yes.
0: Curious kami.
1: Sino pa ba?
0: Yan, si Ma'am Bandola Kisha Abeguela. Na mag-CCDO ako, ma'am. Di tuloy na tuloy. Siguro ko na ito niya yatang may pupuntahan siyang certain place. Tapos, ano yan? Yung planong hindi pa ano, no? Minsan di pa may ganun. Yung, di pa nangyayari yung isang scenario. Parang sinashare mo, ending tuloy. Hindi siya.
1: Hindi na tuloy.
0: Oo. May mga ganun.
1: Ah, yun. Yung parang, di ba? Parang, pupunta ako dito, next week ako dito sa doon sa ano, sa Baguio.
0: Yes.
1: Tapos, ayun, hindi naman natuloy. Tapos,
0: oo, may mga ganyan.
1: May mga nag-anong tanong. Tapos, expect na wala ka. May mga, okay. Ano kayang nangyari? No? Curious ako kung anong nangyari.
0: Ma'am, padagdag. Joke lang po.
1: Thank you po. And sabi naman ni Miss Anna Ruth Liao, no comment. Nakapag-move on na ako. Ayun. Ayaw na niyang balikan kung
0: sige,
1: ano.
0: Sige, huwag na natin pong balikan para, ano, sabi nga, inner peace.
1: Yes. And thank you sa inyo sa mga sumagot po sa ating anong say mo. At sa mga gusto pang humabol, i-message nyo lamang po yan sa mga contact number, sa mga contact information na nabanggit ni Auntie Kay or sa Facebook Live. Maghihintay tayo. Many to mention daw yung M2M.
0: Sorry na po, mahina yung ano namin.
1: Mahina yung pick-up. hindi namin masyadong nagagamit kasi yung end. Many to mention.
0: Ano tayo, mahilig tayo sa ano whole phrase or word, no?
1: At dahil dyan, parang yun sorry na din po yung sagot ko. Many to mention siguro.
0: M2M.
1: Sa dami siguro na-share ko, wala akong maalala.
0: Sabi naman dito ni Kuya Julius, yan, Batalier, sabi niya, hello po. Yan, nag-share daw siya ng joke, walang tumawa.
1: Ay, talagang pagsisisihan mo na yan. Sana hindi na lang ako nag-share. Kasi may mga, di ba, magaling kasi mag-share ng joke. Pero parang pag ikaw yung nag-share.
0: Oo, no.
1: Parang kahit yung share mo nakakatawa, pag ikaw na yung nag-share. Hindi na nakakatawa.
0: Siguro sa iba, naturally na talagang sa ano. Nakakatawa. Siguro ate, pag tayong dalawa. Siguro yung mga joke namin meant to be sa amin lang.
1: Okay. At may isa pa ditong nag-share sa atin, nag-PM sa atin. Mm-hmm. Sabi niya, may ka-work kasi ako dati sa dating office daw niya. Before ako maglipat, may sama ng loob ako sa nangyari. Pero syempre, sa akin na lang yun. Ends a few trusted ones. May isa daw kasi na akala niya na trusted. Siya naman yung naunang nag-share nung rants. Tapos, sabi niya, hindi man siya close doon sa tao na yon na involved. And then, last year lang daw, nalaman niya na kachikahan pala. Last year, chikahan na garo, baga comforting dun. Tapos, malaman daw niya, 1 month ago, paano matatabi ko? Tapos, 1 month ago lang this year, parang na-assign, parang ganun. Nakita niya na parang magmarkada yung dalawa. And kasi may nakikita niya na nagpo-post, para nagpo-post yung na-share yan niya na yon. And then parang nakita siya na
0: parang along the circle yung
1: yes, ano. Oo. So parang nagsisisi siya na, ay bakit ako nag-share nung runs ko doon? Kahit yun pala yung tao na yun, siya naman yung naunang nag-run.
0: Oo.
1: So parang medyo ano, diba? Papagsisihan mo talaga na, ay bakit ako nag-share doon, malamang kung palagi silang magkasama ay pala mo na, 'di ba, may mga ganong mindset ka, baka napagkwentuhan na ako ng taong ito.
0: Syempre.
1: So ayun, 'di ba, hindi natin maiiwasan yung mga ganong thoughts. So ayan, na thank you sa inyo sa mga
0: thank
1: sumagot and at dahil dyan, bago yan, bago tayo dumako sa ating susunod na segment, ay makakarinig muna tayo ng isang awitin mula kay Hawk Nelson na ang title po ay Words. And sa mga nakatutok naman sa atin sa Facebook Live ay makaka-panood kayo ng konting paalala. Babalik po kami.

0: At kayo ay patuloy na nakikinig at nanonood dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At tayo ay dadako na sa ating Connect Talk. Mm-hmm. At ang title ng topic natin today ay 5 Things We Should Keep Private at Work. Mm-hmm. At ang source ng ating topic ngayon ay galing sa Facebook page ng Coffee Break na ang title ng kanilang infographics ay 5 Things You Should Never Share at Work. Yeah. So, ito yung napili naming topic today kasi bilang mga young adults, young peers, malaking bahagi ng buhay natin yung ginugugol natin sa trabaho. Yes. So, kaya natural sa atin na maging malapit tayo sa mga taong palagi nating nakakasama. So, nakakapagkwentuhan natin, na share natin ang mga personal na buhay at minsan nagiging kaibigan na rin natin sila. Pero syempre habang mas nagiging komportable tayo sa mga katrabaho natin, minsan nakakalimutan natin na hindi lahat ng bagay tungkol sa buhay natin ay kailangan nating ibahagi sa trabaho. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan natin maging distant o hindi magtiwala sa mga kasama natin. Ang point lang, kumbaga, may mga bagay na mas mabuting pag-isipan muna natin bago natin sabihin. Dahil hindi natin alam kung paano ito maaring makaapekto sa pakikitungan ng iba sa atin. Yes. And hindi din natin control kung ano yung maiintindihan nila, kung hanggang saan mapupunta yung na-share natin sa kanila. So, kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang 5 bagay na hindi natin, kumbaga, mas mabuting panatilihin nating privado sa workplace. Yes. At kung bakit, mahalagang matutunan natin kung ano ang dapat nating ibahagi, kanino, at kailan. Yes. So, simulan na natin yan. Ang unan natin dito sa ating listahan from Coffee Break ay your salary. Bawal pala ito i-share. Sabi dito, not because it's wrong to talk about pay, but because it changes how people treat you. Mm-hmm. So, share cautiously and only with people you trust. Mm-hmm. Okay. Parang ito sa, nung nabasa ko to, parang bagay, ay, hindi pala pwedeng i-share yan.
1: Yung mag-ano, diba? Kung pare-pare.
0: Oo. Kasi ang unang naging mindset ko ay, pare-pareho naman kami ng sahod siguro, diba? Parang mga ganun. Pero, may mga ganun pala talaga na kapag ka matagal na, baguhan, may baguhan na pumasok, yes, iba pala yung rate doon. Mm-mm. Iba din yung tenure na, baka may mga ganun. Sa iba. Hindi naman pare-pareho sa workplace. Mm-mm. Minsan, napapag-iba sa incentives, may mga ganun. Depende sa kung saan kang industry. Yes. Pero may mga ganun na kapag tenure, mataas na. Di ba sa inyo, sa mga teachers, may mga...
1: May mga ano din.
0: Anong tawag
1: position
0: doon?
1: Sila yung ang mataas.
0: Teacher 1, teacher 2,
1: 3, master 1, 2. Oh. Then, jump na sa head. Tapos, yan. Siyempre, pinakamataas dyan is yung principal. Ganun.
0: Mm-hmm. So, yun. Kumbaga, may mga... Minsan din, may same position... Pero magkaiba din. Magkaiba, depende talaga sa ano. So kumbaga hindi kagaya doon sa inyo na may mga level talaga.
1: Yes.
0: Pero minsan ang binabasihan yung tenureity talaga. Mm-hmm. Kaya minsan may taas yung sahod. So bakit kaya ganun, no? Bakit kaya hindi pwedeng i-share? Siguro ang magiging conception kasi ay baka palaging mag-iba yung turing sa iyo na baka palagi, baka may umutang, mga ganun. Baka may mga ano ba, 'di ba kasi minsan hindi sa isang workplace hindi naman naiiwasan na may pwede kayong mapagastusan.
1: Oo, oo.
0: Tapos parang ikaw na, kaya mo na, barya lang naman yun sa iyo. Mga ganun.
1: Yung mga comparison, eto nang nabasa ko yun ate, di ba nag-usap tayo sa ano. Kasi syempre meron na din akong mga experience. Well, I can't, ano naman. Pero na-realize ko doon na we must keep our salary a, di ba?
0: Privately.
1: Hindi secretly, ba yung secret sa privately. Kasi may magkakaroon ng comparison. For example, sa akin, kahit ano ako, ito yung level ko, tapos may ka-level din ako, sometimes, syempre, di ba, may mga side hustle tayo beyond that work. So, kapag nalaman yun ng ka-work mo, well, hindi ko naman nila lahat, pero ito ay true to reality. So, nagkakaroon ng comparison na, yun nga, yung example mo ate na kapag merong ambagan, oh, ikaw na muna, wala ka namang anak, wala ka namang ano, di ba? Single ka naman, ganun. So, parang kinocomparison nila yung pamumuhay mo na though pareho kayo ng level, ng position, pero yung pamumuhay iba din. So, nagkakaroon doon ng comparison na, ay, kaya mo na yan, ano, okay, kasi... Ano eh, sa akin ito yung ano eh, madami akong gagastusan. Then, yun nga, magkakaroon siya ng ano eh, di ba, yung financial information mo, nasasabi mo, siyempre, di ba, dito kasi ate na gets ko dito yung ano, yung savings din, na hindi naiwasan pag too much ano na tayo, trusted na sa tao na sa share natin yung savings, yung utang, mga pinagagastusan. So, meron yan. Meron siyang effect kapag masyado mong sinasabi lahat.
0: Yes. So, kaya dapat pala, ano, keep it private.
1: Yes.
0: So, hindi secret, kundi private. Yan, natutunan ko sa iyo. Ang ganda nun.
1: Yes.
0: Magkaiba yung secret, iba yung private.
1: Yes.
0: So, pwedeng, ano ba yung pwedeng tamang term kapag ka may nagtanong, magkano yung sahod mo?
1: Sa akin, ano, tama lang yung basic. Pero pag sinabi kasi may ano yan eh, may double, ano ba yan? Yung pangalawang tanong.
0: Oo.
1: May pangalawang tanong. So, pwedeng itian mo lang or ano.
0: Or sinasabi, sakto lang sa pangangailangan.
1: Oo. Hindi mo kailangang specific. Kasi nga, ano yun, personal information mo din. So, mahirap na.
0: Yes, so, yun, ang ganda nun. And, yun, isa sa mga hindi natin pwedeng i-share, lalo, di ba, sa workplace pala, yung sahod.
1: Yes.
0: Na, and baka, ano din naman, so, yun, magandang way kung paano natin hindi naman pang-rude na sagot. Mm-hmm. So, kung pwedeng, kung medyo, depende din sa approach, kung pwedeng sabihin na private kasi yung salary ko, kumbaga, hindi ko siya masyadong dinidisclose.
1: Dapat ipakita mo sa kanila kung gaano ka mag-respond na.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, ate, ano, sabi mo nga, hindi rude, pero ipakita mo din sa kanila na hindi ka comfortable pag-usapan yung
0: Kasi yung iba nag-i-insist talaga,
1: mm-hmm,
0: kahit magkano ba yung sahod?
1: Yes.
0: Yan. Pwede natin sabihin pala na private kasi sa akin. For me kasi private yung sahod. So, if okay lang, hindi natin pag-usapan or kapag talaga makulit, sakto lang.
1: Sakto lang.
0: Sakto lang para sa sakto lang para sa pangangailangan ko. Pero, masaya naman ako sa compensation, mga ganon. So, para hindi makapag-spread ng negative, kasi baka din magkaroon mindset.
1: May gossip din. Lagi may gossip dyan.
0: So, yun ang ating una sa listahan. So,
1: yes.
0: Pangalawa, decay.
1: Nasa pangalawang listahan ay your job search. Sabi nga dito sa copy break, the moment people know you're looking, you become the one who's living. That changes everything. Binasa ko talaga ito kasi medyo, syempre, wala naman ako sa state na may ganito.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung ni-research ko, okay. Nag-gets ko na siya, ante. So, di ba, sometimes, syempre, hindi natin makakaila na dumadating talaga sa point natin na kahit ano na tayo doon, stable na yung job natin, somehow, naghahanap tayo ng better, di ba? Better opportunity.
0: Mm-hmm.
1: At kung yan ay binabahagi mo agad sa mga katrabaho mo, parang, di ba, nagbibigay ka ng space na kung saan binibigyan mo yung ano mo, yung sarili mo ng identity, ay, lilipat na yan. Hindi yan masaya dito sa trabaho natin, mga ganun. So, nagkakaroon siya ng ano, personal relationship problems in the near future. Yung sa tingin ko dito, Auntie Grace, kasi di ba, iba yung ano sa mga bosses or kawork natin, iba yung feeling kapag nalaman nilang naghahanap ka. So, yan, to be honest, na ano ko yan, naranasan ko yan, pero hindi naman naghahanap. Nag-ano lang, yun yung mahirap yung ano, naalala ko kanina yung sagot ni, ano, ni ate, ni ate, ano, Tutsi. Pag wala ka, ikaw yung ginagawa ng gossip. Naghahanap na doon, nagtanawa. Pero hindi ko na-disclose ito kung ito ay nangyari ngayon or noon pa. Kasi hindi naman lang yung teaching yung una kong work. So, naranasan ko siya and it hurts. Pero wala naman ako sinabing ano eh, nag-ano. parang doon ko lang na-dig deeper na may ganun pala sa workplace na kahit pala yung simpleng pangarap mo ba. Pero na-miss ko, Auntie Grace, yung dati kong work din na ano, ano ko doon, clerk. So, iba doon yung scenario kasi alam naman nila yung ano ko, yung profession. Tapos, alam naman nila nag-aasikaso ako. Pero instead na kwari, may maano kong gossip, ano sila, very accommodating and at the same time, yung nag-cheer pa na ano, masaya kami para sa iyo. Pero eto, sa ano, pangalawa natin, yan, iba yan pag ano, nagkwento-kwento. Ay, mas maganda din yung sahod. Ikaw, ano ang masasabi mo dito, ate?
0: Yun, parang same na din sa'yo na yun, magkakaroon talaga ng mahirap kapag ka nakarating sa higher ups. Yun, yung alam mo yung nagpaplano ka pa lang tapos nalaman ng higher ups mo na may ganun mindset pala. Talagang mag-iiba yung environment, yes. Mag-iiba yung approach sa'yo. So, ayun. Kaya maganda talaga na parang relate ako dun sa ano, sa last na nag-share and sumagot sa ating anong say mo. Diba? Yung hindi niya alam na trusted, na akala niya trusted, yes. Yung napag-sharean niya. Yun pala, ano, kumbaga, close dun sa sa taong involved. So, yun, medyo risky.
1: Yes.
0: Risky. Ano, buti ano na lang kaya, wala na siya.
1: Masakit yun sa pakiramdam pag yung akala natin trustworthy yung tao. Tapos, yun pala.
0: Yes. Oo, may pain.
1: May pain.
0: Yun. And sa pangatlo naman is yung personal relationship problems. Yes. So, yun. Sabi dito, it becomes office gossip faster than you think. And people will use it to judge your mood at work. Mm-hmm. Ayun. Yes. Baka may na-share ka na personal problem sa bahay. And baka sa susunod na naging bad mood ka. Sabi na ano ko na din ito. Baka sa susunod na naging bad mood ka, baka yun yun na yung parang iisipin niya sa'yo na baka nag-away na naman ito. Baka na-share mo na nag-away kayo ng ayong magulang or asawa. Tapos, yun na yung palagi niyang iisip. Every time na bad mood, nag-away na naman kaya. Nag-away na naman siguro ito. Yun, naapektuhan yung, once na maapektuhan yung mood mo or feeling distracted ka, yun yung palaging iisipin. Baka tatanong, ano na naman pinag-awayan niya?
1: Nangihingi ng ano, update.
0: Yun. Pero mas mahalaga na, mas tayo, 'di ba? Minsan kailangan din kasi natin, 'di ba? May na-sharean. Pero kung mas maganda kung hindi siya sa workplace.
1: Yes.
0: Hindi maganda.
1: Trusted circle na lang.
0: Yes. Yeah, and 'yun. Pwedeng mas maganda na i-share natin sila sa trusted circle natin na kumbaga may wisdom ni Lord.
1: Mm-mm.
0: 'Yun. And 'yun pa isa pa na magiging yun nga sabi dito, kapag quiet ka daw or distracted or irritated, yun yung palaging ano, may isip nila sa'yo na nang dahil dun sa na-share mo. Mm-hmm. Diba? Lalo na kung kakashare mo pa lang, wala ka namang ganung scenario dati, tapos biglak, tapos madalas ka ng bad mood. yun na yung palaging tatatak sa kanila. Tapos baka in-spread na din sa iba. Yun, hindi na natin control yun. Kumalat na yung istorya. Mm-hmm. So, yun yung pinaka danger na huwag mag-share ng personal problems. Mm-hmm.
1: Nagiging ano siya ate, nagiging public drama. Mm-hmm. Tapos, kawawa naman, di ba? Kunwari, ako may problem ako, tapos na-share ko sa kanya, tapos, di ba, ano na, nag-layup na so, dismiss. Siyempre, kawawa naman yung kaalitan ko kasi, yung side ko lang, di ba? Well, syempre, ikaw yung saktan, pero dapat mapakinggan din yung side nung ano. So, naging public drama siya. Tapos, kawawa naman, both of us, no, kumari. Kasi, syempre, yung dignity mo din, yung kurnento mo, kakabit yun ng sarili mo.
0: Yes.
1: Kaya, di ba? Oh. Kaya, mahirap pong mag-share ng personal relationship problems sa work. So, hindi naman tayo walang tiwala. Sabi nga doon sa nauna, cautious ka lang.
0: Yes. Yun. And ano pa ba?
1: Mm-hmm. Ito, pang-apat. Tama nga. Tama mm-hmm. ate.
0: Yes, see. Pang-apat.
1: Pang-apat, yan, your honest opinion about leadership. So, even if your coworker agrees today, they might repeat it tomorrow. Trust slowly. Mm-hmm. Napaka-ano talaga, no? Di ba kanina ate, may nag-share ng tiwala. So, mahirap kapag ang tiwala ay na-broke talaga. May mga na-experience ka din ba dyan, Auntie Grace, na yung kware. Siyempre, hindi naman perfect yung nasa ano natin, boss o ano. Pero may instances ka bang napagdaanan na may nakakwentuhan kang kawork mo tungkol sa leadership ng boss?
0: Tapos nakarating sa leadership. Parang siguro, may hindi naman siguro ako, pero may nabalitaan akong ganun yung pangyayari. Kasi 'di ba, may mga workplaces kasi na minsan may mga ano na sila. Kumbaga may GC na sila. Doon na nagrarando. May mga ganun. Reality speaking, nangyayari talaga 'yan na yes. Minsan may GC, tapos minsan malaman mo may isa doon na ano pala, close pala.
1: In-screenshot.
0: Nakarating. So, parang doon kasi sa pinakadati kong workplace, yan, nagpatawag ng wide meeting kasi may nakarating sa kanila na something na na hindi dapat makarating or yes. Parang misconception, mga ganun. Pero mas maganda na, makita mo din yung positive doon kasi hindi naman nila dinisclose kung sino yung mga nandoon sa GC. Pero yung mga misconception na or mga kailangan matakal dun sa meeting, kumbaga nasagot din, kumbaga para maiwasan na din.
1: Yes. Diba?
0: Minsan kasi natatakot yung iba magsabi. Kaya since nangyari na yon, tiningnan ko na lang yon or binyo ko na lang as yung positive kung ano yes. yung naging magandang outcome na na-discuss yung mga, di ba, mga importanteng hindi na papag-usapan na pwedeng pagmula ng kuro-kuro ng mga empleyado, mm-hmm. mga ganun. So,
1: pero ate, di ba, pag mga ganyan na, syempre, ano yun eh, higher ups, ako ang take, ano ko dyan, ang take ko sa mga ganyan. Kasi, syempre, di ba, nabanggit mo, minsan may natatakot din kaya napapakwento. Yung kumbaga, hindi naman yung naninira, pero out of frustration o kung ano pa yung ano. Pero not every, di ba? Hindi lahat ng ano natin, mga hinaing, kailangan ng audience.
0: Yes.
1: Lalo na kung hindi naman trustworthy. Kasi wala ka din mapapala. So sometimes yung mga ano natin, hinaing, magiging constructive siya kung ilalagay mo sa tamang paraan. Pero kung ganun na parang kwentuhan kayo tapos hindi naman pagkakatiwalaan, yun din yung magbabackstab sa'yo in the end. So, it will end up lang destructively. So, kung kaya naman natin mga kakunik, kasi hindi ka naman makikipag-away. Kung kaya mo naman, tapos mabait din naman yung boss, di ba? So, I think it could have a right words para masabi mo kung ano yung hinaing mo. Parang direct na. Hindi yung pupunta
0: yung dadalhin, yung idadalhin pa sa magrarant, yes. Magrarant sa co-employee.
1: Yeah. Kasi mahirap yun eh. Kawawa din yung ano mo, yung reputation mo bilang professional.
0: Mm-hmm.
1: So kung kaya mo lang din naman, mag-direct ka na.
0: Yes.
1: Kasi hindi ka naman makakapag, hindi ka naman makikipag-away. ang ano ko lang dyan, auntie, kasi minsan, di ba, yung boss din natin, may problema din, akala din, parang ano din tayo, negative. Yun na yung respond niya. Wala na tayong magagawa sa respond. At least, direct mo yung inano yun. Mahirap kasi kapag sa iba ng mouth na karating. Kasi yung sinabi mong 100, nangyayari 1,000. Yeah, yun yung ano, di ba?
0: Yun. So, kumbaga, yun pala yung naintindihan ng kausap mo. Isang libo pala yung, yung 100 pala.
1: Yung mga ganyan na tao na clear naman yung sinabi mo, pero pagdating sa kanila, iba yung catch up. So, pag nakarating yun sa higher ups o kahit yung ka, di ba, other co-worker mo, nagkakaroon ng misunderstanding. So, kung meron tayong problema, kasi wala naman perfect, kahit nga hindi higher ups, kahit tayo may mga problema, so isabi na lang natin directly kaysa sa magkwentuhan pa. Nagkakaroon siya ng misunderstanding.
0: Yes, yun. Kaya mas maganda na kung kaya naman na i-direct, kung open naman yung company na yes, mag-share ng honest feedback, mas maganda na yun. Para maiwasan. And then, mm-hmm, para ma-clear na din kung ano yung, di ba, kung may hindi ka naiintindihan or may ikinakasama ka ng loob. Yun. Or if hindi talaga or may mga ganun talaga na
1: hindi kaya,
0: naiintindihan natin yan and yes, marami talaga nakaka-relate yan. So, mas safe pala na tutunan ko sa topic na to, mas safe pala na kung hanggat maaari, wag tayo mag-share sa
1: workplace
0: ng ganung rants.
1: Yes.
0: Kasi hindi natin alam kung pag-alis mo or kung wala ka, di ba? May mga ganun sa mga sagot ng ating mga kakuna kanina. And doon nga na sa huli, di ba? Akala niya trusted yung napagkwentuhan niya kasi yun yung unang nag-rant.
1: Mm-mm.
0: Yun pala, ay, mag-BFF na nung umalis siya.
1: Yes.
0: So, yun. Hindi natin nakontrolado yung maging mangyayari. Mm-mm. And at last, sabi dito, your long-term plans. Mm-hmm. If they involve leaving or changing direction, keep them private until you're ready to act. Yes. Ang naalala ko naman dito, Auntie Kay, yung kanina nga sa ating sumagot sa ating anong say mo, may pupuntahan siya. Hindi naman natuloy.
1: Mm-hmm.
0: Siguro kung ano yung hindi natin alam kung ano yung naging
1: dahilan.
0: Ano noon, kung anong response pagkatapos, bakit pinagsisihan niya, anong, kung ano, baka i-share sa iba, na ito ay may planong mag-leave o mga ganun. Hindi na natin kontrolado talaga once na mabitawan natin yung, ano, yung information, personal information na meron tayo
1: yes,
0: sa workplace. So, yun. Para sa ating takeaway, ako ang takeaway ko dito is, sabi nga natin doon sa intro kanina, hindi natin kontrolado kung sino yung information na mabibitawan natin. Hindi natin alam kung ano yung magiging sagot, ano yung maiintindihan nila, and kung hanggang saan makakarating.
1: Yes.
0: And palagi nating iisipin, bakit instead na bago tayo mag-share ng information, pwede nating isipin na bakit ko ba ito i-share? Pagkatapos ko na ma-share, ano ba yung gusto kong mangyari? And bakit ayun? Yun yung pwedeng nating itanong sa sarili natin bago tayo magbitaw ng information.
1: Yes.
0: Minsan kasi kapag nagiging comfortable na, hindi na natin, wala nang boundaries. Mas maganda na magsaset pa rin tayo ng boundaries.
1: Yes.
0: So, ayun, Auntie. Ikaw ba ay may takeaway ka ba dyan?
1: Ang may dadagdag ko na lang, Auntie, sa takeaway mo, yan. Not everything needs to be public. So, kailangan natin i-protect yung peace. Then, syempre, choose trustworthy people. Kasi, sabi ko nga, hindi naman tayo perfecto at kailangan din natin ma-spread out yung dinadamdam natin. Well, if walang trustworthy sa co-worker mo, or diba, ang ano natin dito ay as much as possible, may boundary. So maghanap ka ng ano, ng mga people, kuwari ka churchmate, 'di ba? Yan gaya namin ni na Auntie Grace niya na I am very blessed na merong binigay si Lord na kagaya nila na hindi lang yung ano, yung pagbo-volunteer namin dito yung napag-uusapan kung saan sana kami nakarating, no. But we are kami ay naniniwala na yung na-share namin, wala yung pupuntan, walang butas, hanggang doon lang. Yung parang sa military, no. What you see, what you hear, leave it here. So, kailangan din natin mga kakonek, i-control yung pag-iisip natin and then yung tongue natin. So, napakalaga yung control. Kasi kung walang control, syempre lalabat at lalabas yung hinaing mo. So, yun yung ano ko dun, take away.
0: Yes, magandang mag-share tayo ng ating mga hinaing sa buhay sa mga trusted circle natin. At maganda na, kumbaga, alam natin, ipapag-pray din tayo,
1: yes,
0: sa kundi.
1: Yes, yun ang pinakamahal. Diba?
0: Yan. So kung po if you're chismis lang, abay, yun yung ating pag-aralan kung paano natin iwasan. Yes, at dahil dyan, mas maganda na i-end natin ito sa panalangin. So let's pray po mga kakonek. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, na pinagkalooban nyo naman po kami ng panibagong topic kung paano kami, O Lord, magiging makabuluhan sa aming mga trabaho, kung paano kami makikitungo, Panginoon, sa aming mga katrabaho. Lord, thank you, Panginoon, sa patuloy, sa paulit-ulit na pagre-remind sa amin, Panginoon, ng mga character namin na kumbaga hindi naman kailangan. Thank you po for reminding us, Panginoon, kung paano namin din iingatan yung mga private informations namin, Panginoon, na kumbaga hindi naman makakatulong sa workplace. Salamat po, O Lord, sa mga trusted circles. Salamat sa mga friends, churchmates, families na komportable kaming nakakapag-share ng aming rants, Panginoon, na na i-share namin sa kanila yung aming mga dinadalang bigat sa buhay, sa trabaho man, na walang judgment, at higit sa lahat kami ay ilalapit dyan sa iyo, Panginoon. We pray, Panginoon, na sa lahat ng yung mga anak, magkaroon sila ng

0: Panginoon, ikaw ang nakakakita ng bawat workplace, workplaces, Panginoon. Enlighten those mga leaders, Panginoon, na maging, kumbaga, maging open, O Lord, sa workplace nila. And more, we pray, Panginoon, for more salt and light sa bawat workplaces. Thank you, Panginoon. And we bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name, Amen. Ayun, thank you po mga kakonek. And may mga humabol pa dito sa ating live. Si Ange, hi sa iyo Ange. And si Auntie Rob, sabi niya, I agree, no to comparison. Same-same naman tayo, may Anna Bills. And sabi niya, hello daw sa ating dalawa. And sabi pa niya, relate talaga, alam niyo na yan. Maling akala at tao, kaya ang learnings ko, mag-share lang sa mga super kilala mo na mga tao na trusted. Huwag maniniwala agad na katiwa-tiwala ang tao if sinabi lang niya. Pero alam mo din na may possibility na magkwento. Yes. Ayun.
1: Napabol pa dito, ante. Mm-hmm. Sabi niya, please hide my identity. Too risky daw kasi mag-share. So, ang ginawa niya daw, binahagi niya daw sa kawork niya na nakasleep daw siya during ng shift. Kaso daw, after a day, parehas na sila naka-receive na ang memo kasi ang ginawa ng pinagsabihan niya, ginaya siya. Kaya pareho na silang may memo. So, may mga ganun pala, no? Pag sinipo, ginaya. So,
0: ayun. Kaya pala. Kaya pala parehas sila nagka-memo kasi ginaya pala.
1: Hindi magandang ano.
0: Ayun, so iwasan natin yan mga ganyan. So yan, thank you mga kakonek sa pagsama sa atin ngayong hapon. At thank you din po kay Kuya Don Ramon sa ating backside.
1: Kalimutan mo yung pogi nating te.
0: Yes.
1: And of course,
0: dalawa kasi silang pogi.
1: Yeah, so, si Pastor Wisdom.
0: Ayun, si Pastor Wisdom. Hindi, yan. And ako po muli, si Auntie Grace Mata.
1: At ako naman po, si Auntie Kay Barciliano.
0: Yes, magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Thank you mga kakonek.
1: Thank you po. Bye-bye.
2: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's light show kapag day na.
1: Mga kakampus, ang oras ay 3:37 ng hapon.
2: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
1: Yan, mga kakampus, oras na naman sa ating pagkukumustahan sa Campus Connect. Yan, may kasama tayo ngayong dalawang special na bisita. Si Sir Jason ay hindi ko ngayon katabi dahil mukhang nasarahan siya ng kalsada daw. Hindi siya makadaan. So tayo muna po, ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon. So isang mapagpalang araw mga kakampus. Yan, narito na naman tayo sa ating isang oras na pagkukwentuhan, pagkukumustahan. Tayo ay mananatiling konektado sa bawat isa kahit walang eskwela. Dito lang yan sa Campus Connect. Ako si Irene Ruga at ikaw ay nakikinig sa FEBC Bicol Station Care 104.3 The Way FM. Kung nais pong makipag-ugnayan sa Care 104.3, meron pong contact number Smart 0998-843-0573. At meron tayong social media, ang FB page ng FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pakifollow mga kakampus. At sa YouTube and Instagram, meron tayong FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron ding online streaming bit.ly/TheWayFM. At ang messenger naman ay ang Carians Official GC. Yan sa aking mga CHAs dyans at Carians dyan. Abang-abang po tayo para sa ating dalawang bisita. Pero bago yan, dumako muna tayo sa Campus Buzz.
3: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
1: Yes! Noong nakaraang Webes ay dumating po ang ating kapartner mula sa Japan Foundation, ang magiging kapartner na guro ng mga Nihongo teachers ng Kabaangan High School. Siya ay ating makikilala sa mga susunod na Sabado dito sa Campus Connect. So yan lamang at manatili pong nakatutok sa Campus Connect para sa ating talas isip.
3: Isipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Isip.
1: Yan mga kakampus, kasama na natin na nanonood ngayon si Ma'am Gina Herrera, si Ma'am Gina Simanes Herrera, ang puno ng Departamento ng Araling Panlipunan. Magandang hapon, Ma'am Gina. Imbitahan natin ang ating mga kakampus dyan. Inaantay ko pa ang aking mga mag-aaral at ang mag-aaral na ang ating kasama ngayong hapon. Yan. Sabihin na po na sila ay manood na para sa ating talas isip ngayong hapon. Mukhang tulog pa ang mga 7 Curie at 7 Linnaeus at ang mga grade 9 students natin. Yan, binabati ko po si Ma'am Ana V. Maravilla, ang aming masipag na punong guro at ang kanyang kabungguang balikat, ang kabaksing punong guro, si Ginoong Michael Angelo M. Delgado. At syempre, ang lahat ng mga kaguruan ng Kabaangan High School, isang magandang hapon po, papagpalang hapon sa lahat. Medyo tirik ang araw ngayon, pero kahit tirik ang araw, itong dalawa kong kasama dito ay kanina pa nanginginig. At ito daw ay una nilang exposure dito sa Campus Connect. Yan. So ipapakilala ko sa inyo mga campus ang dalawa kong kasama ngayong hapon na magbibigay ng kaalaman sa atin. Unahin ko ang aking paboritong kabungguang balikat, si Ginoong Ryan Rehuso. At syempre kasama namin si Binibining Dexibo. Sila ay mga tagapayo ng samahan ng mag-aaral sa Filipino sa Kabaangan High School. Yan, magandang hapon, Ma'am Dexy and Sir Ryan. Sige, Sir Ryan, ikaw muna batiin mo yung ating mga kakampus.
0: Magandang hapon sa inyong kakampus. Ako po si Ginong Ryan Deusong, yung magbibigay sa inyo ng kaalaman. Ngayong buwan ng ating, para sa buwan ng wika, ngayong Agosto.
1: Tama, Sir Ryan. Sige. Ganun talaga kapag ka-live, medyo may, yan, sa susunod. Aaralin ko na yung pag-adjust ng sound, Sir Ryan. Uunahin natin. Yan, baka kinakabahan si Sir Ryan, lalo siyang kinabahan. Sige nga, Ma'am Dexy. Yan, itry natin, Ma'am Dexing, batiin ang ating mga kakampus bago si Sir Ryan. Ikaw muna. Salamat, Kuya Mon.
4: Hello, okay na.
1: Yes,
4: okay,
1: Ma'am
4: magandang
1: Dex.
4: Hapon po mga kakampus at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Maraming
1: yan. Batiin magandang mo yung hapon ating po. Ano, punong guro.
4: Magandang hapon po Ma'am Anna V at Sir Mike.
1: At ang iyong mga ano, ang samahan ng mag-aral.
4: At ang mga
1: miyembro
4: ng Summerfield.
1: Yan, ang pamunuan ng Summerfield at ang mga kasapi. Sige Sir Ryan, bumati kang muli. Hindi narinig ang napakaganda mong boses kanina.
0: Sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami ay nandito para po magbigay ng kaalaman ngayong buwan ng wika, buwan ng Agosto. Yeah. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din Sir Ryan sa pagpapaunlak na samahan si Ma'am Dexy ngayong Sabado. Excited na ang inyong mga mag-aaral siguro. Pero wala pa ako nakikita mag-aaral. Baka delayed na naman itong aking phone. Sabi ni Sir Ryan kanina, latest ba yan Ma'am Ay na phone mo? Diyos ko, naiya ako sa phone ni Sir Ryan. Kumusta ka naman, Sir Ryan, ngayong Sabado? Masaya ka naman?
0: Ay, masayang-masaya po, ma'am. Ito yung una kong pagdalo dito at maraming salamat po sa iyong invitasyon. Ito po ay isang karangalan para sa akin at sa aking kapartner, si Madam.
1: Yes,
0: salamat po.
1: Batiin natin. Nandiyan na si Ma'am Ella nanunood. Kasama niya si Ma'am Gina. Pero wala pa akong nakikita. Ayan, go Sir Ryan at Ma'am Dexy, sabi ni Ma'am Ella. At si Ashley Juliet Abocado, sabi niya, hi Ma'am, magandang hapon po. Nanunood galing 7 Curie. Sabi ni Ashley, gisingin na yung iyong mga kasama sa 7 Curie. Inaabangan natin at magsisimula na tayo ng ating talas isip. Ikaw naman, Ma'am Dex, kumusta ang iyong Sabado?
4: Okay naman, masaya.
1: Masaya.
4: Kinakabahan dahil unang beses din.
1: Yan, marami talagang ano no, nakakakaba kapag kaunang beses sa lahat ng bagay. Diyos ko, parang kinabahan ako doon, Sir Ryan, sa sinabi ko. Baka mapagalitan ako ni Ate Mel at ni Ma'am Yvette. So masaya naman po kayong dalawa.
0: Masayang masaya po ma'am, maraming salamat po.
1: Parang hindi ko nakikita sa mukha ni Sir Ryan na masaya siya.
0: Kinakabahan
1: masaya ka Sir Ryan, yes, kinakabahan. Mawawala na lang yan nakaba mamaya pag nakita mo ang flood, ano dito, comment. Ah, nandiyan si Ma'am Araceli Diaz Alejo. Good afternoon Ma'am Ay, Ma'am Dex and Sir Ryan. Hi Ma'am Araceli, Ma'am Selly, na-miss ka namin. Andiyan na si Cassandra Andrea Labalan. Yan, katokin na mga anak ang iyong mga classmates at magsisimula na tayo sa Talas Isip. Sir Ryan, i-shoutout mo muna yung iyong grades 8. Ano nga yung advisory class
0: grade
1: mo?
0: Kinakabahan
1: ka
0: talaga. Grade 8 Shakespeare po, ma'am.
1: Yan. Abatin mo yung mga anak mo sa grade 8 Shakespeare.
0: Nak. Magandang hapon sa inyong lahat. Oh,
1: sabihin mo, manood na sila. Na-share mo na ba yung link sa kanila?
0: Na-share na po, Ma'am Ay.
1: Okay. Ikaw naman, Ma'am Dex, ano yung advisory class mo?
4: 7 Newton. Na-share ko na din.
1: Yes.
4: So, inaasahan kung manunood sila.
1: Yes.
4: Pati yung mga grade 9 students.
1: Ah, oo nga, grade 7 Newton ang advisory class pala ni Ma'am Dex. Pero grade 9 teacher ka po. Ano okay. Ang Filipino mo? Andiyan na Sir Ryan, si Laika Yumi de las Reyes. Hi Ma'am, magandang hapon po. Nanunood po galing 8 Shakespeare po. Wow, very good. Yan. So ano ngayon ang ano, mga ka-campus, tayo ay matututo ng mga wastong gamit ng salita ngayong hapon. 'Di ba, Ma'am Dex? Sige nga, pindutin mo nga 'yan kung mapa-flash na natin 'yan sa screen ang ating topic. Sabi ni Kuya mo, nagmamadali naman ito si Madam. Yan. So 'yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga ka-campus, ang wastong gamit ng salita. Ayan. Sino pa ba ang nandyan? Abang-abang na. Parang nakifiesta yata yung ating mga estudyante. Or hindi ko pa nakikita. Sir Ryan, nakikita mo ba kung sino naman ang naririyan sa ano natin na nanonood? Yan. Excited ba kayo sa wastong gamit ng salita? Anong mga salita ito? Ang ibibigay sa atin ngayon ni Sir Ryan at ni Ma'am Dexy ay mga salita na madalas nating gamitin subalit na napagpapalit ang gamit. Napakasimpleng mga salita pero nagkakamali tayo sa paggamit dahil hindi natin alam kung paano talaga ito wastong gagamitin. So nandyan si Anna Sherry Andes. Andyan si Kyle Oronan. Sir, sabi niya, parang estudyante doon ni Sir Ryan. Yan. So nandyan na sila, Ma'am Dexy. Simulan na natin ang talakayan natin tungkol sa wastong gamit ng salita. Handa ka na po, Ma'am Dexy?
4: Okay, handa na po.
1: Sige nga.
4: Okay, so talakayin natin yung wastong gamit ng salita. So bakit nga ba mahalaga ang napag-aralan yung mga wastong gamit ng salita? Ang maling gamit ng mga salita kasi ay maaring magdulot ng kalituhan o ibang kahulugan sa pangungusap. So gamit yung tama at angkop ng mga salita, magkakaroon ng malinaw na komunikasyon, magkakaroon ng mahusay na pagsulat, magkakaroon tayo ng kaalaman sa sariling wika at syempre, pagrespeto sa ating wika.
1: Ay, tama yun, Ma'am Dexy, ano, bago tayo tumuloy doon. So, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ito? Sumasang-ayon ka ba sa Ryan na mahalagang pag-aralan natin ito?
0: Napakahalaga po ito mapakasabi ni Ma'am Dexy para magkaunawang po o magkaintindihan po kanya o ang bawat tao po.
1: Tama, kausap. Para nauunawaan natin yung mensahe, di ba?
0: Yes po.
1: Lalong-lalo yung mga nakasulat. Sige po. Yes, Ma'am Dex. Ano na ang ating susunod dyan?
4: So, simulan natin po sa unang salita na kadalasan ay nagkakaroon ng kalituhan kung alin nga ano ba talaga ang tamang gamit ng at nang.
1: Mm-hmm.
4: Kasi pareho sila ng bigkas pero magkaiba ng bye-bye at syempre magkaiba ng kahulugan.
1: Opo.
4: So ano nga ba yung gamit ng? Unahin natin yung NG, ng. So ginagamit yung ng bilang pantukoy sa pangalan. Halimbawa, nag-alay sila ng bulaklak sa Bantayog. So ginamit siya bilang pantukoy sa pangalan na Bulaklak.
1: Okay, ginamit itong nang bilang pantukoy sa pangalan na Bulaklak.
4: Apo. So, sinasagot niya yung tanong na ano?
1: Mm-mm. Ano ang inialay?
4: Apo.
1: Tama ba? Okay.
4: Sunod, ginagamit din ito bilang pang-ugnay sa layon at panaguri. Mm-mm. Halimbawa, sa pangungusap na pinanood ko ng dula ang mga estudyante. So, pinag-ugnay dito yung salitang pinanood na isang panaguri at dula na isang lion. Sinasagot din ito yung tanong na ano. Okay, at yung panghuli ay ginagamit siya bilang tanda ng pagmamay-ari. Halimbawa, ang siling ng mga Pilipino ay kahanga-hanga. So sinasagot nito yung tanong na kanino? Kanino yung sining sa mga Pilipino?
1: Okay, ulitin natin, Ma'am Dex, kasi parang ang bilis nun, no? Para sa ating mga campus, kasi sabi dito ni excited na daw si Ashley Juliet Abokadong matuto. At sabi naman ni ayan, Cassandra, Madam, salamat, matututo na ako ng grammar. Ulitin natin, Ma'am Dex. Relax lang, Ma'am Dex. Kinakabahan ka pa rin ba, teacher? Opo, masyado daw mabilis.
4: Sige, ulitin natin.
1: Ulitin natin, kailan ginagamit ang
4: nang
1: na NG, maikli.
4: Opo.
1: Opo.
4: Okay, una, ginagamit siya bilang pantukoy sa pangalan.
1: Mm-mm.
4: Okay, halimbawa, sa pangungusap na nag-alay sila ng bulaklak sa Bantayog. So, ang tinutukoy dyan ay yung bulaklak. Kaya ang dapat natin gamitin ay yung nang na NG. So, sinasagot nito yung tanong na ano ang inialay? Bulaklak.
1: Okay. Nagdala sila ng...
4: Bulaklak.
1: Bulaklak. Okay. Pwedeng gano'n, no? Okay.
4: Okay. Ang susunod naman ay, ginagamit siya bilang pang-ugnay sa layon at panaguri sa loob ng pangusap. Halimbawa, yung pangusap na pinanood ko ng dula ang mga estudyante. So, ang layon dyan ay yung dula at yung panaguri naman ay yung pinanood. Gamit yung nang na pag-ugnay mo yung dalawang salitang iyon. Sinasagot niya rin yung tanong na ano.
1: At ano ang, ano yung tanong natin doon sa layon?
4: Ano ang pinanood?
1: Yan, okay. Okay,
4: ang sagot ay dula.
1: Katulad kahapon, nanood ang mga mag-aaral sa ikapitong baitang at ikasyam na baitang ng NG na maikli.
4: Opo.
1: Ano yung pinanood, Ma'am Dexy? Musical
4: play ng
1: play
4: Ibalong.
1: Ng Ibalong. Okay. Yan. So, nanood sila ng NG music- na mali.
4: Opo.
1: Ano, okay.
4: Okay. At yung susunod naman ay, ginagamit siya bilang tanda ng pagmamay-ari. Mm-hmm. Halimbawa, ang sining ng mga Pilipino ay kahanga-hanga.
1: Mm-hmm.
4: So, sinasagot nito yung tanong na kanino? Kanino yung sining?
1: Kanino yung sining?
4: Sa mga Pilipino.
1: Ah, okay. Sige. Ano pang isang halimbawa natin dito? Ano yung ano yon? Ang sining ng mga Pilipino. Yan. So, yun, maikling ng. Kasi sumasagot sa tanong na?
4: Kanino.
1: Kanino. Yan. Dala-dala niya ang bag ng mga bisita. Kung ganun ang sentence ko, dala-dala niya ang bag ng mga bisita. NG na maikli.
4: Opo.
1: Pero kaninong bag sa bisita, papasok yun doon sa pangalan.
4: Opo.
1: Okay. Kasi yung dito, pagmamay-ari. Okay, tama. Pagmamay-ari. Kanino yung bag?
4: Sa mga bisita.
1: Sa mga bisita. Sa pagmamay-ari. Sige, tama. Okay. Naunawaan ba mga kakampus ang wastong gamit ng nang na maikli, ang NG? Yan. Bakit parang may naririnig akong sound? Meron bang naka-on na ano, cellphone sa inyong dalawa? May signal at naririnig ko yung boses ko, Sir Ryan. Mga kakampus, kung naunawaan po, mag-ano naman tayo yan, heart react. Ng emoji. Sabi ko, bakit parang naririnig ko yung sarili ko? Magpapa-check up na ba ako? Hindi naman. Yan. Mga kakampus, heart react naman po dyan. Pa, kung kayo ay natututo sa ating talakayan ngayong hapon. Nandyan si Ma'am Andrea Dato, nanunood sa atin. Yan. Meron ako nakita, isa lang na heart react pa. Inasa kaya yung ating mga students ngayon? Parang nakifiesta sila. At hindi pa sila, o baka tulog pa sila noon. O yan, nag-heart react na sila, natuto sila. Yan. Okay na po tayo, Ma'am Dexy.
4: Okay na
1: nag-heart
4: tayo
1: nag-heart react na sila, natuto okay. Na daw po sila. Ano na ang sunod natin?
4: Okay. Yung isang kinakalituhan, yung isang nang.
1: Okay.
4: Pero ang bye-bye naman ito ay, NANG.
1: Okay, mahabang nang.
4: Opo.
1: So maraming salamat, Cassandra. Sabi ni Cassandra, nagbigay siya ng halimbawa, Ma'am Dex. Sabi ni Cassandra, kinuha ko ang mga gamit ng tita ko marahil mukhang siya ay nahihirapan. Okay. Cassandra, dapat yung case sa kinuha ay malaking titik dahil unang salita sa pangungusap at lalagyan ito ng tuldok. Yan. Maraming salamat, Cassandra. Kinuha ko ang mga gamit ng tita ko. O, yon. Ng tita ko. Kaninong gamit? Kay tita. So, pagmamay-ari. Tama po ang iyong gamit ng nang na maikli, Cassandra. Yan. So, dumako na tayo sa nang na mahaba.
4: Okay. So, una, ginagamit siya bilang pamalit sa salitang noon.
1: Noon. Okay. Ah, okay.
4: So, halimbawa, sa pangungusap na nagsimula ang sayawan nang tumunog ang gong.
1: Imbis na nagsimula ang sayawan, noong tumunog ang gong.
4: Pinapalitan natin ng nang.
1: Imbis na gagamitin yung noong, papalitan natin ng nang na N-A-N-G. Yes.
4: So, sinasagot ito yung tanong na kailan?
1: Kailan. Yeah.
4: Nang tumunog ang gong.
1: Okay.
4: Pangalawa, ginagamit din siya para ilahad kung paano ginawa ang kilos. Halimbawa, naglakad sila ng tahimik sa kagubatan. Oh, so sinasagot nito yung tanong na paano? Paano ba sila naglakad sa kagubatan ng tahimik?
1: Iyan, parang nagdasal sila ng tahimik.
4: Opo.
1: Ng tahimik. Ayan, naglakad sila ng dahan-dahan. Okay. N-A-N-G.
4: Opo.
1: Tama.
4: So kung paano isinagawa yung kilos. Yes. At pangatlong gamit po nito ay kapag sa pag-uulit ng salita.
1: Okay.
4: Halimbawa, talon ng talon ang mga bata sa ulan.
1: Mm-mm. Kapag inuulit ang salita.
4: Opo. Ginagamit yung N-A-N-G.
1: Talon ng talon. Mm. Ano pa, Ma'am Dex? Maliban sa talon ng talon. Sigaw ng sigaw. Yan, di ba? Halakhak ng halakhak. Kain ng kain. Inom ng inom. Lakad ng lakad. Yan, inuulit ang salita. Kapag inulit ang salita daw, mga kakampus, dapat ay mahabang ng. Nandyan si Margo Tevez. Hi po, Ma'am Sir. Hello, Margo. Magandang hapon. Yan. So, mahabang nang. Kung naunawaan, mga kakampus, ang gamit ng nang na mahaba, ang N-A-N-G, mag, ano naman kayo dyan, send ng heart react. Sige nga, ng heart emoji. Yan. Sige nga po, kung naunawaan, ang gamit ng mahabang nang. Yan. Meron ng nag-heart react. Ah, pa-heart react naman. O sige, nag-heart react na sila, Ma'am Dex. Ibig sabihin, naunawaan na nila ang ating talakayan tungkol sa wastong gamit ng nang na maikli, ang NG, at nang na mahaba, ang NANG. So ngayon naman, alamin natin kung talagang natutupo sila.
4: So magkakaroon tayo ng...
1: May inihanda po kayo dyan? Ah, sige. Oh, gets mo na ba? Sige nga, Ma'am Dex, tanungin mo na sila.
4: Okay, gets mo na ba? Tukuyin ang tamang salita na bubuo sa pangungusap.
1: Mm-mm. Hello, Cecil Sindol, watching from Cavite. Pa-share naman ang aming live ngayong hapon. Para po matuto ang ating mga taga-Cavite dyan ng wastong gamit. Yes. Ibalik mo po. Wait lang, Ma'am Dex. Antayin natin. And dyan na si Kyle Oronan. Opo. Sige po, abang-abang lang kayo dyan, mga CH Asians, para sa ating inihandang talas-isip ni Ma'am Dexie at ni Sir Ryan. Kung gets mo na ba ang wastong gamit ng nang na maikli at nang na mahaba, yan, abang-abang para sa ating pagsusulit. Yan, may pagsusulit si Ma'am Dexie. Ayan na, Ma'am Dexie. Basahin natin sa ating mga listeners dyan. Makinig po kayo ng mabuti at maaaring isulat ang inyong sagot. At sa atin namang mga ano dyan, viewers via Facebook Live, yan, lalong-lalo na mga mag-aaral natin, yan po, isulat ang sagot sa comment section. Unang tanong, unang ano ni Ma'am Dexie, pangungusap. Sumagot na si John Kyle Oronan, Ma'am Dexie, hindi mo pa nababasa ang pangungusap. Sige, Ma'am Dex.
4: Okay, ang unang pangungusap ay, nagdala kami blank prutas para sa pista.
1: Nang na maikli o nang na mahaba? Ang sagot ni Kyle ay nang na mahaba. Ang sagot naman ni Benedict Lorica ay nang na maikli. At ganoon din si Benedict, si Cassandra at si Ashley. O sino sa kanila ang tama, Ma'am Dexie?
4: O tingnan natin kung ano ang
1: sige,
4: tamang sagot.
1: Sige, abang, yan na, okay, mga
4: ang
1: kakampus.
4: Tamang sagot ay nagdala kami nang.
1: Yan, tumalo na ang maikling nang. Tama, sina Benedict, Cassandra, and Ashley. Yan, si Kyle ang nanguna. Kyle, sorry. Yan, congratulations Benedict, Cassandra, and Ashley. Tama po kayo. Ngayon, mayroon pang susunod, Ma'am Dex.
4: Okay, so ipaliwanag lang natin kung bakit NG po yung tamang sagot. Kasi pinag-ugnay niya yung salitang nagdala na isang panaguri at prutas na isang lion.
1: Oo, okay lang yun dyan, Kyle. Sabi ni John Kyle, aray ko po. Okay lang
4: meron
1: dyan.
4: Meron pang susunod.
1: Okay, may susunod pa dyan.
4: Okay, ikalawang halimbawa. pumunta siya sa palengke, blank, hindi inaasahan.
1: Yan, ulitin natin Ma'am Dex, isa pa po.
4: Pumunta siya sa palengke, blank, hindi inaasahan. Ano ba ang tamang sagot?
1: Yan, nang namaikli o nang namahaba? Sagot na po, Josephine Buendia. Ako ma'am. Yan, si Josephine. Hi Josephine from 7 Curie. I-type na sa comment section ang inyong sagot para sa ikalawa nating halimbawang pangungusap. Sumagot na si Ashley ang nauna. Abokado nang namahaba. Si Benedict nang namahaba. Si Angelito Dainla nang namaikli. Si Margo nang namahaba. Ang tamang sagot Ma'am Dex?
4: Ang tamang sagot ay nang namahaba.
1: Pero dapat magsisimula sa maliit na titik N. So ang nakatamang sagot ay si Margo nang namaikli. Si Benedict kasi tsaka si Ashley, ang N nila ay malaking titik. Gagamitin ang malaking titik kapag nasa simula ng pangungusap. Dahil nasa gitna, maliit na titik N o letrang N. Yan, sige po. Sila ay si Josephine din nang po. Yan. Opo, tama ang sagot. Dumako tayo sa ikatlo.
4: Okay, so eto muna yung paliwanag kung bakit may sagot ha. Kasi sinasagot nito yung tanong na paano.
1: Mm-mm.
4: Paano naganap yung pangyayari?
1: Not
4: hindi
1: po
4: inaasahan.
1: Okay.
4: Okay, ang susunod ay inayos ni kuya ang bangka, blank, maaga.
1: Mm-hmm.
4: Inayos ni kuya ang bangka, blank, maaga.
1: Inayos ni kuya ang bangka, blank, maaga, nang namaikli o nang namahaba? Sagot na mga kakampus, sabi ni Ashley, ay sorry po ma'am, bawi na lang. O sige, bawi na Ashley, nasa ikatlo na tayo na pangungusap. Ano ang sagot? Yan si Mario Espenida, nauna, nang namaikli. Si Mario pala ang sumasagot. Andiyan na si Angelito nang din na maikli. Maliit yung N niya. Tama ito. Ano ba ang tamang sagot? Si Ashley nang namahaba. Si John Kyle nang namaikli. Ano ang tamang sagot, madam?
4: Okay, ang tamang sagot ay nang namahaba.
1: Ayan, nang namahaba. Ang nakatamang sagot sa nang namahaba ay si Ashley Juliet Abocado. Ayan. At si Benedict, si Margo, ganun din po ang sagot. Nang namahaba at maliit ang titik N nila, tama ang pagkakasulat. Nandiyan na si Cherry May Lorilia, si Jillian Aringo. Good afternoon, ma'am and sir. Yan, meron pa tayong isa, ma'am, Dex. Ipapaliwanag mo muna.
4: Bakit mahaba na nang ang sagot? Dahil sinasagot nito ang tanong na kailan.
1: Okay.
4: Kailan inayos, maaga.
1: Yan, kailan inayos, maaga. Sige, meron pa ba Ma'am Dex? Nasusunod tayo dyan?
4: Ang susunod ay ibang salita naman.
1: Sabi ni Josephine, di pa po ako nananalo. Josephine, wala ka pang certificate sa pagtatapos ng buwan ng wika kung hindi ka pa nakakasagot ng tama. Yan, John Kyle, sayang, house and lot na sana. Sabi ni John Kyle Oronan. Yan. Okay, next. Meron pa Ma'am Dex?
4: Wala na po.
1: Ay,
4: ibang
1: wala
4: salita
1: na
4: naman.
1: Oh, okay, akala ko meron ka pang pahulaan.
4: Ibang salita naman, si
1: okay.
4: Ginoong Ryan naman po ang magbabahagi.
1: Sige, matapos ang nang na maikli at nang na mahaba, meron din siyempre si Sir Ryan na mahaba at maikli na ibibigay na salita. Ayan. Sige, Sir Ryan.
0: Magandang hapon ulit sa inyo. Salamat, Ma'am Dexy.
1: Nalilito rin ba kayo?
0: Nalilito rin po ba? Nalilito ka rin pa, nalilito ka pa rin ba sa di rin din at raw daw?
1: Okay. Kayang-kaya yan, Sir Raya.
0: Sige, tingnan natin. Isa-isayin po natin to.
1: Kung paano ginagamit ang rin din at raw daw. Sige, Sir Raya. Opo. Kailan nga ba ginagamit?
0: Kailan ginagamit ang rin at din? Mm-hmm. Kailan kaya iyon?
1: Naku, hindi ko yun alam. Tuwing Lunes lang ba? Sige.
0: Ang sabi dito po, ginagamit ako bilang panuring upang magpahayag ng karagdagan, pagkakatulad o pagpapatibay.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, rin kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig.
1: Ano yung mga patinig, Sir Ryan?
0: Ang patinig, A, E, I, O, U, at yung malapatinig na W at Y.
1: Wow, magaling talaga si Sir Ryan sa Filipino. Talagang Filipinong guro ito. Yan. So, ang mga kakampus, ilagay nga sa comment section ang sinabi ni Sir Ryan na patinig at malapatinig na mga letra na bumubuo sa alpabetong Filipino. Sige, Sir Ryan, ipagpatuloy natin.
0: Ganun din ang din. Ang din, kung sinusundan ng salita, ay nagtatapos din sa katinig.
1: Pagrin sa patinig.
0: Pumapagrin.
1: Pagdin
0: sa katinig.
1: Sa katinig. Okay.
0: Okay. Simulan na natin. Halimbawa, sasama rin si Maria sa ating biyahe bukas.
1: Sasama si Maria sa ating biyahe bukas.
0: Rin ang ginamit kasi ang sinundan ay patinig.
1: Ang salita na sinundan ay nagtatapos sa patinig. Yes. Yung sasama. Tama ba, Ma'am Dex?
4: Opa.
1: And Sir Ryan?
0: Okay.
1: Sige. Pangalawa, Sir Ryan. Na
0: pangalawang halimbawa po ay hahabol. Ahabol din si Maria sa ating biyahe bukas.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginamit ay din kasi nagtapos yun na salita sa katinig, yung salitang hahabol.
1: Ano yung katinig natin? L.
0: L.
1: Yan. Siyempre yung mga hindi nabanggit ni Sir Ryan kanina sa patinig na A-E-I-O-U, sabi ni Jan Kyle Oronan, at malapatinig na W at Y, yun ang ating mga katinig na letra na bumubuo sa alfabetong Filipino. Yan. Sige nga, mga kakampus, pa-heart react kung naunawaan ang sinabi ni Sir Ryan. Sabi ni Sir Ryan, ginagamit ang rin kapag ang mga salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa patinig. At gagamitin ang din kapag ang mga salitang susundan nito ay nagtatapos sa katinig. Yan, pa-heart react. Yan, may nag-heart react na Sir Ryan. Ano na po ang susunod natin dyan?
0: Susunod natin ay nagawain.
1: Ay, wait lang Sir Ryan, para mawala yung kaba mo, sabi ni Angelito Dainla. Go Sir, pambatumipuan, basta si Sir na ang nagtarampaldo from Shakespeare. Naku, parang ano to, oo, akala ko palda. Paldo, ano ba yung paldo? Ito yung mga salita ngayon, no, Ma'am Dexie, na nauuso. Ano yung palo? Parang jackpot ang ibig sabihin nun. Yan, tuwang-tuwa ang ating dalawang kasamang technician sa ating mga kakampus dyan. Sige, Sir Ryan.
0: Yung kanina, gamit ang green at din, ngayon naman yung raw at daw.
1: Apo.
0: Ginagamit sa pagsasabing muli ng isang pahayag o kaisipan ng buhat sa ibang tao o narinig lamang.
1: Mm-mm.
0: Katulad yung kanina, ang raw, kung sinusundan ng salita, ay nagtatapos sa patinig at malapatinig na W at Y. Ganon din sa daw, kung sinusundan ng salita, ay nagtatapos sa katinig.
1: Yan, ang gwapo ni Sir Ryan sa screen. Nakikita ko lalo na pag nakasmile si Sir Ryan. Yan, parehas lang. Basta kapag karin at raw, dapat ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Kapag kadin at daw, nagtatapos sa katinig. Katinig. Iyo po, rin, raw, patinig. Din, daw, katinig. Ah, sige. Naunawaan na ba mga kakampus? Pa-heart react naman dyan kung naunawaan ang wasong gamit ng rin at draw, din at daw. Yan. Sige, may inihanda si Sir Ryan. Tuloy-tuloy na tayo, Sir Ryan.
0: Sige po, ma'am.
4: Halimbawa.
1: Halimbawa.
0: May halimbawa po tayo. Ikaw raw ang magluluto ng hapunan mamaya.
1: Sigurado masarap yan.
0: Raw ang ginamit kasi ang sinundan doon ay
4: Malapatinig.
1: Okay.
0: Umalis daw si tatay papuntang palengke. Daw kasi yung sinundan naman ay katinig.
1: Yes. Yan, maraming nag-heart Sir Ryan. Sige, pogi on si Sir. Yan sana. Si Madam, paano man? Okay. Sige, Sir Ryan, meron ka dyang inihandang quiz ay, para sa kanila?
0: May hinanda po ba, May? Mm-hmm.
1: At merong prize si Sir Ryan sa Lunes sa Mandanalo, maliban sa sertipiko. Tama ba, Sir Ryan?
0: Yan lang.
1: Ah, yan lang. Secret daw pala. Sige, Sir Ryan, ano yung ating quiz dyan?
0: Gets mo na ba?
1: Kung gets mo na ba, pa-heart react naman dyan. Sige po.
0: Okay na. Pagpatuloy natin.
1: Sige po. Sige, Sir Ryan, number one.
0: Una ay panuto, tukuyin ang tamang salita na bubuo sa pangusap. Pakasaw ng bilang, bumalik blank sila pagkatapos mananghalian.
1: Bumalik blank sila pagkatapos mananghalian. No worries, ma. Magayunon ka. Kaso malditahon lang, ma. Diyos ko, pati ba naman dito sa Campus Connect? Ikaw talaga anghelito. Binuking mo si madam. Tama na yung magayunon. May kasaway pang malditahon. Joke lang yun, anak. Marami tuloy na naghaha sa'yo, anak. Love kayo ni madam. Kaya kayo pinagsasabihan. Yan, sige. Hahanapin ko to si Angelito.
0: Shakespeare yan, madam.
1: Apo.
0: Super bait.
1: Oh, super bait pala ni Angelita. Yan na. Yes po. Gets na po. Daw po ang sagot ni John Kyle at ni Margo. Yan, present na si Laura. Ano ang tamang sagot sa Ryan?
0: Ang tamang sagot? Bumalik daw sila pagkatapos mananghalian.
1: Yan,
0: daw.
1: Tama po yung sumagot ng daw. Next po, Sir Ryan.
0: Bumalik kasi yun ay sinundan ng katinig.
1: Mm-mm. Yung salita na sinundan ay nagtatapos sa katinig. Bumalik.
0: Okay na, sunod na tayo. Gusto ko blank ng sorbetes.
1: Mm-hmm. Ako din, gusto ko rin ng sorbetes. Mamang sorbitero, anong alam mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko. Yan. Oy, nakakanta na ako, Kuya Mon. Pangarap ko yun, magkumanta ng live on air. Yan, ano ang sagot, mga kampus? Nakatama man, Sir Ryan, basta ikaw magturo, gets ko tulo, sabi ni John Kyle. Sana, sabi ni Laura, bumili rin. Naku, Kirby and Laura, hindi kayo nagkinig. Ang sasagutin nyo, raw o rin, din o daw. Ang sagot ni Josephine ay rin. Ang sagot ni Benedict ay rin. Ni Margo ay din. Angelito ay daw. Anong tamang sagot, Sir Ryan?
0: Tamang sagot natin, rin. Yeah,
1: rin.
0: Gusto ko rin ng sorbetes.
1: Yan, rin ang tamang sagot, sabi.
0: Kasi ito ay sinusundan ng patinig ko.
1: Oh, yan. Okay, next. Meron pa?
0: Meron pa po, ma.
1: Sige. Rin ang tamang sagot.
0: Para sa ikatatlo, maganda blank ang pelikulang ipinalabas kahapon.
1: Mm-hmm. Nanood ba ikaw sa Ryan ng pelikula? Okay. Ay, sorry ma'am. Kararating ko lang. Hehehe. Saan ka galing, anak? Laura, sige lang po. Okay. Ang pangalawa natin, pangatlo na ba yan sa Ryan?
0: Pangatlo na po, ma'am.
1: Sige. Ano ang pangatlo natin? Basahin muli.
0: Maganda blank ang pelikulang ipinalabas kahapon.
1: Ah, yan. Sumagot na. Si John Kyle, Rao. Si Benedict, Rao. Ano ang tamang sagot sa Ryan?
0: Ang tamang sagot, maganda raw ang pelikulang ipinalabas kahapon.
1: Yan. Pero maliit na titik, R, o letrang R. Tama po? Yes. Okay. Meron pa bang susunod? Wala na. Tapos na si Sir Ryan sa rin din, daw at raw. Oh, may isa pa. O sige, Sir Ryan.
0: Mainit ang blank kape kahit kanina pa tinimpla.
1: Mainit ang kape kahit kanina pa tinimpla. Masarap yan kasama ang waruya. Yan mga kakampus, kayo ba ay ano na dyan, nagme-merienda na. At mainit pa ang kape daw, sabi ni Sir Ryan. Ano ang tamang sagot, mga kakampus? Sabi na sa imo, Sir haha, Ashley. Yes, nakatama na ako, sabi ni Josephine. Hello Sir Dennis Carido and Ma'am Erms Medallion. Thank you sa panunood po. Ano ang tamang sagot, mga ka-campus? Sabi ni Ashley Rao, sabi ni Josephine Dean, sabi ni Angelito Rao. At ang tamang sagot, Sir Ryan?
0: At ang tamang sagot ay mainit din ang kape kahit kanina pa tinimpla.
1: Bakit din?
0: Mainit kasi dapin ay katinig.
1: Yan, nagtatapos ang salita sa katinig na letrang T. Tama po.
0: Tama.
1: Yan, mainit din. Tama si Josephine Buendia din. Sabi ni Brent Flores Cafe. Yan. Yan, sige mga ka-campus. Yan po ang ating din at rin, daw at raw, ang wastong gamit. Sige Ma'am Dex, ano ang susunod nating salita?
4: Okay, ang susunod naman na salita ay yung may at mayroon. Kailan ba sila ginagamit?
1: Naku, Sir Ryan, sabi ni Ma'am Erms, mapakapi yan si Sir Ray. Hehehe. Sige, Ma'am Ma'am Dex.
4: Okay, unahin natin yung may. Kailan ba ginagamit yung may? Ginagamit siya kapag ito'y sinusundan kaagad ng pangalan, pandiwa, panguri o pangabay.
1: Ginagamit ang may kapag ito ay?
4: Sinusundan ng pangalan, pandiwa, panguri o pangabay.
1: Yan, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, puok, lugar o pangyayari. Ang pandiwa ay salitang kilos. Ang panguri ay salitang naglalarawan. Tama ba, Ma'am Dex?
4: Opo.
1: Okay po.
4: Okay.
1: Sige.
4: So, narito yung halimbawa. May aso sa labas ng bahay. Ang sinusundan ng salitang may ay aso na isang pangalan. May lumalakad sa madilim na kalsada. Ang sinusundan ng salitang may ay lumalakad na isang pandiwa. May mataas na pangarap ang bata. Ang sinusundan ng salitang may ay mataas na isang panguri. May agad na tumugon sa tawag. Ang sinusundan ng salitang may ay salitang agad na isang pangabay.
1: Sige po.
4: Kailan naman ginagamit ang mayroon? Ginagamit ito kapag sinusundan ng panghalip na panao, kataga or inklitik, o sa maikling tugon. Halimbawa, mayroon akong bagong sapatos. Mayroon ba silang pera? May pasok ba bukas? Siyempre, ang sasagutin mo ay mayroon. Hindi mo sasagutin ng may pasok ba bukas? Hindi mo siya sasagutin ng may.
1: Opo.
4: Ang tamang sagot ay mayroon.
1: Mm-mm. At? Mga ka-campus, naunawaan ba ang sinabi ni Ma'am Dex? Ngayon, humanda na. Nandiyan din si Ma'am Emily Velasco nanonood. Pa-heart react kung naunawaan ang wastong gamit ng may at mayroon. At dumako na tayo sa pag-alam kung merong natutuhan ang ating mga ka-campus, Ma'am Dexy.
4: Okay, so subukan natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Yes.
4: Gets mo na ba? Tukuyin ang tamang salita na bubuo sa pangusap. Ang unang salita ay unang pangusap ay blank silang pag-aaring mga lupain.
1: Mm-hmm.
4: Blank silang pag-aaring mga lupain.
1: May
4: ano ba ang tamang
1: o mayroon?
4: Sagot? Opo, mm-hmm. May o mayroon.
1: Sige. Sagot na mga ka-campus. Ano ang tamang sagot? May o mayroon? Pabasa uli ng isa pang beses, Ma'am Dex.
4: Blank silang pag-aaring mga lupain.
1: Yan, patlang sila pag-aari, silang pag-aaring mga lupain. May sagot na si Laura, mayroon. Ano ang tamang sagot, Ma'am Dex?
4: Ang tamang sagot ay mayroon.
1: Yan, next po.
4: Okay, ito yung paliwanags. Ang sumusunod sa salitang mayroon ay sila na isang panghalip na panao.
1: Mm-mm.
4: Okay, ikalawang pangusap. Blank, dumating na panauhin kahapon sa paaralan. Patlang, dumating na panauhin kahapon sa paaralan. May o mayroon?
1: Yan, ano ang sagot sa pangalawa? May o mayroon? Mga ka-campus, i-type na agad ang inyong sagot sa comment section. Yan, meron na. Mayroon, sabi ni John Frederick at ni Brent, and sabi ni Laura May. Ano ang tamang sagot, Ma'am Dex?
4: Ang tamang sagot ay May.
1: May. Ang tamang sagot, si Laura,
4: okay,
1: si Margo.
4: Dumating na panauhin kahapon sa paaralan.
1: Sige
4: kasi
1: po.
4: Ang dumating ay isang salitang pandiwa.
1: Mm-mm. Sige po, next.
4: Okay. Sunod na tayo ng salita, Ma'am.
1: Ah, okay. Next na tayong salita, pinto at pintuan. Eto, madalas din itong pinagkakamali. Ano? Sige, Sir Ryan, tuloy-tuloy na po tayo.
0: Para mas malinaw na po kung anong pinto at pinto ang sa atin. Pinto. Ang pinto, ang mismong panakip, tinatakip o nakabukas, nakasarang bahagi. Pinto.
1: Halimbawa, ang isinasara at ibinubukas. Okay.
0: Yun, pag sinasara, binubukas. Sige po. Halimbawa, isara mo ang pinto.
1: Mm-hmm.
0: Okay na po. Malinaw na yata po, ma'am.
1: Yes po. Okay, tuloy-tuloy lang sa Ryan. Natin. Apo.
0: Ang pintuan, pintuan yung butas o baitang kung saan ikinakabit ang pinto.
1: Mm-hmm. Yung daanan.
0: Po, daanan. So, pinakamadaling sa daanan.
1: Yes.
0: Okay na po.
1: Yes, Sir Ryan. Gets na ba?
0: Halimbawa, ay, di sila nag-gets po, ma'am.
1: Okay na, nag-gets na sila. Ay, nag-heart na sila.
0: Halimbawa, nakatayo siya sa pintuan.
1: Mm-mm, nakatayo. Lumabas siya sa pintuan. Yan. At ngayon, gets mo na ba?
0: Gets mo na ba?
1: Okay. Number unang bilang.
0: Para sa unang bilang, tukuyin ang tamang salita na bubuo sa pangungusap.
1: Pinto o pintuan?
0: Pinto o pintuan. Huwag kang humarang sa blank dahil may dadaan.
1: Mm-hmm. Huwag kang humarang sa patlang dahil may dadaan. Ano ang samang sagot, mga kakampus? Pinto o pintuan? Huwag kang humarang sa daan dahil... Ay, huwag kang humarang sa patlang dahil may dadaan. Mga kakampus, sagot na, pinto o pintuan? Laura, pintuan. Ang tamang sagot, Sir Ryan, ang papindot?
0: Tamang sagot ay pintuan. Huwag kang humarang sa pintuan dahil may dadaan.
1: Next na tayo, Sir Ryan.
0: Nasira ang patlang matapos itong malakas na maibagsak ng hangin. Ulitin natin, nasira ang blank matapos itong malakas na maibagsak ng hangin.
1: Sabi ni John Frederick Babasa ay pinto. Tama ba siya, Sir Ryan?
0: Ang tamang sagot ay pinto.
1: Yan,
0: nasira
1: pinto.
0: Ang pinto matapos itong malakas na maibagsak ng hangin.
1: Yan, may susunod ka pa ba, Sir Ryan?
0: May susunod pa po, ma'am.
1: Wala na. Yan, Ma'am Dex. Sige po.
4: Okay. Ang susunod naman na salita ay yung pahirin at pahiran. Anong pagkakaiba ng dalawa? Unahin natin yung pahirin. Pag sinabing pahirin, ito yung pag-alis o pagpawi ng dumi o bagay. Pag-alis o pagpawi ng dumi o bagay. Halimbawa, sa pangusap, pahirin mo ang pawis sa iyong noo. So, inaalis mo yung pawis sa noo. Ang tamang gamitin ay pahirin.
1: Parang pagtanggal.
4: Opo, pagtanggal. Yung pahira naman ay paglalagay ng kaunting bagay sa isang bahagi. Halimbawa, pahiran mo ng Vicks ang likod. Yung nauna, meron kang inaalis. Dito may inilalagay ka.
1: Yan, para mas madali, mga kakampus, di ba? Pagpahirin, aalisin o tatanggalin. Pagpahiran, maglalagay ka. Mm-mm.
4: Okay, subukan natin ang ating mga tagapanood.
1: Okay, nag-heart react na sila.
4: Okay, subukan natin. Gets mo na ba?
1: Gets mo na ba? Yan, nag-heart react na, Ma'am Dex. Okay.
4: Ano ang tamang salita na bubuo sa pangusap? Blank or patlang mo ng palaman ang tinapay?
1: Nasarap na nakagutom na, Kuya Mon.
4: Bonang palaman ang tinapay.
1: Kanina kape, ngayon naman tinapay. Yan. Mga kakampus, ano ang tamang sagot? Patlang mo ng palaman ang tinapay. Pahirin o pahiran? Sabi ni Laura, pahiran. Ano ang tamang sagot, Ma'am Dexie?
4: Okay, ang tamang sagot ay pahiran.
1: Yan.
4: Pahiran mo ng palaman ang tinapay.
1: Yan. Lagyan.
4: Opo. Ikalawa, patlang mo ang alikabok sa ibabaw ng TV.
1: Ano ang sagot, mga kakampus? Ulitin natin, Ma'am Dex.
4: Patlang mo ang alikabok sa ibabaw ng TV.
1: Mm-hmm.
4: Oh, may alikabok daw. Anong gagawin mo? Papahirin mo o papahiran ba?
1: Oh, may alikabok. Anong gagawin mo, Margo? Sabi ni Margo, pahirin. Pero may mga sumagot pa dito, Pop, kakapasok lang ng comment nila, Pinto. Yan. Sorry mga kakampus, mukhang na-delay ang inyong sagot. Saan ang tamang sagot, Ma'am Dexie?
4: Tamang sagot ay pahirin.
1: Yan,
4: pahirin mo ang alikabok sa ibabaw ng TV.
1: Aalisin. Yan. Gets na ba? Yan. Gets na. Papahirin daw. Sige po, Ma'am Dex. Tuloy po tayo.
4: Susunod na pong salita, Ma'am.
1: Ay, meron pa. Sige, Sir Ryan.
0: Ito na. Nakakalito dito po, Ma'am, ay ang subukin at subukan. Isa-isayin na natin.
1: Sige po.
0: Subukin. Pag sinabing subukin, ginagamit ito kung ang layunin ay subukin ang husay. Alamin ang husay, galing, tibay, lakas o bisa ng isang bagay o tao. Ito ay isang pag-eksperimento o pagsusuri. Pagsusuri. Okay na po.
1: Po.
0: Halimbawa, subukin nating gamitin ang bagong sabon kung ito ay mabisa. Subukin. Okay, tuloy na po natin.
1: Kapag kasubukan?
0: Kapag subukan naman, ginagamit ito kung ang layunin ay matiyagan, mabantayan, o tingnan ng patago ang kilos at galaw ng isang tao o bagay, mag-espiya. Halimbawa, subukan mo kung saan pupunta si Juan tuwing gabi. Handa na sila?
1: Yes, handang-handa na sila, Sir Ryan. Susubukin o susubukan
0: subukin
1: natin ang kalaman
0: natin
1: nila. Oh, subukin natin okay sila. Kinabahan ako dun sa sasabihin. Susubuan. Susubukin natin sila.
0: Okay,
1: sige
0: po. Sige, tingnan natin.
1: Apo.
0: Gets mo na ba?
1: Gets mo na ba? Okay, sige, Sir Ryan. Okay.
0: Tukuyin ang tamang salita na bubuo sa pangungusap. Gusto kong blank o patlang ang iyong katapatan sa trabaho.
1: Gusto kong, ulitin natin, isa pa si Ryan.
0: Gusto kong blank o patlang ang iyong katapatan sa trabaho.
1: Ang tamang sagot, Sir Ryan?
0: Ang tamang sagot ay subukin.
1: Yeah.
0: Kakayahan.
1: Kakayahan.
0: Apo. Okay na. Kalawa. Para sa kalawang tanong natin,
1: apo,
0: bilang, huwag mo akong blank dahil alam ko ang iyong mga balak.
1: Ulitin natin, Sir Ryan.
0: Huwag mo akong blank dahil alam ko ang iyong mga balak. Okay na?
1: Yes. At ang tamang sagot?
0: Tamang sagot ay subukan.
1: Yan. Sa Danica kanina, mali ang sagot niya, subukan. Ngayon, si Benedict, subukan, at saka si Laura.
0: Mahusay po, ma'am. Tama
1: mahusay
0: sila.
1: Mahusay. Meron ka pa ba dyan?
0: Meron pa po.
1: Sige, Sir Ryan.
0: Si Ma'am Dexie. Ay! Nabitin tayo!
1: Oo, pinindot mo agad, Sir Ryan.
0: Ibalik
1: natin,
0: ma'am.
1: Yan. At nag-excite pa ang ating mga kakampus sa pagsagot. Subukin. Mga kakampus, nabitin ba kayo? Huwag kayong mag-alala at babalik silang dalawa sa pagtatapos ng buwan ng wika ngayong Agosto. At yan, nag-heart react sila. Maraming salamat, Sir Ryan and Ma'am Dexie, sa pagbabahagi ng wastong gamit ng mga salita. At tuwang-tuwa ang ating mga kakampus sa inyo. May nais po ba kayong pasalamatan o batiin? I-shout out bago tayo magtapos ng ating programa? Ma'am Dexie?
4: Nabanggit mo na, Ma'am Ay, sa aming pagbabalik, magbabaon kami ng maraming
1: kape
4: mga
1: at tinapay. Okay.
4: Mga katanungan, mga trivia na mas para mas makaano yung mga tagapakinig at tagapanood na.
1: Iyan. Maraming wow, abangan po sila, mga kakampus, dahil maraming baon silang trivia sa kanilang pagbabalik. Ikaw din, Sir Ryan.
0: Maraming, bago po ang lahat, maraming salamat po, Ma'am Ay, sa pag-invite sa akin dito.
1: Yes.
0: At na-challenge po talaga ako.
1: Oh, di ba? Anong naramdaman mo? Masaya pala dito.
0: Masaya pala po, ma'am. Promise.
1: Ikaw din, Ma'am Dex.
4: masaya at malamig.
1: Yan, malamig talaga at masaya, di ba? Okay, maraming salamat sa inyong dalawa at mga ka-campus. Dito na nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako, at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli, ako si Irene Ruga, ang inyong ka-campus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Paalam!

sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, andito na ako. Kumusta ang araw mo?
1: Hi, Ma! Okay lang po. May tinatapos lang akong project. Deadline kasi bukas.
0: Ganun ba? Ako rin. Ang daming ginawa sa opisina. Pero gusto kong malaman kung kumusta ka talaga.
1: Sa totoo lang, medyo na-stress po ako. Ang daming requirements sa school.
0: Halika nga, pahinga ka muna kahit 5 minuto. Makikinig ako. Anong mabigat?
1: Nahihirapan po akong pagsabay-sabayin ang mga activities. Minsan, pakiramdam ko, hindi ko na kaya.
0: Normal lang mapagod, anak. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Lagi akong nandito para makinig.
1: Salamat, Ma! Akala ko kasi masyado rin kayong busy sa trabaho.
0: Busy man tayo pareho, hindi ibig sabihin wala na tayong oras para sa isa't isa. Ang pakikinig ay hindi kailangan ng maraming oras. Kailangan lang ng buong atensyon.
1: Tama po kayo. Ako rin. Gusto kong pakinggan kung kamusta ang araw ninyo.
0: Nako, nakakapagod pero sulit. At mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon, nag-usap tayo.
1: Simula ngayon, kahit sandaling usapan lang bawat araw, gagawin natin.
2: Wow, sali naman ako dyan, Mommy Fave and Angel.
3: Ako rin!
4: Aba, ako rin!
1: Ate Michelle, Rich and TJ, oo naman! Ano, tara?
2: Ay, wow, ang masunuring anak pati sa mga kaibigan.
3: Kaya nga, Ate Michelle eh, ang bait talaga ni Angel pati sa mga kaibigan. Libre naman dyan!
4: Ikaw talaga, Rich!
2: O, teka, bago kayo maglibrihan, i-greet muna natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Ubriel!
5: What's up, kiddos? Stay tuned kayo, ha? At masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Sepa Salmasco!
1: Join din ako sa

0: masayang kwentuhan, kaya stay tuned lang kayo, kiddos! I'm Angel Faltado!
1: Good morning, kiddos! Ako naman si TJ Tagorda.
2: At ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
3: Okido, the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DJS Radio TV, at World Vision.
5: Mapapahinggan niyo po kami sa 702 DJS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. At pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
4: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3!
2: Sige, umpisahan na natin sa ating memory verse.
1: Kiddos, sabayan niyo ako. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
2: Amen. Anong sabi mga kiddos? Maging
6: masunurin.
2: Ayun, masunurin sa mga magulang at nakakatanda, lalo na kung ang pagsunod ay para sa mabuti at hindi sa masama.
6: Amen.

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Bakit hindi naliligaw ang mga langgam?
2: Bakit?
1: Kasi meron siyang antena.
0: Just kidding!
3: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
4: Ano?
3: Meowtimatics!
0: Just kidding!
3: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
4: Narito ang ating Isip Bata question. Paano mo maipapakita ang pagiging masunurin?
2: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
5: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa ng pakikinig ay si Samuel? Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
2: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa ng pagiging masunurin dahil sa marunong siyang makinig. Alam niyo ba kung sino ang nagturo sa kanya kung ano ang sasabihin kapag narinig niya ang tinig ng Diyos?
4: Si Eli, sinabi niya kay Samuel na, "Speak, Lord, your servant is listening."
3: Kaya mga bata, mahalaga na tayo ay nakikinig at marunong sumunod.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
2: Mami, mamaya po ay malilate po ako sa pag-uwi.
6: Bakit ka malilate sa pag-uwi?
2: May group project po kasi kami sa school. Mag-extend lang po kami ng time ng mga ka-groupmates ko po para matapos na po namin yung project.
6: O sige, siguraduhin mo lang na hindi ka pupunta sa ibang lugar. Basta sa school lang kayo.
2: Opo, Mami. Sa school lang naman kami gagawa ng project at hindi sa ibang bahay.
6: O sige anak, mag-iingat ka sa pag-uwi ha.
5: Anong gagawin natin ngayon? Hindi natin maipapasa bukas ito.
3: Deadline na ng pagpasa bukas.
5: Mabuti pa ay sa bahay na lang namin tayo gumawa. Magsasarado na ang school. Tayo na lang ang nandito.
3: Oo nga. Baka magalit na si Manong Guard at tayo na lang ang binabantayan niya dito sa school.
2: Naku! Hindi ako pwedeng sumama sa bahay ninyo. Nangako ako kay Mami na hindi ako pupunta sa ibang lugar maliban dito sa school.
3: Ihatid ka na lang namin. May car naman kayo, Joel. Diba?
5: Oo! Tara na!
2: Sorry ha. Hindi talaga ako pwedeng sumuway sa Mami ko. Ituloy na lang natin bukas at makiusap na lang tayo kay teacher na bigyan pa tayo ng time para tapusin ang ating project.
3: O sige na nga! Masyadong masunurin itong si Jane sa mami niya eh.
2: Kapag may sinasabi kasi si mami, pinapakinggan ko at sinusunod.
5: Bakit? Takot ka ba sa mami mo?
2: Oo, takot ako na hindi sumunod sa kanya. Kasi naniniwala ako na tayo mga anak ay dapat na nakikinig sa paalala ng ating mga magulang. Nandito na po pala kayo.
6: Oo anak, nag-decide na ako na sunduin ka. Medyo papadilim na rin kasi.
3: Hello po, Mrs. Conception.
5: Good afternoon po.
6: Good afternoon din sa inyo. May mga sundo din ba kayo, mga kiddos?
3: Wala po. Malapit lang naman po ang bahay namin dito sa school. Kaya nilalakad.

0: Kaya lang po ay ayaw niya.
1: Sinabi daw po kasi ninyo na huwag nang pumunta sa ibang lugar maliban sa school.
2: Ah, oo. Mahigpit kong bilin sa kanya na umuwi na agad sa bahay at huwag nang pumunta sa ibang bahay.
1: Ayaw nga po niya at gusto po niya na sumunod sa inyo.
2: Natutuwa naman ako na nakikinig sa akin si Jane.
3: Salamat po sa pagsundo ninyo sa akin. Hindi na po ako matatakot na lumakad na mag-isa.
2: O sige, Joel at Shanna, goodbye na sa inyo.
1: Bye-bye din po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi.
0: Bye po!
4: Daddy, nandito na po sina Mommy at Ate Jane.
5: Oh, mabuti naman at nandito na kayo. Eh, kanina pa kayo hinihintay nitong si Michael.
2: Nakakita kami sa bakery ng favorite mong tinapay. Kaya may pasalubong kami sa'yo, Michael.
4: Yehey! Meron po akong masarap na bakong tinapay bukas.
5: Oh, Jane, magbihis ka muna. Maya-maya ay kakain na tayo.
3: Kayo po ang nagluto, Daddy?
5: Oo, at masarap na tinolang manok ang niluto ko. Hindi ba't paborito mo yun, anak?
3: Opo, Daddy. Paborito ko po iyan.
2: O siya, magbihis ka na, Jane, para makakain na tayo.
4: Daddy, alam po ba ninyo, nagkatakutan kami ng mga kalaro ko kanina habang naglalaro kami sa likuran ng bahay natin.
5: Bakit naman kayo nagkakatakutan?
4: Kasi po, bigla po kami may narinig na nagsasalita. Wala naman pong tao.
3: Ano naman ang narinig ninyo, Michael?
4: Ang sabi ng boses, Pogi, Pogi, kumain ka na?
2: Totoo ba yan, anak ha? Baka nagjo-joke ka na naman.
4: Hindi po ako nagjo-joke, Mommy. Totoo pong may narinig kaming boses at sabi niya ay pogi daw ako. Pero wala naman po akong nakitang tao.
5: Anak, pogi ka naman talaga. Yun ang totoo. Pero yung kwento mo na may nagsalita at wala namang tao, mukhang gawa-gawa mo lang yun eh.
2: Anong ginawa niyo?
4: Takot na takot po kami. Kaya po, nagtakbuhan po kami.
3: Baka naman may tao talaga doon. At nagtatago lang.
4: Wala po kaming nakitang tao. Promise.
5: Kung wala kayong nakitang tao, baka naman hindi talaga tao yon.
4: Eh, ano po yon?
5: Eh di, isang hayop.
3: Isang hayop po na nagsasalita? Meron po bang ganun?
2: May hayop naman nagsasalita ah.
5: Hayop nga iyon, Michael. Yung narinig nyo ay yung alagang loro ni Aling Maring. Nakita ko na yun nung isang araw. Dala-dala nga yun ni Aling Maring eh. Sinabit niya dun sa sanga ng puno sa tabi ng bahay nila sa kulungan nito. Kaya hindi halata ng mga nagdaraan na may loro doon.
4: Totoo po? Ibong loro po pala narinig namin?
2: Oo anak, nakita ko rin yun at narinig ko na nagsasalita.
3: Tinakot pala kayo ng isang loro?
4: Ngayon po ay alam ko na. Sabihin ko sa mga friends ko tungkol sa lorong ni Aling Maring. Hindi po pala kami dapat na natatakot.
3: Nakakatakot naman po talaga na may marinig na boses, lalo na sa hating gabi. Tapos, wala namang tao.
5: Alam ba ninyo, kiddos, may kwento sa Bible tungkol sa isang bata na nakarinig ng boses habang siya ay nasa higaan na at matutulog na sana siya. Pero, wala namang tao doon.
4: Daddy, tinatakot mo naman po kami.
5: Hindi kita tinatakot. Ang tinutukoy ko ay ang batang si Samuel. Nakarinig siya ng boses. Sabi sa kanya, Samuel, Samuel.
3: Eh, ano pong ginawa ni Samuel?
5: Pumunta siya sa pari na si Eli na nasa higaan na rin. At tinanong niya ito, tinawag po ba niyo ako?
4: Si paring Eli po ba tumawag sa kanya?
5: Hindi nga eh. Ang sabi nito sa kanya, hindi kita tinawag, Samuel. Tapos, bumalik siya sa higaan niya. Pero, maya-maya ay may tumawag na naman sa kanya. Samuel, Samuel. Tapos, pumunta siya uli kay paring Eli. Pero sinabi nito kay Samuel na hindi siya nito tinatawag. Kaya bumalik na lang ulit siya sa higaan.
4: Tumigil na po ba ang pagtawag?
5: Nako, hindi. May tumawag uli sa kanya. Pero nang siya ay bumalik kay paring Eli,

0: at tinanong kung tumawag siya sa kanya, ganito ang sinabi ni paring Eli sa kanya. Kapag narinig mong muli ang boses niya, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay makikinig.
1: Ano po ang sumunod na nangyari?
0: Sinunod ni Samuel ang sinabi ni paring Eli. Nang narinig niyang muli ang tawag sa kanya, sinabi niya na, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay nakikinig.
2: Anong sinabi ng Diyos kay Samuel?
0: Sinabi ng Diyos kay Samuel ang lahat ng mga susunod na pangyayari. Kaya nalaman niya ang mga nangyari sa Israel bago pa ito talagang mangyari. Nakinig ng mabuti si Samuel sa sinabi ng Diyos. At alam ba ninyo? Si Samuel ay naging masunuring servant ni God doon.
1: Marunong po siyang makinig sa Diyos.
0: Oo. Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya ay kanyang pinakinggan at sinunod.
2: Gusto ko rin po maging batang masunurin sa Diyos.
3: Tama anak. Mabuti ang maging masunurin sa Diyos.
2: Pero paano ko po maririnig ang boses ng Diyos?
3: Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, at sa mga taong maka-Diyos na nagtuturo sa kanyang mga anak.
1: Gusto ko pong malaman ang nais ng Diyos na sabihin sa akin.
2: Ako din po. I will listen to God and obey Him.

0: Happy birthday kay Mama Beth Cruz at kay Kuya Lal Cruz.
1: Happy, happy birthday, Mami Lea Morada. We love you, Mami Lea.
2: Happy birthday to my mommy, Hazel Martinez Faltado. God bless you and I love you.
3: Kung ikaw, kiddo, ay magse-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong weekend na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for this Saturday morning kung saan marami na naman kaming natutunan. Kami ay nakapagkamustahan at higit sa lahat, Panginoon, natuto kami mula sa inyong salita. Lord, we pray that all of us, sa lahat po ng mga nakikinig sa Okido ngayon, lalong-lalo na yung mga kabataan, may apply po nila ang mga natutunan nila ngayon, ang pagsunod sa kanilang mga magulang at sa mga nakakatanda kung ito ay para sa ikabubuti nila. Lord, nagpapasalamat po kami dahil patuloy kaming ginagabayan ng iyong salita. And we pray, Lord, that your word will continue to change us. We also pray, Lord, ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggo na ito, nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal at ang inyong presensya. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nangangailangan ng tulong. Lord, we pray for your healing touch to be upon them and your provision to those who are in need. Pinagpipray din po namin ang aming mga estudyante. Nawa, Panginoon, ang inyong katalinuhan ay gabayan sila sa kanilang pag-aaral. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
5: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido, the 414 Kids Show every week.
3: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piotters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kikilechi Dapogi, Ati Faithful Fatey, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
4: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, 4H Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
4: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
1: At syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
3: Rich Gabriel here.
4: Ako naman po si Angel Faltado.
6: Ito po si Selpa Salimasco.
1: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
5: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat kung saan man kayong dako ng mundo naroon. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, nawa kayo po ay maluwalhati kung saan man kayo naroon sa inyong tahanan, ligtas sa pagbabaha nitong nakaraang mga araw. Kami po ay hindi nakapunta ng church kahapon dahil po baha ang aming mga main roads dito sa aming malapit sa aming tinitirahan. Kaya hindi po kami nag-attempt na lumabas ng subdivision dahil kailangan po mataas na sasakyan. Hindi na po kami nakaalis. But we went to church online at ang ating panalangin ay matapos na itong pagsalanta ng habagat at ng tatlong magkakasunod na bagyo para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Welcome, welcome po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo. Sinimulan tayo ng medley ng mga kababaihan na umaawit ng mga pagsambang salmo. Kailangan natin yan to pray for safety. We pray for good weather. Sana po ay matigil na itong lalo na itong pagbaha sa maraming lugar dito sa Pilipinas. So yun po, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, makakasama nyo hanggang 6:30 ng gabi. Magmumusikahan tayo at magkikwentuhan. But we covet your prayers. Lahat po tayo, marami pong nasalanta at marami pong na cut off, na stranded. We pray for those na na-affect masyado ng nitong pag-ulan nitong weekend na nakaraan. So, be with us. I hope magkaroon kayo ng balitang mabuti at pag-asa at lumiwanag ang inyong kapaligiran sa pagsama sa akin dito sa programang Papuri. Ang ating pong feature for today ay isang natatanging feature, yung mga awiting papuri na mas bago na inawit ng ating mga kababaihang papuri singers. Alam natin na yung mga legends na gaya po nila Ate Terry Javier at Ate Cathy Amaka, sina Ate Cathy Garcia, Cindy De La Paz, ayan po, meron pong mga bagong mga papuri singers na kababaihan na sumusunod naman sa kanilang mga yapa. So yun, sila ang papa-feature natin today. Pero bagong lahat, ina-announce natin na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link. At stay tuned para sa upcoming releases. Lalong-lalo na, umaandar na ang pagsasaayos ng paglunsad ng ating acapella salmo album sa wakas nitong darating na Oktubre. So yun po. At mapapakinggan po natin ang mga awitin ng ating kababaihang Papuri Singers from Papuri 21, Tanging Ikaw Ang Kailangan, composer Tricia Denise Campanier. Aawitin po ni Aisel Santos. Papuri 21 again, Tabi, composer Jellybel Dolotina. Aawitin ni Yeng Constantino. From Papuri 22, Kung Mawala Man Ang Lahat, awitin ni Ava Canaselli, awitin po ni Kate Rose Urrutia. And from Papuri 22, Ang Paksang Himig, Minamahal Ka, awitin ni Mario Laharca, at awitin po ni Kathy Gore. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri at ito pa rin po ang inyong Kuya Arnold De Pano. Kasama nyo humihinga ng maluwag at nananalangin sa ating Panginoon na pagandahin ang panahon. And I hope ligtas po tayong lahat sa lahat ng sakuna. I hope na we bless kayo habang nakikinig dito sa ating programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At kung gusto nyong maiuwi ang mga papuri songs, bisitahin lang ang ating Papuri official download site, Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Yun, at nag-e-enjoy ako pakinggan ang ating mga bagong kababaihang papuri singers. At ipinapaalala ko po sa inyo, pwedeng-pwede nyo po anyayahan ang mga papuri singers natin sa inyong mga evangelistic crusade, church fundraising, church anniversary. Huwag po kayong mag-atubiling, kontakin kami para sa mga pagdiriwang ninyo. Nais namin kayong samahan. Kaya meron po tayong mga naka-lineup. This November, tutulak po tayo ng Pampanga. January next year, tutulak po ng Davao ang inyong mga paboritong papuri singers para makigalak sa ating mga kapatiran doon. Pagpapatuloy po natin ang patutugtog ng mga bagong papuri singers na female from Papuri 23, matibay na sandigan, composer and artist, Ava Canaselli. And balita ko, masayang-masayo si Ava nitong mga araw na ito. Kung gusto niyo po malaman ang dahilan, hindi ko po sinasabi sa inyo na puntahan yung kanyang Facebook page. Yon. Matibay na sandigan. From Papuri 24, walang makapaghihiwalay, composer si Daddy Dennis Campanier. Aawitin po ng anak na si Tricia Denise Campanier. From Papuri 24, Kakaiba, written by the great Toy Polo. At aawitin po ng ating paboritong worship leader na si Hannah Bercero. And then another Papuri 24 song, Purihin Siya, ni Ken De La Rosa and John Roland Villarreal. Aawitin po ng ating mga K-pop girls, K-pop Papuri girls, ni Aya at Misha Valencia and Zia Atienza. So yun po ang mga awitin ng ating mga Papuri ladies. Pakinggan po natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa programang Papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo. Sana po ay naibigan nyo ang mga awiting galing po sa ating mga bagong female Papuri singers. At kung meron po kayong comment or song request, just message us sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga Globe and Smart numbers. Again, kung nais nyong mapakinggan ng iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. I-share ko lang sa inyo yung lesson for yesterday. Maikli lamang po, it's about the first Christian martyr na si Stephen. Ang alam ko po, ang kwento lang niya, nung bata ako, I was taking up this lesson sa Sunday school. He was a disciple, he was a follower of Christ na martyred sa pamamagitan ng pagbabato. Binato siya, dinrag siya outside the city walls, and then dun siya napatay sa pamamagitan ng pagbabato. Pero while I was preparing for the lesson, ang aking malaking takeaway sa kanya ay hindi siya mapigilan ng mga tumutulig sa kanya dahil napaka-powerful ng kanyang testimony, napaka-powerful ng kanyang paglalahad ng salita ng Diyos at ng buting balita. And dahil sa kanyang dedication sa ating Panginoon ay nakita niya sa kanyang vision ang glory, ang kaluwalhatian ng Diyos, na sa gitna ng kanyang persecution at halos doon nga siya namatay sa pagbabato sa kanya, at kaya alam kong masakit na masakit yun, hindi niya ininda yung sakit dahil nakafocus siya sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang panalangin niya sa mga bumabato sa kanya, patawarin sila ng Diyos dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa sa bawat paghagis nila ng bato kay Stephen. Kaya ang ating buhay, dapat nakikita natin sa pamamagitan or sa kalagitnaan ng ating pag-minister sa paggawa sa kaharian ng Diyos. Nakikita natin yung glory ng Diyos na siyang nagtutulak sa atin, nag-encourage sa atin every time to stay faithful, to stay true, and to continue on doing the work of the Lord, kahit na tinutulig sa tayo ng mundo. So yun po, sana po ma-inspire tayo ng buhay ni Stephen, the first Christian martyr. Ang title po ng lesson is The Unwavering Martyr. Hindi po siya nagpatinag sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng kanyang hinarap na kahirapan. So yun, papatugtugin po natin ang huling set natin ng mga awitin from Papuri 24, wala nang iba, composer Jella May Biag, awitin ni Cathy Go. From Papuri 25, Pasan, awitin ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Pastora Cherise Catriel. From Papuri 25, another song by Kuya Paul Armesin, Permanente. Permanente siyang nandito sa ating listahan. Awitin po ni Samantha Pereña. And from the Papuri 40th Anniversary Album, Pag-ibig ang Susi ng Lahat ni Kuya Robert More. Aawitin po tayo ng Papuri singer na matagal na natin di rin nakakasama, si Sara Bulahan. Yun, sana po yung mabless kayo habang pinapakinggan natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Nawa kayo po ay may maibabaong inspirasyon at pag-asa at kaligayahan and biyaya sa ating programang musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayo mga komento or song requests, just get in touch with us through our Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart number. Sa Globe, 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating producer, scriptwriter, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating mga prodtech. Ayun, hindi po makukumpleto ang ating programa kung hindi natin kayo anyayahan na papasukin si Jesus sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Dear Father, we thank you for your great love. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kasalanan, pagsalansang sa inyong dakilang kalooban, ay pinadala niyo pa rin ang inyong bagtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Alam namin na sa pansarili naming kakayahan ay wala kaming kapangyarihan upang mailigtas ang aming mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at hinayaan niyong dalhin ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo ang bigat ng pagkaparusahan ng aming mga kasalanan. Dumali yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan, at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanal-bananang presensya. We receive you and accept you as our personal Lord and Savior. Pumasok sa aming puso at isipan at sa magmula sa mga araw na ito, gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin sa aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung saan makikita ka namin ng mukhaan, win-welcome kami sa iyong kaharian. Well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. We love you. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung sumubay ka po, kaibigan, sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. At nang malaman at maunawaan mong lubus-lubusan ang kanyang nais para sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gawin to na nag-iisa dahil maraming nagmamahal sa iyong kapatiran. Nasasamahan ka sa iyong lakad, Kristiyano. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. And we pray na bumuti-buti na ang panahon. My daughter is leaving for her favorite trip sa kanyang favorite bansa. At ang ating panalangin ay may God watch over her habang siya ay naglalakbay. Yun po, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa. At ang ating Panginoon na kaya niyang pahupain ang bagyo sa dagat, ang siyang mag-bless sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, ang ating laging tatandaan. Sa Diyos ang papuri.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Isa mapagpalang araw po na Sabado o gabi na Sabado po sa bawat isa. Kumusta po kayo mga kapatid, mga kakarians? Dalangin ko, I hope, na nasa maayos pong kalalagayan po ang bawat isa. Well, sa gabing ito, napakaganda po na tayo minsan pa magkasama-sama po dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company, Philippines, at ito po ang FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor George, makakasama po ninyo sa mga oras na ito. Maaari din po kayo makipag-ugnayan sa ating istasyon sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM at sa mga sumusunod na numero, smart number 0998-843-0573. Maging sa ating social media account, ang FB, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maging sa ating online streaming, bit.ly / The Way FM. At maaaring ka ding makipag-ugnayan, kapatid, mga kakarians, sa ating official GC. Sa gabing ito, tayo po ay magpatuloy at sa basahin po natin ang salita ng Panginoon in Psalms 139 verse 13 to 16. Basahin ko po ito in New International Version. Ang sabi po dito, "For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written, your book before one of them came to be." Tayo po muna ay manalangin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan na minsan pa kami po, Panginoon, ay mapapalakas at minsan pa, Lord, ang mga salita mo ang patuloy na magdudulot sa amin ng paglago sa aming spiritual na buhay. Patuloy, Lord, na nagpapasako po kami sa iyong kalooban at higit, Panginoon, sa iyong dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa mga oras na ito. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ibabahagi ko po sa gabing ito is about the value of life. May halaga po.

part sa buhay, maging sa paningin ng Panginoon. Kaya ang talatang ito, it talks about kung gaano kahalaga yung buhay natin, lalong-lalo na po sa puso at paningin ng Panginoon. Now, why our life? Bakit nga ba ang buhay natin, ang buhay mo, ay napakahalaga sa Panginoon? Why our life is so valuable? Because number one, our life is a precious gift from God. Ang buhay natin ay napakahalagang regalo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Doon dito po sa binasa natin, ito po ay in verse 1, Psalms 139 verse 14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that full well." Kapatid, sana kung papaano tinitingnan ni King David ang kanyang buhay bilang likha ng Panginoon, sana ganun din tayo. Kirinate tayo ng Panginoon intentionally. Ganoon pinahalagahan ni David ang kanyang buhay. Alam ni David, he recognized na siya ay nilalang ng Panginoon intentionally and with the purpose. So sa gabing ito, David did not only believe, si David hindi niya pinaniwalaan na yung kanyang existence is by mere process of nature. Hindi pinapaniwalaan yun ni David because he knew that according po dito sa kanyang sinulat that God had a direct hand in it, in all, sa kanyang sarili. Kaya napakaganda na makikita po natin na yung ating buhay is a precious gift from God. At ang buhay na yan ay isa lamang. Nakakalungkot lang. Sa mga panahon ngayon, ang daming makikita or mababasa natin na sa panahon ngayon, laganap yung abortion, which is, ito'y kasalanan. Hindi lamang sa bata, kundi lalong-lalo na kasalanan sa Panginoon. Nakakalungkot. Para bang wala nang halaga yung buhay na pinakakaloob ng Panginoon. So sana, sa gabing ito, let us realize our life is a precious gift from God. Sana wag nating sayangin ang buhay dahil ang buhay natin ay isa lamang. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na hindi mapahalagahan ang buhay na to. Pangalawang bagay, why our life is so valuable? Because we are God's masterpiece. Tayo po ay masterpiece ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon nang hindi tayo nilikha ng Panginoon na basta-basta lang. No? Hindi yung pagkalika sa atin ng Panginoon, hindi tsamba. No? Hindi tayo nilikha ng Panginoon ng walang dahilan. So instead, we are all masterpiece of our Lord's creation. Therefore, ang ating pagkatao ay dapat sa buhay natin, makita natin ang kahalagahan ng buhay nito. Kung papaano ina-acknowledge ni David yung kanyang existence, sabi ko po kanina, sana ganun din po sa atin. May pagkakataon pa, kapatid, na pahalagahan mo ang buhay mo, may pagkakataon pa na ma-recognize mo yung kagandahan ng creation ng Panginoon sa buhay mo. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Tingnan mo yung ano ang tawag nito? Ilong. Makikita mo ba yung ilong mo ngayon? Pilitin mong tingnan. May makikita ka bang miracle dyan? Alam mo, ang buhay natin is a miracle from God. Ang buhay mo, it is a miracle from God. Why? Dahil
sa dinabi namin ng

tao sa mundo sa dinami-dami ng nilikha ng Panginoon, no? Walang kapareho, wala kang katulad, no? Wala kang kapareho. And that is why you are unique. You are unique. Mahal na mahal ka ng Panginoon kung mula ng kanyang likhain ka. Kahit ano pa man yung naging resulta ng pagkalikha ng Panginoon sa iyo, mahal ka ng Panginoon. Kaya wag mong babaguhin yung creation ng Panginoon sa buhay mo, sa physical mo, dahil ikaw lang yung meron yan. At hindi natin yan pwedeng baguhin. Dahil yung pagkalika sa atin ng Panginoon is kasama dyan. Intentionally, yung kanyang purpose at yung kanyang dahilan kung bakit tayo ay create ng Panginoon. So, nung una, why our life is so valuable? Our life is a precious gift from God. We are God's masterpiece. At yung pangatlo, we are loved and valuable to God. Tayo ay minahal. Sobrang minahal ng Panginoon. At ganun kahalaga ang buhay natin sa Panginoon. Bago pa man tayo likhain niya, alam natin, hindi natin mapapasubalian. Bago niya pa man likhain ang tao, nilikha niya na muna ang lahat ng maaring pangangailangan natin. Nilikha na ng Panginoon yung maaring magiging pangangailangan mo. Kaya ang pagmamahal ng Panginoon at pagpapahalaga ng Diyos sa akin at sa iyo ay di natatapos. Ito hindi natapos nung tayo'y likhain niya. At ito'y nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Kaya tingnan mo kung paano sana yung buhay mo ngayon, ay tingnan mo kung paano ka minahal ng Panginoon noon. At kung paano, kung gaano kahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Kaya sabi ko kanina, bago pa man mahuli ang lahat, huwag mo sayangin ang buhay na kaloob ng Panginoon. When you're feeling depressed, defeated, or kung ano pa man yung mga sirkumstansya ng buhay mo, huwag matapos dito. Huwag kang ma-discourage. No? But instead, tingnan mo kung gaano ka pinahalagahan ng Panginoon. Kung gaano kahalaga yung buhay na kaloob sa iyo ng Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang may lika sa atin. At yung pagkalika sa atin ng Panginoon, mayroong layunin po yan. God made each and every person and He formed us with a purpose. Kaya ang buhay mo, may plano ang Panginoon. Yeah, may plano ang Panginoon. Kailangan lang natin na matutunan at mas lalong makita yung pagmamahal para mas lalo nating makita yung layunin ng Panginoon para sa atin. Ang tandaan mo, ang buhay na to, kahit yung buhay natin ay itinakda ng Panginoon. Kung kailan tayo mamamatay, kung mula nung tayo ay nabuhay, kung kailan tayo mamamatay. Kaya habang may pagkakataon pa, pahalagahan mo ang buhay na yan. Huwag masayang. Huwag masayang. Dahil sana yung buhay na yan, at the end of the day, ang buhay na yan ay mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Because the reality, magtatapos ang buhay natin dito sa mundo. Kaya, sa gabing ito, God offers us napakagandang mensahe. Pahalagahan natin ang ating buhay. Because ganoon kahalaga ang buhay natin sa Panginoon. At ayaw ng Panginoon, ang buhay na to, ang buhay mo, ay masayang pagdating ng panahon. So let His words remind us tonight that we are fearfully and wonderfully made.
that each of us are uniquely designed by our loving Father. Tayo ay uniquely dinisenyo ng Panginoon. And our lives hold an inherent worth and significance in the eyes of God. Napakahalaga ng buhay mo sa puso at sa paningin ng Panginoon. So tonight, may we learn to appreciate the Lord. Yung kanyang pagkalika, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Exactly kung paano tayo nilikha ng Panginoon at kung ano ang nais niyang mangyari sa ating buhay. At kung sana makita natin na pahalagahan at respetuhin yung katawan na to, yung buhay na to, na tanging ang nagbigay ng buhay na to, ang naglalang sa katawan natin ay ating Panginoon. Kaya wag nating sasayangin. Neither wag nating babaguhin yung creation ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. We should as much as have as respect for ourselves. Kung katulad ng pagrespeto ng ating Diyos na may kapal sa bawat isa sa atin. So thank God. Pasalamatan mo ang Panginoon. He perfectly love us. He perfectly love you for who you are. And so tonight, patuloy mong pasalamatan ng Panginoon. Makita mo yung kagandahan ng kanyang pagkalikha sa iyo sa lahat ng aspeto o parte ng katawan mo, lalong-lalo na sa gabing ito. Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng isang uwitin sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman po sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po kayong aalis, babalik pa po ako.

Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, ako, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy nagpaalala, Panginoon, sa amin ang kahalagahan ng buhay at ng iyong pagkalika sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding us that no life is insignificant, Panginoon, sa iyong paningin at lalong-lalo na sa iyong puso. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit lalo pahalagahan po namin ang buhay na to at mas lalo, Panginoon, namin na gawin ang kalooban mo at ang buhay na to ay ikaw lamang po, Panginoon, na mabigyan ng kapurihan at karangalan, Panginoon. Salamat, Lord. Mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi masayang ang buhay na to, bagkus magamit po ito ayon sa nais mo at para sa kaluwalhatian mo. Maraming salamat, Panginoon, sa yung dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagandahan ng iyong pagkalika sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa gabing ito. Dakilain ka, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming buhay. Ito pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabing ito, tayo po ay umabot na naman muli sa pagtatapos sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Muli, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay ng FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Maraming salamat din po sa nakasama ko sa technical, si Kuya Mon Diaz. Pagpalain ka po, Kuya Mon, ng Panginoon. And by the way, bukas po ay araw ng Linggo. Magsama-sama po tayo na bigyan ng kapurihan at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Tigit sa lahat, madakila siya sa ating buhay, sa kanyang faithfulness and goodness na hindi nagmamaliw sa ating buhay. Muli sa gabing ito, maraming salamat po sa inyo at sana po ay patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon. Tigit na maranasan po ninyo ang pagyakap at tigit sa lahat ang pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat po at sa Diyos lamang po ang kapurihan.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC Number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC Number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR104.3 The Way FM. At marinig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Kaibigan, taranasan mo na bang tumingin sa salamin at hindi mo magustuhan ang nakikita mo? Yung pakiramdam mo, kulang ka. Hindi sapat ang ganda mo kumpara sa iba. Sa mundong puno ng standards at comparison, minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang tunay na ganda.

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Sapat Ka, Higit Pa sa Panlabas na Ganda. May isang kabataang nagngangalang Mika na mahilig mag-scroll sa social media. Halos araw-araw, nakikita niya ang mga larawan ng mga taong tila perfect, magaganda ang kutis, maayos ang katawan, confident sa camera, parang walang insecurities. Sa bawat scroll niya, unti-unti niyang kinukumpara ang sarili niya. Minsan, hindi niya namamalayan na ilang oras na pala siyang nakatitig sa screen. Iniisip kung bakit parang ang layo ng insura niya kumpara sa iba. Hanggang sa isang araw, patingin siya sa sarili niya sa salamin. Napabuntong hininga, bakit parang hindi ako ganun? Sa school, lalo niyang nararamdaman ang insecurities niya. Napapansin niya kung paano pinupuri ang ibang girls yung mga pasok sa standard na kagandahan. Minsan naririnig niya ang mga compliments, ang mga tawanan, at ang atensyon na ibinibigay sa iba. Samantalang siya, tahimik lang sa gilid. May mga pagkakataon pa na kahit gusto niyang sumali sa usapan o activities, pinipili na lang niyang manahimik dahil pakiramdam niya hindi siya fit o sapat para mapansin. Dahil dito, sinubukan niyang baguhin ang sarili niya. Pinilit niyang sumabay sa uso, binago ang pananamit, sinubukang ayusin ang itsura at maging mas outgoing kahit hindi siya komportable. May mga pagkakataon na nagpo-post siya ng pictures, umaasang mapansin at mapuri. Sa bawat like at comment, may konting saya, pero panandalian lang. Dahil sa loob niya, may boses pa rin na nagsasabing, hindi pa rin sapat. At doon niya na-realize na kahit anong panlabas na pagbabago ang gawin niya, kung hindi niya matatanggap ang sarili niya, mananatili pa rin ang emptiness. Hanggang sa isang araw, habang nakikinig siya sa isang sharing sa school, may isang linya na tumatak sa kanya. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para maging sapat dahil sa simula pa lang, mahalaga ka na. Para bang may kumatok sa puso niya. Paisip siya, paano kung mali lang ang sukatan na ginagamit niya? Paano kung ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa itsura? Kundi sa kung paano siya magmahal, pakitungo sa iba at maging totoo sa sarili niya. Ang sabi sa 1 Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Simula noon, hindi agad naging madali ang pagbabago. May mga araw pa rin na nagdududa siya sa sarili niya. May mga pagkakataon na bumabalik ang insecurities. Pero unti-unti, ilinin niyang baguhin ang paraan na pagtingin niya sa sarili niya. Mas pinili niyang pahalagahan ang kabutihan ng puso niya kaysa sa opinyon ng iba. Natutunan niyang ngumiti, hindi dahil perfect siya, kundi dahil tinanggap niya na kung sino siya. At doon niya na na-realize, hindi niya kailangan maging katulad ng iba para maging maganda. Dahil sa mata ng Diyos, sapat na siya. Mahalaga siya. At ang ganda niya ay hindi kailanman nasusukat ng mundo. Tayo'y manalangin.

aming ama. Salamat po dahil nilikha mo kami ng may halaga at layunin. Sa mga sandaling nagdududa kami sa aming sarili, tulungan mo po kaming makita ang aming kagandahan ayon sa iyong paningin. Turuan mo kaming tanggapin ang aming sarili at magtiwala na sapat na kami sa iyo. Palakasin mo ang aming puso at tulungan kami makita ang tunay na ganda nagmumula sa loob. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Rochelle Casinillo. Nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay dito po lamang sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako pong inyong kaagapay, si Ruth Delarama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula po sa Romans chapter 5 verse 20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Romans chapter 5, verse 20. Kumusta po ang iyong naging araw? Maaaring ito'y naging mapagpala, mabiyaya, ngunit baka naman meron ding isang bahagi ng araw na ito that you thought that nagkasala na naman ako. Yung sinabi ko kay Lord na iiwan ko na. Yung sinabi ko kay Lord na tatalikuran ko na. Yung sinabi ko kay Lord na iwawaksi ko na, binalikan ko na naman. Did you ever sin so terribly, so badly that you felt that you blew it again this time? And that there's no way God would want to forgive me? Nakaranas na po ba kayo ng ganong pakiramdam? Na feeling mo sobrang pumalpak ka ngayong araw na to, na mismong Diyos hindi ka na kayang patawarin. Alam niyo po, napakadaling isipin yan, lalo na kung tayo ay binubuyo ng kaaway. It's so easy to let our past sins be a constant burden to us, even after we have confessed and repented. Napakadali pong sabihin sa atin na, o ipaalala sa ating mga sarili na even those mga kasalanan na atin ang i-confess, iniwan at nag-repent na tayo, hiningi na natin ang tawad sa ating Panginoon, napakadali po minsan na maging silang constant reminder and burden sa atin. But you know, Paul has comfort for those who feel this way, and that comfort is founded on the power and measure of God's grace to us. Kinakailangan po nating malaman ano bang ibig sabihin nga ng biyaya ng ating Panginoon sa araw na ito. Alam niyo po, before his conversion, si Paul, na ang tawag din po sa kanya ay Saul, he persecuted the church mercilessly. Kasama po siya doon sa talagang naghahanap ng mga Kristiyano at nakita po niya din ang pag-persecute sa kanila and kasama po siya doon. He said he was a blasphemer, he was a persecutor, and a violent aggressor. Nung namatay po ang first martyr no, ng Christianity, ay naroon po si Saul. No, nakita po niya yan. At kasama po siya sa nag-persecute sa first martyr ng atin pong Christendom, si Stephen, no? Na martyr po si Stephen, eh, andun din po si Saul or si Paul, no? So, if there was anyone who could feel he is beyond grace, na hindi na siya kayang abutin ng biyaya ng Panginoon, siguro po unang-una nang itataas ni Paul ang kanyang kamay. But God intervened and saved him. Basahin po natin yan sa Acts chapter 9, verses 3 to 19. Bakit po? Bakit kaya ito ginawa? Si Paul na rin po ang nagsabi sa 1 Timothy 1:16, "For this reason," Paul says, "I found mercy in order that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life." Now, if God would forgive Paul, He will forgive anyone who will confess their sins and repent. Kung kaya pong patawarin ng ating Panginoon si Paul, kaya rin pong gawin ito ng ating Panginoon sa sino man na lalapit sa Kanya, tatalikod sa Kanyang kasalanan, iwawaksi ito, iko-confess sa Panginoon, at magre-repent, iiwan ang kasalanan at lalapit sa Diyos. If He would show abundant grace to a violent unbeliever, He will also shower grace upon His penitent children. Kung tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan at tumalapit sa Kanya, tapat po ang ating Panginoon na magpatawad sa sinumang lalapit at hihingi ng tawad sa Kanya. So kapatid, kung feeling mo today ay pumalpa ka sa maraming bagay, alam niyo po ang ating Panginoon na hindi po kuripot sa biyaya, hindi po kuripot with His grace. And Paul celebrates God's saving grace which He freely bestows on us and the riches of His grace which He lavished upon us. And speaking of sustaining grace, Paul says in 2 Corinthians chapter 9 verse 8 that God is able to make all grace abound to you, that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Notice the words na ginamit po ni Paul, no? All grace, abound, all sufficiency, everything, abundance, every good deed. God's grace is inexhaustible. Hindi po natin mauubos ang biyaya ng ating Panginoon. And it is given so freely that words cannot express it fully. Great sins require great grace, but God will give superabundant grace to those who seek forgiveness. For where sin increased, grace abounded all the more. Katulad nga po ng ating verse for today sa Romans 5:20. So don't let your past sins weigh you down, my friend. Learn to rest upon God's superabundant grace. God will lavish grace upon sinners who are truly repentant. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong biyaya na kailanman ay di namin mauubos. Salamat po Panginoon sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, dakila sa lahat at tunay na nagmamahal magpakailanman sa bawat isa sa amin. Panginoon, maaring sa araw na ito kami ay pumalpak sa maraming bagay. Subalit salamat sa iyong biyaya na kailanman ay yumayakap sa amin sa sino mang lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad. Ikaw ay tapat at kaya mong magpatawad sa sino mang lalapit sa iyo at hihingi, iwawaksi ang kanyang kasalanan. Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, tulungan mo na magkaroon kami ng power and desire to honor you in all we do, so that we would continue, O God, to proclaim you through words and in deed. Panginoon, meron po kaming kaaway who prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. And all he desires is to kill, steal, and destroy. Ngunit Panginoon, greater is you who is in us than he who is in the world, according to your word. Kung kaya

0: PBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat at nawa po ang ating buhay ay patuloy na magturo sa iba ng daan patungo sa ating Panginoon. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page at nawa po patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa sa ating pong paglakad sa mundong itong ating ginagalawan. Ako po muli si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga, Kakerian! Welcome sa Musika, Pagsamba at iba pa. Nandito na naman po tayo para magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig ng kanyang banal na salita. Ako po si Yvette Pao ng Care 104.3 The Way FM at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa Musika, Pagsamba at iba pa Worship Service Edition. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw, sa pagkakataong sama-sama kaming makakapagpuri at makapagsamba sa iyo. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan upang matanggap namin ang iyong mensahe at maranasan ang iyong presensya. Pagpalain mo po ang bawat awitin, panalangin at salita na aming maririnig. Naway ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyo at magbigay ng papuri sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos. Amen and Amen.

Isang mapagpalang linggo at umaga po sa ating lahat. Tara po at sama-sama po nating papurihan ang ating pong Panginoon. At hayaan niyo po na ibahagi ko po sa inyo sa umagang ito ang kanyang mga salita. Sabay-sabay po natin buksan ang salita ng Panginoon at basahin po natin ang sinasabi po sa James chapter 4 verse 8. Ang sabi po rito, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa mga kapangyarihan, salamat po Ama sa umagang ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Panginoon, tinatas po namin sa iyo Ama ang buhay ng bawat isa. Patuloy kang mangusap, patuloy kang kumilos Panginoon sa aming po mga buhay, O Diyos. Salamat po sa mga salita mo na aming po mapapag-aralan, mapapakinggan. At patuloy O Diyos na ikaw Panginoon ang maitaas, madakila sa aming pong oras, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at diretso na po tayo sa ating pong pag-aaralan at nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang salita ng Diyos na may pinamagatang drawing closer to God. No? Napakahalaga po sa ating pong mga mananampalataya, no, na tayo ay mas lalo pang lumapit sa ating pong Panginoon, ano? Lalo't higit pa na marami tayong mga pinagdaraanan sa ating pong mga buhay. Alam ko na marahil ang iba sa atin, ano, ay maraming pagsubok, mga suliranin. Subalit kapag tayo po ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon, alam po natin na nakakayanan po nating lampasan ang mga bagay na ito. Kaya po sa maging ito, ang mensahe na akin pong dadalhin sa inyo ay may pinamagatang drawing closer to God. At ang nabasa po natin kanina ay ang salita po ni James sa chapter 4 verse 8. Ulitin ko lamang po, ano? Ang sabi po riyan, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Now, ang konteksto po ng salitang ito na sinulat ni James ay patungkol po sa pamumuhay ng mga mananampalatayang Hudyo, at sinasabi po niya na sila, ano, ay nabubuhay according sa worldly wisdom, ano, sa talino na nakasandig po, nakasandal sa katalinuhang meron ang mundong ito. And because of that, yung kanila pong buhay ay they are living driven by envy, ano? At marami po sa kanila ay driven by their selfish ambition, ano? Now,

also closer to us. Okay? Yun naman po ang maganda sa ating Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, Siya po ay lalapit din po sa atin at pinapakita yung biyaya at habag, no? Na despite ng ating pong mga pagkukulang, despite po ng ating pong pagkakasala, despite ng ating pong karumihan, no? Ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa ay handang lumapit po sa atin, no? Magkaroon ng tunay na relasyon sa ating pong buhay. At kaya ito po ang paulit-ulit po nating sinasabi. Hindi reliyon ang nais ng Panginoon, kundi relasyon sa bawat isang mananampalataya. Now, nais ko pong ibahagi sa inyo yung apat na dimensyon ng tamang relasyon, no, na ninanais ng Diyos sa bawat isa. Una, sabi po rito, God wants a personal relationship with Him. No? Nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating pong Panginoon. He wants us to know Him. Gusto ng Diyos na makilala po natin Siya ng personal. Hindi lamang po, not simply know about Him. Magkaiba po yun. Ano? Magkaiba po yung knowing a person versus knowing about the person. Ano? Maaring marami ka pong alam sa mga taong iniidolo mo. Ano? Maaring alam mo ang kanyang kapanganakan, alam mo po yung kanyang favorite na pagkain. Maaring yung iniidolo mo ay alam mo yung mga sekreto niya. Ah? Maaring marami kang alam sa isang taong ito, sa mga iniidolo natin, no? Pero ang tanong, meron ba tayong personal or kilala ba tayo ng tao na ito, no? In the same way, no? Sabi rito, in the same way, pwedeng maari pong marami tayong alam na mga kwento, no, patungkol sa Biblia, marami tayong sa ulong mga memory verse, ano, we always attend the church, no? At ito yung naging, marami tayong mga alam na katuruan, subalit kung wala po tayong tunay na personal na relasyon sa ating pong Panginoon, no, ito po ay baliwala. Now, again, katulad po ng isang bata, no, kabaliktaran kanina, no, kung minsan tayo, no, ay merong maraming alam sa isang tao na maaring tinitingala po natin, subalit ang malungkot po doon hindi tayo kilala ng taong ito. Kabaliktaran po ng isang bata, no? Kapag ka ang isang bata, no, marinig na lamang po ang kanyang boses. Ako po ay mayroong anak na 1 year old, no? Abang papalipit pa lang po ako every time, no, na ako po ay umuwi, no, marinig lamang po ang aking boses, no, yung anak ko ay tatakbo po sa pintuan, no? And again, hindi niya po alam ang aking pangalan marahil, ano, kasi 1 year old pa lamang po siya, no? Pero kapag narinig niya po yung aking pong boses, eh tatakbo na po agad, no? So he doesn't know, she doesn't know my name, but he knows my voice. Okay? He understand, ano, his character, ano, talks to him, ano. So katulad nitong isang batang ito, ano, katulad po sa isang musmus na bata, bagamat hindi niya ako kilala pa ng lubusan, no, pero meron po siyang pagtitiwala, no, na iuunawaan niya po, nakikilala niya po ang aking boses, no. Minsan ganun po ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay, no. Now that is, again, that is what God desire from us, no, na tayo po ay tunay na magkaroon ng personal na relasyon. Hindi lamang po alam natin ang Diyos ay mabuti, pero hindi naman natin nararanasan. Alam natin na makapangyarihan ang Diyos, no? Pero wala naman tayong pananampalataya sa kaya niyang gawin, no? Yun po yung pagkakaiba ng knowing God

meron tayong tunay na personal at personal na relasyon sa ating pong Panginoon. At again, hindi po relihiyon, kundi personal na relasyon. Pangalawa, ano? God wants a relational relationship, ano? Parang paulit-ulit, ano? Pero gusto ng Panginoon na ano po, hindi lamang po basta mga ritual. Ah, hindi lamang po rules or religion again, no? It's about fellowship with God, no? God desires communication. Nais ng Panginoon na tayo po ay makipag-usap sa kanya, magtiwala, magkaroon ng intimacy, yung intimate relationship, ano? And fellowship sa kanyang mga anak. Okay? Kaya nga po sabi po sa John 15 chapter verse 15, we are called his friend, di ba? Jesus calls his disciple as friend, kaibigan. Sapagkat dati tayo po ay kanyang kaaway. Ano? Nung pinili po nating sumuway at tumalikod po sa kagustuhan. And every time na tayo po ay sumusuway, tumatalikod sa nais ng Panginoon sa buhay natin, ito po 'yon. Ano? Pero despite that, itinuring po tayo niyang kaibigan. Sabi niya, itinuring ko kayong mga kaibigan. No? A friendship, no? Cannot grow. Ang isang pagkakaibigan ay hindi po lalago kung wala pong pag-uusap. No? Kung wala pong communication. And again, it requires connection. Likewise, no? God doesn't want us to simply attend. Maganda po na every Sunday nasa church tayo. Pero nais ng Panginoon, meron ba talaga tayong personal na connection sa kanya? Baka attend lang tayo ng attend every Sunday, pero sa loob natin, sa puso natin, sa buhay natin ay empty tayo at hindi natin siya nararanasan. Now let's go back and reflect sa ating pumbuhay. Tunay ba, no, na tinuring nating kaibigan ng Diyos? Pag sinabi po natin ganito, nakaibigan natin siya, no, ginagawa po natin yung nais niya sa buhay po natin. Tayo po ay sumusunod sa kanya. No? Tayo po ay sumasama sa kanya. Paano po natin i-build yung relationship natin sa ating pong Panginoon? Again, we should talk to him through prayer. Ano pa? We should listen to him through his word, no? Kaya napakaganda po ng programang ito, napakaganda ng ginagawa po ng istasyon na ito, ano? Na patuloy na nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ano? Ano pa? Spend time with him through worship. Trust him in difficult situation. Hindi lamang po every time na may blessing tayo, saka tayo magtitiwala sa kanya. Walk with him every day, no? Tayo po ay lumakad, sumunod sa ating pong Panginoon. Pangatlo, no? God wants a responsive relationship. A relationship requires response, no? Pagka buhay ang karelasyon mo, ang kausap mo, ang kaibigan mo, of course, you will expect a response, ano? So likewise sa ating pong Panginoon, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng response, ano? Saan? Sa mga ginagawa niya sa ating pong buhay. Yung buhay natin ay biyaya. Paano tayo magre-response sa ginagawa ng Diyos? Diba? Kaya po sabi doon sa John chapter 10 verse 27, ano po? My sheep hear my voice and they follow me. Ano daw po sabi? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Katulad po, ano? Ng isa pong phone call, no? Kapag paulit-ulit tayo na may tinatawagan at hindi sumasagot yung ating pong kausap or tinatawagan, di ba? Ay nakakalungkot, ano? Hindi po 'yun ang nais natin, ano? So, sometimes God speak to us through his word, of course, through conviction. Sa pamamaraan po o sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating pong buhay. Ang banal na espiritu ay kasama po natin. Now, ang tanong, will you respond? Ano? Sasagot ba tayo sa kanyang tawag? Susunod ba tayo? Sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 27, my sheep
hear my

my voice and they follow me. Pansinin po ninyo, no, yung progression. No? Una, sabi doon, they hear. Sunod, nang mapakinggan po nila, ano sabi doon? They recognize. And after they recognize the voice of God, no, the voice of the Father, sabi po doon, they follow. No? Hearing God's voice should lead us to action. No? Should lead us in responding sa ating pong katawagan. No? When God speak, sabi po rito, don't just say na, yes Lord, no? Pero wala namang pagkilos. Ano? Tingnan po natin, no? Tanungin po natin ang Panginoon, ano ba ang nais mo Panginoon sa aking pong buhay? If God tells us to forgive, then kailangan po natin mag-forgive. If He tell us to serve, then we should serve. If God told us to stop, ano? Mayroon tayong kasalanan ginagawa at nagpapatuloy tayo, sabi ng Panginoon, stop, no? We should stop. And if God told us to go, tayo po ay dapat na magpatuloy. Huwag po nating pakinggan lamang ang salita ng Panginoon. Respond to God's word. Now, pang-apat, God wants a growing relationship. Of course, sino ba naman ang ayaw ng paglago sa relasyon, no? Kahit po sa atin, no? Sa ating mga anak, sa ating pong mga asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating boss, no? Gusto natin na lumalalim tayo sa ating pong relasyon. At yun din po ang nais ng ating pong Panginoon. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob, ha? At sa pagkakakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo, no? Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman, no? Tulad po ng isang bata, no? Ako po nagnanais na bagamat sabi ko nga po, ano, yung anak kong bunso ay 1 year old na. No, minsan nasasabi namin na ang asawa, ano, na pwede bang dahan-dahan sa paglaki, ano, parang ang bilis lang. Pero hindi natin mapipigilan, no? Of course, nais natin na lumaki. Ano? Kung tayo naman ay mga nag-aalaga ng mga halaman, ano? Tayo ay may mga pananim, ano? Meron tayong mga negosyo. Of course, gusto po nating lumago ang mga bagay na ito, di ba? Now, katulad ng isang halaman, para ito ay lumago, kailangan po nito ng ano? Ng tubig, ha? Kailangan nito ng liwanag, mula sa araw, nutrients, vitamins, di ba? Kailangan po nito. And sometimes, ano, yung oras na ginugugol po natin, ano? Now, our relationship with God, ano, is similar, no? Kaparehas po ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, yung ating pong spiritual growth takes prayer. Diba? Takes prayer. Communicating with God. God's Word. Knowing God's Word. Worship. No? Ito yung drawing closer to God. At yung obedience po. Ito po yung becoming more like Jesus.

closer to God? Am I closer to God today, or baka mas lalo tayong lumayo? No? Balikan natin nung unang pagkakakilala natin sa ating pong Panginoon. Kumpara po natin ngayon, no? Mas malapit na ba tayo? No? Mas nararanasan ba natin? Mas nakikita ba natin ang pagkilos ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay? Kung hindi pa, kapatid, nais ng Diyos na isuko po natin ng patuloy ang ating pong buhay. Tayo po ay lumapit sa ating pong may kapal. No? Nais ng Panginoon na tayo'y bumalik sa Kanya. Ah? Sabi nga po sa Zechariah chapter 1 verse 3, "Return to me and I will return to you." Tayo ay lumapit sa Kanya, no? At ang Panginoon ay lalapit po sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos sa makapangyarihan, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita, O Diyos. Ama, patawarin niyo po kami kung kami po ay patuloy na nagkulang at pinabayaan po namin ang aming pong relasyon sa iyo. O Diyos, kami ay humihingi ng kapatawaran. At Ama, aming pong itinataas sa iyo ang aming pong buhay. Kumilos ka. Nais po naming mas lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Pare God, dalihin niyo po, Panginoon, patuloy na maranasan ang iyong presensya sa aming pong buhay. Patuloy ka po naming makita at maranasan, Panginoon. Lord, continue, Pare God, to sanctify us, Lord. Patuloy po kaming baguhin araw-araw. At patuloy, O Diyos, na kayo po makita sa aming pong buhay. Ma'am, maraming maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.

Maraming salamat, Pastor John, sa makabuluhang mensahe na ibinahagi mo sa ating ngayong umaga. Tunay ngang napakabuti ng Diyos at napakahalaga ng kanyang salita sa ating buhay. Kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng church family kung saan maaari mong higit pang makilala si Jesus, lumago sa pananampalataya at makasama ang mga kapatid kay Kristo, inaanyayahan ka naming bumisita dito sa aming himpilan sa Care 104.3 The Way FM. Matatagpuan kami sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Maaari rin kayong makiisa sa aming mga regular na gawain dito sa himpilan. At kung ikaw naman ay isang church na nagnanais na maging church partner ng FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM sa pamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, maaari kayong makipag-ugnayan sa pamagitan ng pagtawag sa telepono numero 0998-843-0573 o mag-message sa aming Facebook page ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Maraming salamat, Kakarian, sa iyong pakikiisa at pakikinig sa ating musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Naway, ang mga awitin at salita ng Diyos na ating napakinggan ay patuloy na manatili sa ating puso at maging gabay natin sa buong linggo. Muli, maraming salamat sa inyong pakikiisa hanggang sa susunod na linggo sa ating muli at masayang pagsasama-sama dito lamang sa musika, pagsamba at iba pa. Ako po si Yvette Pau at tandaan natin, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang ginagawa sa loob ng simbahan, kundi isinasabuhay din araw-araw. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.

Nagbitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

FM. Pero sa ating social media platform, hindi nyo po mapapakinggan ang ating mga piling-piling awitin. Piling-piling awitin talaga. Pero kung wala kayong radyo at gusto nyo mapakinggan ang mga awitin, punta lang po kayo sa live streaming. Ang link po natin ay bit.ly, maliliit na letters po, bit.ly/thewayfm or ang daan FM. At kung nais po ninyong makisali sa lumalaking huntahan community ng D-Way, sali lang po kayo sa ating messenger group chat. Ang pangalan po ng ating group chat ay Carrion's Official GC. At kung nagtatanong kayo, asan ba ang D-Way? Andito lamang po tayo sa tabi ng highway, Barangay Arimbay, Legazpi City. Meron po tayong signage sa labas. Ayan po. Madali lamang makita. At kung medyo malayo-layo pa kayo at hindi nyo pa nababasa yung signage, basta po mga buildings na white and blue ang pintura, tingin kayo kaagad. Yan. Yan. At happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anniversary, wedding anniversary, church anniversary, or may mga milestones kayo sa inyong buhay. Ano, sigurado tuwang-tuwa po kayo. Congratulations and blessings po sa inyo.

vision a flourishing future. Hindi dahil sa cultural momentum, kundi dahil sa kanilang pagtitiwala sa sovereignty ng Panginoon at yung kakayanan ng church na makapag-adapt. Meron pong dalawang foundational questions na in-explore doon sa Global Voices Study para i-assess kung paano yung mga Christian leaders perceive the current momentum of the church in fulfilling its global mandate. Ang una pong naitanong sa kanila, eto. To what extent do you believe the global church is making progress toward fulfilling the Great Commission? Ang pangalawang tanong, in your perception, how much of a priority is the Great Commission for most Christians in your country today? So yun po yung dalawang katanungan. While there is broad agreement na yung church daw is moving forward in its mission, umaabante, the sense of progress is cautious rather than triumphant. Parang yung atmosphere, umaabante nga, pero yung atmosphere ay dama mo yung nag-iingat talaga. Iba kasi yung expression ng victorious triumphant. So, nangingigbabaw din po yung pagiging cautious. Only 30% of respondents expressed strong confidence that the global church is making significant progress toward the Great Commission. So, itong tension na ito po is further underscored by perceptions of local Christian commitment. Nang matanong whether the Great Commission is a high priority for most Christians sa kanilang bansa, o sa opening ko po, sabi ko na dapat ilagay ng mga churches, ng mga believers sa kanilang buhay, ang Great Commission sa highest priority. So when asked whether the Great Commission is a high priority for most Christians in their country, yung mga katugunan po revealed a wide range of conviction. Yan. Mga 50% po ng respondents ay naniniwala it is only a low priority. 50% low priority. Hindi ito yung priority or not a priority at all for the average believer. Ikaw kaibigang nakikinig, tingin mo sa sarili mo, are you an average believer? Or above average? Or below average? Ano yung priority mo? So, sinasuggest ng resultang ito, ang isang perceived disconnect between institutional or leadership level commitment to mission at yung pang-araw-araw na missional engagement ng mga ordinary Christians. Totoo po ito. Hindi lahat ng mga members natin sa church ay nag-i-engage talaga sa Great Commission. So, minsan nakatingin lang sa worker, yung worker lang ang gagawa niyan, pero hindi kasi. So, pag pinagsama-sama na itong mga findings po na ito, ay nagbibigay ng complex picture. Nire-recognize ng mga leaders ang progress, pero hindi sa pace or lalim they hope for. The Great Commission is acknowledged but not deeply prioritized by the broader church population in many contexts. So, saan ito patungo? Anong itinuturo nito? This points to a potential strategic opportunity. Ano yon? Revitalizing missional passion as the grassroots level may be key to sustained global gospel impact. Yan. So, makikita po natin maya-maya, meron tayong makikitang mga dun sa graph, makita po natin na 5 years ago, mataas, and then bumaba siya now, and then yung pagtaas muli, ito yung
inaasahan sa susunod na 5 taon. So, mga kaibigan, tandaan po natin na priority dapat ng Church ang Great Commission. Ang goal talaga ng mission is to make disciples. Hindi lang po sila convert, kundi mga disciples who make disciples, who make disciples, who make disciples. Sa iba, tinatawag nila itong first generation, second generation, third generation. Sige-sige ang panganak ng mga generation. So, ganoon po yung concept ng Panginoong Jesus when it comes to making disciples. Total Sunday ngayon, siguro magtanungan sa church kung ilang taon na siyang disciple ni Jesus, tapos may na-disciple na ba siya mula nang siya ay maging disciple ni Jesus. Kung hindi, abay, malaking problema po yan. Kasi ang sabi ni Jesus, I make disciples. At itong mga disciples na ito will make disciples. At yung mga disciples na yun, I will make disciples. Kaya mga kaibigan, ano, sana po makatulong sa atin itong report na ito. At tingnan po natin kung may share ko pa sa inyo sa susunod. Ang part 2 nito, abangan po ninyo sa susunod na linggo. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga gaya po ng Barna Research Group na talagang gumagawa ng mga pagsasaliksik para makapagbigay ng meaningful result para sa mga churches. Kailangan po namin ito sa mga panahong ito para makita namin yung mga trends, ano yung mas effective, ano na ba yung direksyon ng mundo sa ngayon para masabayan po ito when it comes to the context of Great Commission. Help us to overcome our fear. Kami na ang basihan, Lord, ng aming takot ay dun sa mga haka-haka, dun sa mga sinasabi namin, what if, baka, pero you are the one who knows everything. Biruin mo, ilang libong taon na, Lord, mula nang nilikha mo ang lahat-lahat. Napakalayo na, pero sigurado ako na nakita mo na na darating ang panahong ganito. At noon pa man, meron na kayong mga strategy, meron na kayong mga solutions, meron na kayong mga hakbangin. Ang gagawin lang namin is to really consult with you, umupo sa paanan mo, isik ang direction ng Holy Spirit. Hindi namin kailangin pairalin ang takot. Lord, palakasin mo po ang aming loob. Help us to overcome our fear. At kung minsan ang takot na yan, Lord, ay yung takot sa mga changes. Takot na i-try ang mga bagong bagay. Pero ikaw na hindi natutulog, hindi nga kayo pumipikit, Lord, you know everything. And we are safe in your hands. And with regards to the Great Commission, ang dalakin ko po, Panginoon, tulungan mo po ang iyong church na makasabay sa panahong ito, kung paano ang lahat ay makakapakinig sa pagpabago-bagong panahon. Equip your church, help your church to discern. Tulungan mo, Lord, yung aming mga leaders, equip them, yung mga nag-a-attend ng mga conferences, mga consultation, mga congress, i-echo po nila sa kanilang pagbabalik so that the whole church can really join you in what you are doing in the present time. Ang lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him.
nananatili po yung kanyang invitation. We are blessed. And the reason for that is not only for ourselves, but for us to be a blessing. We are saved. It's not only for us, but so that we can also join Him to save others. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako si Ma'am Shelly Louie Basco at sa technical side nakasama po natin si ating chief tech, si June Apinado. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.